0: kakaot.
1: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
2: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level,
1: at immune health ko. Tiwala sa 4 Superfoods?
2: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
5: Kasabay po kan pagidadasiman paggurang ang pagluyakan sa tuyang hawak. Madali pakita nga magkahilang gibukan sa altong lifestyle. Stress pati na po ang mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. Atamanon po ang hawak dahi pagsayangon ang panahon. Puna na ang pag-inom ning Power Cell Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumain o kumakan. At amano ng sadiri, hulita kamo po ang sandigan kansendo pong pamilya. Power Cell Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa Ambutika, Mercury at South Star Drug. Oras ko niyan mga tugang, alas 8, suggest din pag-aaga ang oras pong ini, Darastoya Canchera de Evalona Traveling Tours. Mga tugang, ipinapaaram po Canchera de Evalona Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Canchera de Evalon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Kung kita po ma-travel around the Philippines, mag Canchera de Evalon Traveling Tours, taan sa'yo ang pinaka-concern, iyo po ang mga tugang, iyo po ang sendong safety and sendong convenience. Kaya kung kita po ma-around the Philippines, nare-recommendar ta po ang Canchera de Evalon Traveling Tours. Naghahanap ka muning tourist buses, minibuses, coaster, and van. Gabos po yan available sa Canchera de Evalon Traveling Tours. Paki-like and follow lang po ang sendong Facebook page. Tangani pong makapag-message ka mo, makapag-pabook para sa sendong tour. Magdiyan lang po sa Bicol Central Station, yawang po dyan ang sendang, yawang po dyan ang sendang booking office. And also mga tugang, tandaan nindo, ang baret ang ini o ang oras na ni daraman sa tuyakan DLMR Psychometric. Igwapo ning permit to operate from PRC since 2023, both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC Regional Office. Probado na po ang standard assessment services nila. Ang mga services na pinag-o-proser, neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po sa Door 34, Cresini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of Terminal Can Bus Station. And also, dara po inisatuya mga tugang kang Ecosana Traveling Tours. Tandaan po nindo, DOT accredited travel agency, sigurado pong lehitimo, legit, from local tours hanggang international adventures, Ecosan Traveling Tours, ang bahala na dyan. Puan sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, Asiman, Beijing, tara na mag-Dubai, Asiman, Abu Dhabi, Europe at relaxing cruise package. Tandaan po nindo, local, igwaman sila ng local tour package, puan sa Palawan, Boracay, Asiman, Cebu. Safe, Asiman, swak sa budget, Ecosan Traveling Tours. Mga tugang, huwag ka nang magpa-stress. Ang mga services nila, airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA services, passport, tour package, cruise and visa assistance. Ecosan Traveling Tours, magdiyan lang po kamo sa sendang main office sa Felix Plaso Street, sa Felix Plaso, Sabang, Naga City, dyan po sa main kang LCC, as in may branch man po sa Yeshano Mall. May Facebook page po sila, paki-like and follow. Tangani pong makapag-book na kamo.

0: Diyos maray na aga, aldaw na Martes, magiribanan po kita sa tuyang programa. Oy Arachan, may makakaulay kita, may ma-interview kita, mga presidente kan iba-ibang mga organisasyon ni mga parasira dyan po sa Banuan kang Kalabanga. Ini may koneksyon sa pagkontra kan mga parasira dyan sa Kalabanga sa itutugdok na windmill kan kumpanyang Copenhagen na pigpara bandilyo na po ni Gobernador Elroy Villafuerte na mayong nagkukontra, alagad igwapalan, nasa lampas ng 8,000 ang mga nagapirma sa petisyon, tangani pong kontrahon ang windmill project na pig para bida na ni Governor Elroy Villafuerte sa Camarines Sur. Ang aram ko katong time pa ni ni dating governor ngunyan Congressman Luigi Villafuerte ining project na ni kan Copenhagen na windmill, allegedly maada pong nagkukontra base sa mga press releases ninda. Alagad ko niya na aga, mga tugang, yaon po digdi sa studio ang presidente kan man iba-ibang mga fisheries organization na nag-oppose digdi po sa windmill project na pinagbibida kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Aratyan po, ang tabayanan nito, tama interview sinda ning live digdi po sa Asintado sa radyo. And o yan pa ha, try ta daw ma-interview si board member board member JJ Pilapil. Mga tugang makamurumundo na dai pa na kontento ang gobyerno provincial kang Kamsur, nag-utang ning 3.5 billion para po sa pagpapatugdok kaning Kamsur Uptown. Ngunyan mautang na naman ang Kapitolyo ning kantidad 200 million para po da sa palay procurement. Para ayudahan, tabangan ang mga parauma. Kaya mautang ning 200 million sa land bank. Ang sabi ni board member senior, sindadaangan ni allowed ning 500 to 1 billion. Pwede da silang magutang sa land bank ning arog kani, kundi ang sabi daan ni Gobernador Elroy Villafuerte, 200 million muna. Yan. Mamamakal po da ang Kapitolyo ning mga paroy para sa sendang palay procurement program. Sarodain ni pong sustainable na programa, tanganing tabangan ang mga parauma sa probinsya kan Camarines Sur. Tangani pong maayudahan sa panahon po na ngunyan, halangkaw ang krudo, sige po ang langkaw kang krudo, affected si mga parauma. Kaya ang sabi kan sa tuyang gobernador kan probinsya, mautang sila ning 200 million para gastuson sa pag-procure, ini pong palay procurement program na pwede po dang darahon sa rice processing plant kang probinsya sa Bula saka dyan sa Pamplona. Ipapamulino, pagkatapos pwede dang ipabakal ning barato asin gagamiton sa mga pang-ayuda kan Kapitolyo. Yan. Ako medyo duda naman ako kaning gagamiton da sa mga relief operation. Taara mo po, ang Kapitolyo ta, ang gobyerno probinsyal, maski maamaning kalamidad, sige ang pang-relief. Pag nag-ikot, pag nag-dyan yan sa mga barangay, kang probinsya, asahan na nindo na may 2, 3, hasta 5 kilong bagas na may seal, may tatak, may nakalaag na kapuwerte. Yan. Ngunyan, kung igwasin na ning 200 million na pundo para sa palay procurement, iyon na niyang gagamito nila para po sa political advancement nila para sa 2028. Tapos sigurado po, gagamito nila ini sa inda pong pamumulitika. Impossible. Ta, ilingon nindo, sabi po kan probinsya, ang kamari ni Sorda, iyo ang number one sa may pinakadakol na cash reserve amounting to 4 billion plus. Ang pigko-quote ninda, ito bagang sa BLGF, mga tugang, sa Bureau of Local Government and Finance, na kung sa inpig dideklarada akang BLGF, na ang Kamsur, ini ang liquidity da ang Kamsur, iyo ang number one sa Bicol. E kung liquid ang Kamsur sa kwarta, ano ta mangungutang mo niya ng 3.5? Ano ta mangungutang ng 200 million? Kung ang liquidity kan sa tuyang probinsya, iyo ang pinakang halangkaw sa mga probinsya sa Bicol. Da ibaga po, paano ninda paano ninda papagturuturog matugmaon? Na ang liquidity mo, pigmamalaki mo, na igwa ka ng mga cash reserve amounting to billions, igwa ka ng ang liquidity mo halangkaw kumpara sa Albay, kumpara sa Camarines Norte, Sorsogon, kung grabe ang liquidity mo, ano tamangungutang ka? Gusto sabihon, day mo napapakaray ang fiscal management mo. Takasi day mo kung igwa ka ng liquid na kwarta ang probinsya, cash reserve. O ano ta day mo ginagamit? Tano ta magpaparapang utang? Paano mo pagbabanggaon, paano mo pagtuturutugmaon si liquidity mo, tapos ngunyan nagpaparaloan ka, nangungutang ka? Paano? Paano ang pag-reconcile mo kayan? Di ko aram kung paano po ang pag-reconcile ni Gobernador Ellery Villafuerte sa pigsasabi nindang halangkawan ang liquidity kang probinsya. Pag sinabi pong liquidity, gustong sabihon si available na cash. Available na cash, nasa bangko. O halangkawan, nasa 4 billion da something. Yun da ang pinakang halangkaw. Yung baga ang pigmamalaki ninda. Pig-share pati ni Gobernador Ellery Villafuerte itong bareta kan sarong troll page. Halangkawan daan sa indang liquidity. Kung igwa ka ng kwarta, tano tamangungutang ka. O ngunyan, mautang na naman ang probinsya ng 200 million para sa palay procurement. Kung igwa ka ng liquidity ng 4 billion plus, no need to make a loan, mangutang. Kasi what is 200 million kung totoo na ang cash reserve mo is nasa 4 billion plus? Di ko anon mo na lang sa imong cash reserve. Day ka na mag-utang, day ka magpapara-amortize. Kung alangkaw ng liquidity mo, di day ka mag-utang ning 3.5 billion para sa paghaman mo kang sa imong Kamsur Uptown. Kung halangkaw ng liquidity mo kumpara sa ibang probinsya, ano tahadain mo kayang bayadan ang mga parauma na hinaralian ni Duning Hanap Buhay sa paagi kang expropriation sa nasa 200 hectares na daga na kaumahan dyan sa may iconic building asiman sa may Kamsur Uptown? Taano ta binabarat mo ang mga parauma? Taano ta babakalon mo lang ang daga ninda sa kantidad na 22 pesos per square meter na samantalang sinusugo ka kang korte na bayadan mo ang mga landowner ning 567 pesos per square meter? Paano ninda i-reconcile ang sa indang sadiring statement na nagbabaranggaan? Daitugma. Daitugma. O yabagaw, ilingan nindo, i-search po nindo sa post ni Governor Ellery Villafuerte. Sabi niya baga, pigmamalaki niya. O yabaga ang sa iyang sinabi. Hindi lang at hilingong ko si record ko digdiyo. Sabi baga niya, pig-share niya itong bareta kan sarong newspaper, sarong, okay, ito lang ha, tahanapon da. O niyo, ining nagluwas sa Bicol Overview, indaman nga ni consistent ng Bicol Overview ini, Di mo manahihiling kung si Say po ano ang sa Iris ay ini. Ang editorial staff di mo nahihiling. O yan. Hilinganin do. Sabi digdi, Camarines Sur nanguna sa multi-billion peso cash reserves ng Bicol sa fiscal year 2025. Nagpapakita ng matatag na kalagayang pinansyal ang mga lalawigan sa Bicol Region matapos magtapos ang fiscal year 2025 na may malaking cash reserve ayon sa preliminary data ng Bureau of Local Government Finance o BLGF. Batay sa Statement of Receipts and Expenditures, matagumpay na napalakas ng provincial government sa riyon ang kanilang pundo sa pamamagitan ng mahusay na revenue generation at maingat na paggastos. Dahilan upang makapagtabi sila ng bilyon pesong cash reserves para sa mga susunod na development projects. Nanguna ang Camarines Sur matapos magtala ng pinakamalaking ending fund at cash balance na 4.51 billion. Ito rin ang may pinakamataas na current operating income sa buong riyon sa 5.17 billion. Nagpapangalawa lang ang Albay na 2.40 billion cash balance at operating income na 3.85 billion. Oh. Oye bagaw. Bicol's liquid giants Camarines Sur nanguna sa multi-billion peso cash reserve ng Bicol para sa fiscal year 2025. Oh, kung halangkaw ng liquidity mo, why mag-loan, mag-utang, ha? Mga tugang, taano takaipuhan mag-utang? Nag-utang ka na ng 3.5, mautang ka na naman ng 200 million, oh, sain mo gagamiton ini yung sinasabi ni Dang cash reserves na 4.51 billion? Kung ipinagmamalaki mo na marayan sa imong fiscal management, marayan sa imong income generating project, why mag-loan? Ano ta magpapara-amortize kita sa bangko na kaya tamang palan? May liquidity kita. Hmm. Sa kainipang sinasabi po nindang ining kaugma, madaradaan ining income, misleading ini mga tugang. Panglilisya ini. Oh, ta sinasabi ninda sa nagadaa, puro libok ang mga hotel. Eh, nagharapot-hapot kami, daiman. Oh, normal. Si normal lang pong mga bookings ang mga hotel, si mga sikat na mga hotel. Liton, Uma, Summit, Crown, Avenue, Villa Caceres, and other hotels digdi sa Naga City. Eh, mas pano pa da nga ni ang papatantan. Ha? Oo. Oh, mas pano pa ang papatantan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Aram mo mga tugang, kay puwanta pong diskuteron ini dahil baka magturubod ang tao na ining kaugma, madara po ini dakulang income dai. Gastos po ini sa satuya. Mayo inining ROI. Mayo inining return of investment. Taano po? Libre. Libre ang concert. Oh. Mabiroon mo, mabayad ka ng million-million sa bini. Libre ang entrance. O paano yan ma-income? Ha? Sabi ninda, si mga paratinda dyan sa Kapitolyo, magkakaigwaning income. O paano si ginastos kan probinsya? Kaya dapat, hilingan nindo, nagbabaranggaan ng statement ninda eh. Dain ninda ngunyan marireconcile si sinasabi nindang liquidity, number one sinda sa cash reserve, and yet mangungutang ka. How come na number one ka sa cash reserves, alagad na mangungutang ka ning bilyon-bilyon? Paano mo re-reconcile yan argumento mong iyan? Ha? Paano mo i-reconcile? Unless, bakong maray ang fiscal management ninda. Gusto sabihin, dakulong kang cash reserve, ano ta, grabe ang inflation rate kan probinsya. Kita ang may pinakanghalangkaw na inflation rate. Ano ang sinasabing inflation rate? In Bicol, in a layman's term, sa madaling pagkasabot, inflation rate ini po si kakayahan kang taho na mag-purchase ning pagkakan, bado, basic nakaipuhan niya, kuryente, ilaw, kuryente, tubig, internet, etc., etc., etc. Pagbabakal ning mga everyday na mga needs. Oh. Ihalang kahon baga ang inflation rate. Ha? Si kakayahan kang taho nagpaparaluya para po makapag-purchase kang kaipuhanon niyang kaipuhanon niya sa iyang pag-aral daw, pag-eskwela. Halangkawan, ang data ang nagsasabi. Philippine Statistics Authority ang nagsasabi na halangkawan ang inflation rate. Dakol kitang mga nagtitiyos. Tapos sasabihin mo ngunyan na halangkawan ang sa imong cash reserves. O ano tadi mo ginagamit iyang kwartang iyan na available para tugunan ang pangangaipo kang taho partikular sa livelihood? Gusto ba nindang pagparapaasahon ang taho sa gobyerno na magparahagad o ining pag-loan ninda ng 200 million? Anong klaseng long-term program ang pigsasabi ni Governor Elroy Villaforte? Di man sa to sinasabi. Ipapanaon niya ng libre. Ano ang return of investment kayan? Ano ang balik sa gobyerno? Mayo, pigpaparapatubod lang kita. Pigpaparapatubod ka mo. Iguaman ning mga taga-Kamsur na turubod-tubod na iyang programang iyan, iyan po ang makakaray sa inda. Mayo, ang Kapitolyo, dahi po nagre-report, dahi po transparent. Dahi nagre-report sa taho kang tama na paggastos kang kaha kang probinsya. Apisar na pigmamalaki ninda na halangkawan ang sedang cash reserves, pero taano ta ang pagdius kan mga taga-Kamsur, halangkaw. Ang economic growth ta, kita ang pinakahababa. Ha? Ang Kamarinisur, ang Bicol. Oh. Sa gabos na mga aspeto, pag hiniling mo po, ang inflation rate sa Bicol, 7.6. Ang Kamarinisur, kita ang tinamaan, 8.9. Pero makwartahon ang probinsya. Oh. Taano ta halangkawan ang satuyang inflation rate? Grabe ang nagtitiyos, pero ngunyan si probinsya, halangkawon da ang saray-saray na kwarta. Ano ba? Tatao ba ka mo talaga mag-manage kang pangangawarta kang probinsya? Ano ba talaga ang programa na pigiisip nindo na para ma-uplip nindo ang pagbuhay kan mga Pilipino para dai magparahagad, dai magparalimos, dai magpara receiving mga ayuda. Taang ayuda, it's a short leave. Ayudahan mo yan. Saro, dua, tulong aldaw. Ubus yan. Pero ano ang programa mo para sa panghaluyan? Mayo man. Itong sinasabi nindang job opportunities, job available na mga job opportunities, mayo man. Mayo. Kaya makamurumundo, ta bigka para

0: mamati ang income. Dapat ko ta, dahil ninda pigri-rival ang mga hotel. O, oh, ilinga. Si Say pa man ang ma... si Say pa man ang madigdi sa mga hotel sa Naga na okupado na nindo dyan sa Cabanas, sa Villa del Rey. Oh, package deal na bagay yan. Magsabi ka mo nito to, dahil nindo pagpararulukuhon ang tao. I-aram mo kaya sa Kamsur, kadakol pa mang giraray ang nagtuturubod, eh, dahil ko mo para tubod ngayon kenta. Pakaraot sa nangyayang kay Villa Forte. Manangyayang Ginibo, bias kaya ngayon. Pakaraot lang ngayon. Mayo, ang Philippine Statistics Authority ang nagsasabi sa mga probinsya kan Bicol, kita po ang may pinakamasakit na pag-purchase ng mga pangangaipukan mga tao, mga basic commodities na kaipuhan ta, basic services na kaipuhan ta. Kamarinisur ang pinakamaluya. Tapos, pigmamalaki ninda, dakulao ng cash reserve. Oh, paano mo i-reconcile na makwartahon ka pero gulpikan tios? Gusto sabihon, saro lang ang gusto sabihon kayan, pinapatios mo ang mga taga-Kamsur, tanganing magparaasa sa saimo para madali mong mabakal pag aabot kang eleksyon.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, 8:34 na po ni mga pag-aaga, mga tugang. Ang oras na yan, dara po sa tuya kan, ano ang time check ta? Ay, mapalang kitang time check. Ang oras na yan, mga tugang, 8:34 na po ni pag-aaga. Aray tiyan ang mga report kan sa tuya mga pag-iriba sa luwas. So, palaugan na yan mga taga-Kalabanga. Ini po si mga organisasyon ni mga parasira diyan sa Kalabanga na kontra digdi po sa project na windmill diyan po sa Kalabanga, Camarines Sur. Palauganan nindo digdi sa announcer's booth.

May isa ro pong accountant na nag-message sa kuya. Sabi ni ini pong sarong accountant, sabi niya, "Hi Sir Joe, good morning. Listening to you po right now. About po diyan sa cash reserve, baka iyan cash in bank po. Part kayan si mga naka held in trust, meaning mga trust fund. Trust liabilities da iman po available yan for operation. Kaya baka need nindang mag-loan." Okay. Pwede, pwede. Tama ka man dyan, ma'am. Ha? Baka inimpig pa para sabi ni nindang number one sinda sa cash reserves dahil yun na yan. Ito pong pig-download sa Indakan DOTR. Ha? Itong pig-download sa Indakan DOTR na 400 million. De pa ninda ito na gagastos. Ito po si pag-purchase o pag-anito sa land acquisition para ka, para po duman sa Naga Airport Rehabilitation Project. Baka sa ibang mga pig ano yan, pig download na mga kwarta na pinaagi sa local government pero hali po sa national, baka po kabali sa mga trust fund and pig sasabi na ini party daakan sa indang reserve. Isa kata iyan pong inaapod ng mga trust fund, ini po may specific na pagkakagastusan ini. Di ini pwedeng gastusan sa kung anong project, ibang project, taigwa siya ng design para po digdi sa mga proyektong ini. Ano? May bisita.

0: Si Takutan na ako dining matibay na dating municipal councilor, kailang habo magpamidbiday. Di ba? Pwede? Ang mga trust fund baga, di ba? Iyan igwayan ng specific na project. Alimbawa, araw ka itong 400 million plus na binaba kan DOTR para sa land acquisition Canaga Airport. Dito pwedeng gamiton. Dito pwedeng gamiton sa kung anong proyekto kan probinsya. Dapat sa land acquisition lang ito. Isa ka tada pa ito nagagastos kan probinsya. Ta nagraralabanan sila sa korte. Habong bayadan kang Kapitolyo si mga landowner, si mga COA beneficiaries, ta ang gusto ninda bayadan ng 22 pesos samantalang may order na ang korte 567. Habo ni Gobernador Elroy Villaporte magbayad ng 567, ta gusto niya 22 pesos. Samantalang sinabi na kan DOTR na bakalon nindo ang daga sa kantidad na 160 pesos per square meter. Kaya lang, ang gusto ba ni Governor, 8 pesos, 85 centavos per square meter. Okay. So ini, may mga trust fund iyan, design po iyan sa mga specific na project. Kaya baka parte po ini kan sinasabi nindang reserve fund. Kaya, number one da ang kamsur. So, piglalaki-laki ninda na dakulao lang sa ng reserve fund, pero mangungutang sa simpleng pagbabudget. Dahil na kita magpara ano pa sa ano yan, dahil na kita masyado highly technical. Bilang mga magurang, paano ang pagbabudget na sa harong? Di ba? Paano ang pagbabudget na harong? Di ba? Ang halimbawa ba ngayon nagsisildo ka ng 40,000. Kikumpiton mo na dyan si sa imong bayad sa kuryente, sa tubig, pang tuition, pang grocery, etc. Pambakal mo ng brief, panty, bado, iba pa. Oh. Ay nako. Dapat kaya magkaigwan ng public audit sa Kapitolyo kung paano pa talaga nila pigbabudget. Biro-biroon mo, yan, mautang ka ng 3.5 billion, pagkatapos mautang ka na naman ng 200 million para sa palay procurement, pero pigmamalaki mo na ang cash reserve mo, dakulaon, o paano ninda i-reconcile yan? May dakulaon kang cash reserve, pero nangungutang ka. Pigmamalaki mo na ang liquidity mo halangkaw kumpara sa ibang probinsya. Pag sinabi pong liquidity, gusto sabihin si available mong kwarta. May kwarta ka. Kung may kwarta ka, dahil ka mangungutang. Sabi ninda, very rich and come sure. Kung ika-rich, although ang mga mayaman, nag-uurutang man. Pero pag ika-local government, mayaman ka, dahil ka dapat nagpapara-loan. Ta magpapara-amortize ka sa bangko, na igwa ka man lang pala ng kwarta.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Gusto na sabihin ko yan, maluya ka mag-budget. Kung maluya ka mag-budget, di incompetent ka. Pag incompetent ka, meaning, di ka pwedeng magkaputing di ka pwedeng magkaputing pwesto. Baka nadaralang garo kaya sa ano yan. Putunta daw ini mga taga-Kalabanggang ini kung pira si Barakalang Boto duman sa indang banuaan ka nakaaging eleksyon. Alright, 8:42. May bisita po kita digdi sa tuyang programa. Ma'am, pakiran ni po yan, pakiran ni rin sa microphone yan. Mag-rani ka po. May bisita kita digdi si Nana. Ano pong pangaran mo po?
2: Emily po.
0: Emily Torno. Taga-Kalabanga ka po, ma'am.
2: Taga-Mangiring Kalabanga po.
0: Mangiring Kalabanga. Ika po, anong katungdan mo po sa barangay? Anong katungdan mo po sa...
2: Saro po ako sa Samahan ng mga Mangingisda Organizations President.
0: President ka po Apo. Ng Samahan ng mga Mangingisda Apo. Sa Kalabanga. Opo. Si sir, pakikuha po kang microphone. Ano pong pangaran mo, Tabi? Sir, pakikapot po. Yan. Opo. Anong pangaran mo po, sir?
3: Ako po si Jose Sotero.
0: Pakiran na rin mo po. Yan. Ano pong pangaran mo, sir?
3: Ako po si Jose Sotero.
0: Alam ko na, mayong sound. Okay, madali lang, sir. Dali lang po, ha? Pakiran niyo po kang microphone. Ano pong pangalan mo, sir?
3: Ako po, si Jose Sotero.
0: Mabaga, mayo. Mayo. Mm-hmm. Diyan na po, sige, diyan na po. Jose?
3: Jose Sotero po.
0: Oh, mayo talaga, sir. Mayo. Ayong saan? Sige na po.
3: Ako po si Jose Sotero, taga Kalabanggaman po.
0: Mm-hmm.
3: Sa barangay Sibubo.
0: Opo, ano pong katungdan mo, sir?
3: Ako po ang presidente kang samahang maliliit na mangisda at lead convener ng Tanggol San Miguel Bay.
0: Okay. Ika po si Mr. Jose Sotero, ika po ang presidente kang samahan ng mga maliliit na mga mangingisda at presidente ka po kang Tanggol
3: San Miguel Bay.
0: San Miguel Bay.
3: Opo.
0: Okay. So parehas po kamo mga presidente.
3: Opo.
0: Okay. Nagdigdi po na kamo sa estasyon ta gusto nindong isabi ang sa indo pong oposisyon manunungod po kaning windmill project kan Copenhagen na ikakaag po dyan sa San Miguel Bay. Sige, Mr. Jose Sotero, ano po ang posisyon nindo digdi?
3: Kami po kaya babari-barita mina matugdok dyan ang kumpanya kang CIP at Copenhagen.
0: Mm-hmm. Ano po ang CIP?
3: Ano po garo yan? Korporasyon po garo yan?
0: Copenhagen Infrastructure Project. Okay. Ini pong Copenhagen is a multinational company.
3: Yun po.
0: Opo. Tapos, sinda po ang malaag ng proyekto ng windmill dyan sa San Miguel Bay.
3: Opo.
0: Sige na po. Ngunyan, magayon baga pong project yan? Ma-generate yan ng enerhiya. Pwede da ang magbarato kayan ang kuryente ta. Dagdag po da ang source ng kuryente. Renewable energy. Ano po ta kontra ka mo, Mr. Jose Sotero?
3: Kami po, minakontra dahil sa mga paliwanag ninda magagayon.
0: Mm-hmm.
3: Ta, siyempre,
0: magagayon ang paliwanag? Ano man ta kinokontra mo?
3: Ngunyan po, ang kinokontra mi dyan dahil mararaot sa kabuhayan mi, number one, sa kalikasan,
0: mm-hmm.
3: napipirasa naman ang makinabang.
0: Mm-hmm.
3: Tano po ta nakasabi akong pipirasan ang makinabang.
0: Oo.
3: Dahil po, ang kumpanya ay private.
0: Oo, opo.
3: Diba po?
0: Mm-hmm.
3: Yung private na yan, magiging garo tulay na para magmahal ang kuryente.
0: Mm-hmm.
3: Ta, may mga bataya na kita na pag private, dai kayang rindahan kang gobyerno.
0: Mm-hmm.
3: Ngunyan, kung gura no ang sa indang taripa, kay puhan sumunod sa tao. Kaya bilog na susupreyang kayang gabos apiktado sa pagtaas kang kuryente. Dahil ang isinabi nilang taripa, puon sa 9, abot ng 16 ang pinakahalangkaw.
0: Puon 9 pesos,
3: opo.
0: Hanggang 16 pesos
3: ang
0: rate.
3: Ang rate nila.
0: Rate sa mapuproduce nilang kuryente.
3: Yun po.
0: Ay mahal yan.
3: O di, nangangahulugan po sa panahon ngunyan, baad po, dahil panganit na nuibi.
0: Oo.
3: Di sa tuyang pigbabayadan, di sa tuyang...
0: Sa kooperatiba.
3: O, kooperatiba.
0: Oo.
3: Ngunyan po, di, saro pa ito sa pigiisip mi na, ata, nagsasakit na kami kang pagbayad kang kuryente, maapiktaran kami kang pagbayad pa otro kang pag sa indang implementasyon.
0: Oo.
3: O ngunyan po, di ito, saro itong bagay na kinukontrami na gabos na magmakaipon ng kuryente, apiktado.
0: Mm-hmm.
3: Ngunyan po, duman naman po sa kabuhayan, ay may mga, kuyang po baga kita, may mga batas na pwedeng mag-arkila ang ibang bansa, digdi sa tuya, ning lugar,
0: mm-hmm.
3: halimbawa, daga o dagat man.
0: Mm-hmm.
3: Ngunyan po, pag iyan uminarkila, mga 100 years iyan na kontrata.
0: Mm-hmm.
3: Di garo man sa nabinakal
0: mm-hmm.
3: ang San Miguel Bay.
0: Mm-hmm.
3: O ngunyan po, pag iyan nakaposisyon na, eh, bad ma na po kaming rights dyan.
0: Mm-hmm.
3: Dahil uukagon ninda iyan, no, pag inukag ninda yan, maraot sa samuyang paghanap buhay, as hindi na kami papalaugon duman.
0: Mm-hmm.
3: Iyan ang nababana ba namin aabutan kang samuyang pag kuyang kang windmill pagkontra.
0: Mm-hmm.
3: Ngunyan, habang nag-ano sinda, so mga itong nagpapaliwanag sa muya, dahil may maintindihan kung...
0: Si po ang nagpapaliwanag sa Indo? Taga Copenhagen?
3: Opo.
0: Oo.
3: Mga taga consultation kang Copenhagen.
0: Consultant?
3: Consultant.
0: Ano yan, mga Pilipino, foreigner?
3: Pilipino po.
0: Mga Pilipino. Hmm. Ang sinasabi sa Indo na iniyong windmill project na ni... ma-produce ning kuryente
3: po.
0: Na ang rate kani magre-range buon 9 pesos hanggang 16 pesos.
3: Iyo po.
0: Medyo mahal yan, ang 16 pesos.
3: Upo.
0: Talagang medyo...
3: Medyo magabat-gabat na po nga.
0: Oo. Ini nga na isa ng sa kooperatiba ta na pag naglangkaw ng 9 pataas, medyo malanit na po sa bulsa.
3: Upo.
0: Opo. O anong sabi ninda? Medyo nga tigmahal yan.
3: Iyo po nga ni.
0: O, anong sabi ninda?
3: Ngunyan, yan daw ang sa indang taripa.
0: Mm-hmm.
3: Sabi ninda, na barato da.
0: Ay, bako yung mga antig barato. Ngunyan, ang barato ng antig, 4 pesos, 5 pesos, araw ka itong nagparabarato baga si rate ng kasuray ko.
3: Opo, nakabot nga ni sa tuya po ng 5 pesos.
0: Oh, 5 pesos, di ba? O, ito ang barato ng antig.
3: Ito ang barato.
0: Oo. Kung isasabi ng antig nindo na 5 pesos ang rate nindo, ay... Hindi, ngantig kami mga kontra.
3: Iyo po.
0: Pero kung 9 pesos hanggang 16, ay medyo mahal yan.
3: Usagkod po ang ang samuya pong ano, pag kaaram, dahil man po yan digdigaro gagamitun sa tuya ang kuryente.
0: Simple.
3: Dahil may kuryente naman kita.
0: Oh, dahil ibibenta ninda yan sa...
3: Sa...
0: NGCP.
3: NGCP.
0: Oo.
3: O, ngunyan, simpre... So in GCP, mahuhugot ninda to sa presyo ninda ng pabakal.
0: Mm-hmm. Siyempre, mapatong man to.
3: Oh, siyempre, mapatong man.
0: O tasinda, power producer.
3: Opo.
0: So ining NGCP, ini si transmission. So buot sabi yun, kung ang NGCP, alay, ang iyan Copenhagen, mapabakal po sa gobyerno ta o sa National Grid Corporation of the Philippines, siyempre may transmission fee yan, may bayad yan.
3: Iyo po.
0: O tapos mapasiring man sa kooperatiba, di siyempre si kooperatiba, siyempre may patong pa man to.
3: Iyo, madilinsya man to.
0: Oo, di pwede talaga abutong 16.
3: Oo, pwede po.
0: Oo, ikuro kumusta ka ang 16 pesos mo kung ang rate mo sa kuryente 16 pesos. Sabi yung tangayang nagkonsumo ka na lang, ang kwintaon ta sira, halimbawa baga ngaya, nagkonsumo ka na sa nangayang, okay, nagkonsumo ka ngayang, hain si calculator ko digdi. O yan. Sabi yung tangayang, nagkonsumo kang ano yan, 100 kilowatt, multiply mo by 16, o di 16.
3: Opo.
0: Ika, pero ang pinkukonsumo mong kuryente sa sarong bulan.
3: Sa panahon po ngunya, nagkukonsumo lang po kami ng lampas 200.
0: 200? Iningani, sa 100 kilowatt times 16 pesos, 16 ang bulan mo. Pero ang pinkukonsumo mo, 200.
3: 200 plus.
0: O, 200 plus. Sabi yung tanong siya ng 200.
3: Opo.
0: O di, ining 16 mo, multiply mo by 2, 3-2. Ang bayadan mo bulan-bulan sa kuryente.
3: Yo po.
0: Oh. Kaya mo pa yan, tatay?
3: Garuda, kung dahil naman po
0: Mr. Jose Sotero. Ano? Mm-hmm. Kaya o ngunyan, ang 200 mo, ang 200 plus mong kuryente, ining sa kasuray ko, pero ang binabayadan mo kaya monthly?
3: Yun na po yan. Ang...
0: Dahil po, sabi mo 200 plus.
3: Opo.
0: Gurano ang rate sa kuryente ko niyan, son? 9? 8. 8 ano? 8?
3: Alapas 8 po ngayon siguro.
0: Ano, kumpitun ta. Kung nagkukonsumo ka ning 200 nagkukonsumo kang 200, multiply mo by 8, 1.6. Tama tay, ang binabayad mong kuryente ko yun, nasa 1.6, 1,000 plus. O pag naglaog na si Copenhagen, magiging 3.2 na yan. Oo, di ba kung barato yan?
3: Bakong pabarato.
0: O anong sabi po ninda, ano si paliwanag sa Indo?
3: Ang paliwanag po, eh, garo niya ako magharambuga na.
0: Mm-hmm.
3: Dahil garo, inuobliga mo na lang kami, makuha ang simpatiya mi, na mag-okay siya sa Indo.
0: Mm-hmm.
3: O paano niya ako yan, na bako magalugod niya akong makatabang yan sa Samuya, o nakakapagabat lugod.
0: Iyo.
3: Ikaduwa, sa laog ng duwang taon na ang construction, dahil kami makakalawod dyan sa dagat na yan.
0: Pirang taon?
3: Lampas duwang taon.
0: So dahil ka mo makakapadagat sa San Miguel Bay?
3: Dahil po, dahil bawal mo na po data na ma-construct.
0: Oh, saan po ka muna makuhanap buhay?
3: Ipo nga niyan ang pig...
0: Ngantig ka mo ngantig ang mapakakansa mo.
3: Pagkasabi ka ng mga memory mo po na paano pa lang kami pagburuhay mo?
0: Oo. Anong sabi po, Ninda?
3: Maayuda da. Ngunyan...
0: Maayuda?
3: Oo, maayuda da.
0: Mamayong kasiguran niyan.
3: Ngunyan, ang tinuga Ninda pong ayuda, so, akap, so, tupad,
0: ha?
3: So, livelihood.
0: Si sa gobyerno?
3: O sa gobyerno.
0: Si siya nagtaram ka yan?
3: Ito pong mga, kuya Ninda, mga, para, kuya Dumansa mo.
0: Bako ni mga taga-Kapitolyo?
3: Bako po.
0: Mga taga-Copenhagen?
3: Oo po.
0: Paano ang sila maagi sa inda ang tupad? Paano maagi sa inda ang akap, AX?
3: Kakaulayong po na Ninda ang DSWD.
0: Oh, yan ang sabi Ninda.
3: Di, naglaog sa isip mo na, daw, ada sinda magtugdok dyan. Yaw naman sa naan.
0: Iyo, ta programa yan kang gobyerno.
3: Programa kang gobyerno.
0: Oo.
3: O paano itutugaan niya yan sa to?
0: Oo, tama.
3: So, sabi ko, na maski ngunyan niya ako, di magrelaya sinda igdi, di...
0: Igo man nag-aabot.
3: Igo man girare
0: kami. May nag-aabot man girare ni akap.
3: Yaon ito hong akap na to. Tupad o kung ano. Oo.
0: Tama. Tama ka. Oo.
3: Ano tayo tutuga, Ninda? Hindi garo niya ako baga naglulukuhan.
0: Ini po, nangyari ini, katong konsultasyon doon sa Indo, sa Kalabanga?
3: Iyo po.
0: Okay.
3: Pigmuburo barangay po kaya ang konsultasyon.
0: Okay. Ikaw po, nanay. Sige daw po, pakirinig ang mikropono.
2: Ako po, ang basilan po sa kuyang observation doon sa mga nakaagi mga consultation.
0: Pero ang consultation na po, anong nangyari?
2: Magkapir ang consultation na po. Okay. Pero duman po sa barangay, may nagkaigwa po ning sarong
0: consultation.
2: Barangay
0: ano
2: Mangiring.
0: Mangiring.
2: Tapos magtirepon po si mga para sira duman. Tapos nagkaigwa ning mga sa kanya-kanya po ning nag-explain po sinda, pipiling ninda si mga gigibuhon ninda, si Cagayunan. Pero
0: may
2: siyempre...
0: May projector na...
2: Tigpahiling po ninda. Tapos same din po duman sa tigpapahiling kada paapod po ninda sa Octagon, sa Kalabanga. Parehas din po arog ka to ang nangyayari. Every time po na may pati po na arog ka ito, tapos mahapot po kami ko ano ang... Pero may po kaya ninda ang tinutuga is a livelihood program na pwede nindang itabang para sa Samuya ng mga parasira para ma-sustain po si mga pangkabuhayan kan Samuya po ning community.
0: Gurano man da po yan livelihood niyan. Ano po
2: pero dahil? Every time po nahahapotun mi ko anong klaseng livelihood, mayo pa po tanao sa pag-aadal pa po sinda. Pero hanggang noon rin po kami mahalat sa pag-aadal po nila. Tapirang taon na po sinda nangyayari na araw kayo. Ang ginigibo nila na pag-aadal, pero mayo pa po nindawa ng sarong specific na any idea kung what kind of livelihood ang itataon nila sa mayo po.
0: Okay. Ngunyan, ining project na ni, project ini kan Department of Energy. Ang aram ko, pigpapara bida na ini ni kang Kapitolyo.
2: Opo.
0: Nagdyan ba sa Indo ang Kapitolyo? Nagdyan ba sa Indo si Governor Villaforte? Kinaorulay ka mo? Pinaliwanagan ka mo na ining project na ni madaraning karahayan sa mga taga-Kalabanga? Nangyari na po ba yan?
2: Mayo pa po.
0: Mayo. Maski saro sa mga konsultasyon, mayo.
2: Ang nagtataw lang po sa morning consultation is the CIP and the other contractor na kaibahan po duman sa pag-implement po kang ang mga proponent po. Pero sa hindi po sa kila Governor
0: sa
2: Mayo
0: Kapitolyo,
2: pa po.
0: Mayo.
2: Mayo pa po.
0: Tapag hinilin mo kaya baga sa Facebook, sindaan nagtutulod ka ng project na ni.
2: Iyo po.
0: Okay. So ano na nangyari po kang consultation?
2: Siring man po girare kang si dati, every consultation, may man po girare ng kaliwanagan is in transparency para po sa mga kasaraditan kung ano ang itatabang nila para sa samuya ng mga parasira.
0: Mm-hmm. Alam ko na, paano po kamo paano maapektaran ang pagbuhay nindo sa pagsisira na samantalang ang windmill baga po itutugdok yan, yaon man sa taas. Paano kamo maapektaran kayo?
2: Ang pagpagiba po kininda kaya under construction is ano for the 2 years, mayo po daa pwede maglahod. Halimbawa po sa Kalabanga may construction, pwede po si other barangay mag-construct pero si yaon po sa Kalabanga, dahi po pwede ta. Ano po nga ni delikado.
0: So while nagko-construct sinda kang windmill, mayo ka mong hanap buhay.
2: Ayo po.
0: O, anong option daan ninda ang itatao sa indo nga?
2: Livelihood po nga ni. Pero mayo yun po ning
0: akap,
2: malinaw.
0: Yun yan, akap, AX, sabi, tupad, yun yan.
2: May ano po sinda, duman po sa nakaagining konsultasyon, ang sabi po kang ano, CIP ni Ma'am Celeste, ang sabi po ninda is, ang livelihood na itatao ninda, maagi lang po sinda duman sa mga registered organization, dahil po kabali duman si mga dairehistrado ni mga parasira. Paano po mangyayari na si mga registered organization lang ang tatawan nila na mas dakol po ang dairehistrado sa mga organisasyon kang barangay o other ano po sa Kalabanga.
0: Iyo, ta, dahil mga gabos na naglalawod, nakikinabang sa dagat, si iba ko nagtitinda.
2: Iyo po.
0: O anong ititinda nila kung makamong lakop?
2: Iyo po nga ni. Tapos ang saro pa po dyan, pag halimbawa po nasa construction na po sinda, bawal po talaga sinda duman na magkaagta. Delikado po sa mga parasira. Paano po si ano si samuya ning pangkabuhayan? Nadai pa man po nila tinatawanan ning kaliwanagan.
0: Okay. Ano po ang posisyon kang mga opisyal nindo sa barangay? Duman sa endo sa mangiring. Ikatatay, mangiring ka man?
2: Samuya
0: si
2: ka, po.
0: Ika po mangiring. O, ano po ang posisyon kan mga barangay official nindo?
2: Samuya po ang barangay council dahil po sinda nagtutugot sa bagay po na iniyuta. Ang inot po na iniisip nila si kapakanan po kang mga kasaralita na maapiktaran po lalo na po sa Samuyang community.
0: O duman po sendo, sir, sa duman Sibubo?
3: Duman man po Samuya sa barangay Sibubo. Nag-urulay-ulay man po kami kang kapitan sa mga kagawad na dahil man po da sinda matugot.
0: Mm-hmm.
3: Dahil so agrangay kang saradit para sira, dapat hampangunin da.
0: Mm-hmm.
3: Yung man po yan ang mga panuga sa muya kang barangay kapitan.
0: Mm-hmm. O ang munisipyo po, ang mga opisyalis dito sa munisipyo, sa Pangyarte Mayor Dumalasa, ano po ang posisyon ninda kani?
3: Mayo man po bagang tinatao sa muya si Mayor na, na maray na impormasyon. Dahil man siya nagsabing okay, dahil man siya nagsabing habo.
0: Habo, oo.
3: O ngunyan po, di may
0: ang sangguni ang bayan?
3: May mga pig-file na po kaming resolusyon sa sangguni ang bayan.
0: Mm-hmm.
3: Pag kuyang po, nakuami ang simpatiya kang tulong kagawad na sinda po da matabang sa samuya sa pagkontra kang windmill project na yan.
0: Paano tatulo lang?
3: Iyo po nga niya ang pigangalasan, may ano ta dahil nagkurom, dahil nagabos.
0: Dahil nagabos. Si po ang tulong kagawad na matabang sa indo sa pagkontra?
3: Si barangay kagawad po, Tots de los Santos, si barangay kagawad Bordado, bago si kagawad Santa Ana.
0: Alam ko na, bako yung barangay kagawad, mga municipal kagawad.
3: Municipal kagawad.
0: Oh, ang ano sa indo, ang nagsabi, si kagawad Santa Ana.
3: Iyo po.
0: Kagawad Bordado, saka si kagawad
3: Tots de los Santos.
0: De los Santos.
3: Iyo po.
0: O si iba. Sampulo ba gayan? Pati si ABC, si SK.
3: May mga pagduduwa-duwa pa po sinda dahil sinda nakakasabing maanduyog sinda duman sa agrangay kang mga sardit na para sisira.
0: Mm-hmm.
3: Na ang pigahagad mi sa inda bilang public servant, di dapat unahon ninda so agrangay, iyo ang hampangon ninda.
0: Anong sarabi po?
3: O, medyo mayo pa man kaming nakukasainda ning na magpanig baga duman sa samuya. Iyo silang po ang nagpanig sa samuya, itong tulong ito hong kagawad.
0: Si Santa Ana, si De Los Santos, Bordado.
3: Iyo po.
0: Di, iyo lang ibuto nindo.
3: Pwede po nga ni.
0: Mm-hmm.
3: O pwedeng mangyari po yan ta kung mag-election
0: ta. Kung iyo masana ang nagsusurog sa indo, di iyo lang iboto nindo. Si iba dahi, ikampanya nindong di ipagboto. Ano, Mr. President?
3: Yes po.
0: Mr. Sotero?
3: Yes po.
0: Ano-ano mo si Frank?
3: Pamangkin po.
0: Ah, pamangkin mo?
3: Yes po.
0: O, taday ka doon nagpa-interview. Ang gutan to.
3: Yes po. Villapirte po.
0: Ah, ano? Ano?
3: Villapirte po.
0: Okay, sige. So, si Villapirte ba pabordig di sa windmill na ini?
3: Iyo po.
0: Oh, paano ka muna kapagsabi?
3: Dahil po may mga huring-huling po kami diyan na dahil na po da kami mang mayo na kaming maginibo.
0: Mm-hmm.
3: Dahil pirmado na po da ni Gob.
0: Mhm.
3: Kang probinsya. Di
0: nagpirma si Gob, di pa kami na konsulta.
3: Dahil pa kami nakukonsulta.
0: Oo.
3: Oh. Ngunyan po di siyempre hanapon mi an tunay kay kung talagang nagpirma na si Gob o dahil pa.
0: Oo.
3: O kaya sa pagkukuyan mi po, sa paghiro mi sa panahon ngunyan kang gabos na organisasyon, di kairiba na po ang pag-aram sa Capitol, kaaram na, kaiba na po sa pag-file mi kang mga resolusyon.
0: Nagpapirma na po kami ng garo petition, iguana ka mong petition.
3: Iguana po kami. Iyon sa ipipile mi po dumun sa Kalabanga.
0: Pwede pong makahagad ako? Pera na po ang nakapirma duman sa petition?
3: Nasa 8,000 po siguro.
0: 8,000 ng tao?
3: Opo. Pero pugol na po ngunyan kang congressman, si Ilago sa Gabriela po.
0: Nagtabang ka mo, naghagid ka mo tabang kay congresswoman Sara Ilago kang itong kabataan
3: po,
0: party
3: po.
0: List.
3: Oh.
0: Okay. Anong sabi po ni, ano yan, ni Congressman Ilago?
3: Ilalaban niya po na sa Kongreso.
0: Mm-hmm. Na-controlan po itong windmill.
3: Iyo po.
0: Okay. Nasa 8,000 na po pala na nagpirma doon sa petition na nag-u-oppose.
3: Opo.
0: Okay. Ang nagmahagad sinda kining clearance sa DNR?
3: Iyo po.
0: Oo. Ano ang sabi kang DNR? Pabor ba sinda sa windmill?
3: May mga notisya po kami na ang DNR na ipaman nagpipirma, pero garo may mga gibusinda na garo pwedeng paboran ninda yan dahil siyempre dakula pong kumpanya. Dakula
0: ano kaya ta sa dagat ikakaag? Mostly kaya ba kang mga windmill na sa taas yan? Dumambagayan sa medyo elevated na lugar, arong sa Libmanan, itong Tangkong Baka, dumanlinaag, mayong gayong epekto sa mga tao, tayaon sa pinakataas. Diyan sa Indo, sa dagat, ikakaag.
3: May offshore na tinatawag ninda po yan.
0: Offshore.
3: Saka bago onshore.
0: Onshore.
3: Ngunyan, so offshore po yun, nakabahagi sa dagat. Ngunyan po, ang gusto mong sabihin, haliun ito, hung offshore na ito, dahil kung sinama, tumlok, di duman na lang sa mga bukid.
0: Mm-hmm.
3: Dahil duman, kulang ang pipirwisyon, tas uaagihan lang. Ang inipong San Miguel Bay, buong limang banwaan,
0: apektado. Ano po ang mga apektado kaning windmill, ining offshore windmill project na
3: yun? Inipong si Roma, Tinambak, Kalabanga, Kabusaw, Sipoko.
0: Gabus yan apektado?
3: Anas po yan apektado.
0: Taan naman tama apektaran sinda?
3: Dahil po yaon dyang gabus ang nagbubuhay, ang mga sardit na para sisira.
0: So gusto mo sabihin, entire San Miguel Bay, ipagbabawal mo na yan sa pagsisira?
3: Iyo po.
0: Pag nagpuon ining project na ini?
3: Iyo po.
0: Ay inay.
3: O maluya, so sira na sa si industriya ng pagsisira na isusupply sa market.
0: Oo.
3: O dahil pupunduhon.
0: Pero ito, ang windmill ang ikakaag dyan sa San Miguel Bay.
2: Ang SX3 po itong pighapot mi po pag kaurolay mi po kang ano sa Sangguni Ambayan is 90 and the CIP is more than 100.
0: 19 windmill. Tapos itong Copenhagen
2: 100.
0: So duwang kumpanya po ang matugdok diyan. Sa Kalabanga pa lang yan. So dai pakabali ining sa Kabusaw, ining sa Siruma, Tinambak, saka ano pa?
3: Sipukot.
0: Sa Sipukot, Iguamampalan.
3: Dahil may bahagi po ang Sipukot sa San Miguel
0: Bay. San Miguel Bay. So kung ining duwang kumpanyang ini nasa 200 windmill ang ikakaagyan ay talagang medyo dakul-dakul palan.
3: Iyupo, 300 meters.
0: Sa Pampang yan, sa Pampang Kandagat, ikakaag.
3: Iyupo, 200 meter po na hali.
0: 200 meter hali sa Baybayon.
3: Sa Baybayon.
0: 200 meters pasiring sa dagat.
3: Sa dagat.
0: Ah, okay.
3: Oh, ngunyong po, ang distansya naman po kang pagtayo ninda kang puste, kang ilisi, 300 meter po.
0: 300 meter apart.
3: Apart.
0: Oh, itong distansya.
3: Distansya.
0: Ah, okay.
3: O di ba, so, paano na po kami
0: medyo
3: dyan?
0: Medyo daradakula talaga.
3: Ikadawa po, ang pipirus yung kayan. So, siyempre po.
0: So, kung maitugdok na ang windmill, siyempre, bawal na magsira dyan. Takong tamaan ka mukha itong nag-iikot na ilis eh.
3: Hindi po. Ikadawa.
0: So, ipagbabawal na yan dyan. Sumayo ng sira. Manang masira.
3: Mayo na, mauukag po yan. Kakaluton. Tatutugdokan po.
0: Oo.
3: O, susugdokan.
0: O di, si mga, paano pala si mga ano dyan? Si itong mga laman dagat, si mga corals, apektado?
3: Oy po.
0: Ah, talaga?
3: So, mga seal po dyan, magagadan ito dahil matatambunan ito.
0: Mm-hmm. Okay. So, ano nang estado mo niyan? Kaniyo pong windmill na yan dyan? Nagpupuo na, Day Paman?
3: Day Paman po.
0: Oh, nasa ano na pong, di ba nagkukonsult sinda mo na?
3: Nasa scoping po sinda.
0: Scoping?
3: Oo, barangay.
0: Pag sinabing scoping, anong gusto sabihin da kaya?
3: Nagsusurvey.
0: Ah, nagsusurvey.
3: Opo.
0: So, pero mapa silang permit hali sa DNR. Tapos siyempre makakuha sila kayo ng ECC.
3: Iyo po.
0: Kasi affected ang environment.
3: Ngunyan po, igwa na po na nga ni sindang Green Lean sa code ECC. Nipika po na Green Lean. Nipika po.
0: Ano po yung Green Lean yan?
3: Ang ibig sabihin po kaya no, igwa ng permiso hali sa
0: sa DNR, sa Department of Energy.
3: O yung gustong sabihin ninda.
0: Mm-hmm.
3: O di, okay. sabi mi nga ni, sindalugod so nagtutukdo sa muya na mahalon ang kalikasan, ngunyan sinda po ang nagtutugot na magraot kang kalikasan.
0: Mm-hmm.
3: O di, yung mga tutuyaw mo sa mga sa DNR.
0: Oo, okay. So ang problema lang di, itong sinasabi nindang matao sila ng ayuda, alagad, mayong kasiguradan ining ayuda ang sinasabi nila sa mapipirwisyong mga parasira.
3: Iyo po.
0: Mm-hmm.
3: Takod ang ayuda po ninda, dahil man ino, gabos ayuda na pwedeng masuportahan ang tao.
0: Mm-hmm.
3: Garo panglinga sanaan ang style ninda kayan.
0: Mm-hmm. Garo yan, ano? Yan, papadala nung ka dyan sa kaugma.
3: Iyo po.
0: Lilinga-lingaon
3: ka para mawara sa kaisipan mo na magkontraduman.
0: Okay. Sige po. So, sa ngunya, nasa scoping sinda, paperang konsultasyon na po ang nangyari?
3: May mga sarong barangay, may mga duwar pa po. Sana siguro. Duman po sa muya sa barangay Sibubo. Sarong bisis pa sana.
0: Ang Sibubo, di ba sir? Gilid kang dagat yan, ano?
3: Iyo po.
0: Okay. Ang problema, ta si mga local officials, si mga municipal officials, sinuma pa sila ng sararong stand.
3: Iyo po.
0: Okay. Apwera po kay Congresswoman Ilago, kisay pa ka muna grani?
3: Ito pong may kuyang papo kami kay Congressman Legacion.
0: Mm-hmm. Ano sabi po ni Congressman Legacion diyan sa posisyon nindo?
3: Nag-attender po kayan sa ining samuya pong spokesman.
0: Sige daw po. Anong sabi po na tabi nanay?
2: Si pag-attender mo po daw man, sabi po ni Congressman, dapat igwa po daan ng kaliwanagan, bako lang para sa ano, dapat gabo si mga nasa community magkaigwa ng kaliwanagan para po sa samuya. Kung ano ang tabang na may tataonin da, just in case na maitugdok po ang CAP. Dapat, bago sinda magpadakos kan sa endang proyekto, dapat tawanan ninda ng transparency kung ano talaga si sa endang katuyuhan, kung ano si sa endang maitatao para sa kapakinabangan kang bilog na community. And sa sinasabi po ninda na solar na itatao po ninda, dahil po kami nakakasigurado kasi migwa na po ang mangiring ng solar, dahil man po nagkikinabang ang mga yawang po duman na naka-restarta. Ang solar po na yun na itugdok ang ano, and, ano, SX3 is ano, binabakal din po sa NGCP, and ang NGCP ay nagbubuot kung gura ano ang itataon nindang babayadan kang mga consumidores kang ay, ano kang Kalabanga. Ayo,
0: tanda ko, di ba may solar farm kamo sa Mangiring?
2: Apo.
0: Ngunyan, nakikinabang ba ang barangay duman sa solar farm na ito?
2: Dayman po ta nagbubuot man po girare ta ang NGCP po ang nagpapalakaw ka ito.
0: Ah, okay. Si po nagpatugdo katong solar farm na ito.
2: SX3 po.
0: Ano yan? XCX3?
2: Saro po ning company na contractor man po kang ano, kaiba ng kang CIP.
0: Okay. Tapos kunyan, pigpabakal na sa NGCP. Ano ang napapala? Kamong mga taga Mangiring, ano ang nakukuha ninyong biyaya di this solar farm?
2: Ang sabi po nga ni, just in case po dama itugdok, ang makikinabang is si mga yaon sa harani ni barangay. Pero dahil man po nangyayari ta.
0: Ano man?
2: Dahil man po nagbababa ning hababa si Samuya ning presyo kang kuryente.
0: Dapat, dahil may solar farm duman.
2: Eyo po, dapat kami siyaon sa community, kami ang makinabang.
0: Kamu siyaon sa community, dapat nga ni, medyo mababa ang rate.
2: Eyo po, halos parehas man po kang ibang mga banwaan. Okay, na dahil man po.
0: Ang mangyayari nga ni kayan, iyan solar farm na yan, mapabakal yan sa NGCP. Ang NGCP man, itatransfer sa Kasurayko, parehas man lang.
2: Iyon man lang po nga ni. Kaya paano po masasabi ninda na ang kapakinabangan niya po sa community? Ang kapakinabangan lang po kani si mga nakatukaw, si mga yaon sa ano, haralang ko na nagkakapot po kang ano, kang ano na iyan.
0: Marami lamang ko talang paglaagan solar farm. O, mga taga-Mangiring, dahil yaon dyan sa indo ang solar farm, libre na ang kuryente nindo. Mayo man kayan.
2: Mayo man po.
0: So sa inot sana.
2: Sa inot lang po, propaganda lang po siguro.
0: Kang inot na ginigibo yung solar farm na yan, ano si tuga sa indo?
2: Ang inot po kaya kayan, ang sabi ninda, ang makikinabang ang employment ka mga trabador, hali po duman sa community. Pero after po kang magibo na po ito, mayo na po rin taga duman ng trabador na nyaon po sa laog kang ano, solar.
0: Puro na mga dayo.
2: Opo.
0: O, tapos kamo, may bayad pa sa kuryente.
2: Iyo po.
0: Iyo, naglag sila ng solar farm. Siyempre, papalalagano nila yan sa NGCP. Ang NGCP, yun ni si transmission line, naagyan kang kuryente sa Kasurayko to. O si Kasurayko to kuman, dahil diyan ka mo nagbabakal ng kuryente, kumpira si rate ka yan, iyo ang babayadan nito. Sumamang giraray pa kinabang.
2: May giraray.
0: Walang sabi kang mga barangay officials nito na ngunyan dahil man nila pinapakinabangan si solar farm.
2: Kaya halos ang ano man po, barangay council kang Mangiring, dahil man po giraray nagtutugot para po sa pigigibo po ninda ng ano, project na iyan dahil dahil po nagkikinabang ang Samuya. Opo.
0: Ang barangay. Okay. Sige po. Baka may gusto pa po kamang idagdag, sir. Diyan na, sir. Ano pong pangalan mo po? Yan. May sarap pa po din ni Presidente Painik kang... Anong pangalan mo, sir?
4: Jonel Villamar po.
0: Jonel Villamar. Sa inka pong ano yan? Sa inkang organisasyon connected?
4: Tanggol San Miguel Bay ano po, member.
0: Tanggol San Miguel Bay. Okay. Yeah. Ano ining Tanggol San Miguel Bay?
4: Bali ini po nabuo mi po ini sa sarong obyekto na proteksyonan ang San Miguel Bay, proteksyonan itong mga kasaraditan na duman lang po nag-aasa.
0: Mm-hmm. So perang taon na kamo diyan sa Tanggol San Miguel Bay.
4: So sangon yan po kang nabaritaan mi pa lang po na yan pong patungko sa CIP yan pagpatugdok po kang offshore, duman mi po siya nabuo.
0: Diyan na buo.
4: Tapos ngunyan, this coming week po, i-registro mi po siya sa sanggunyang bayan kang Kalabanga.
0: Okay. Anong ginigibo nindo sa Tanggol? Anong, siyempre, ang posisyon nindo, kontra ka mo dito? Yes, ano?
4: Sa ngunyan po, sa kada attend mi po kang paapod kang CIP, nag-attender po kami sa diriming bulsa, sa diriming effort po para makaabot kami kung saan nagaganapon. So, ang hagad mi po, itong transparency po na itong bako lang puro kagayunan ang ipahiling kang CIP. Kundi ipahiling ninda na in time kang construction, araw ka na mangyayari, may mga gada na sira, may maharaling sira, mararaot ang satuyan ng kadagatan. That ipahiling ninda pong araw ka, ito bako lang purong ini matoon ining maray na progress sa banuan kan Kalabanga. Bako pong araw lang ka to. So ang hinahagad mi po sa sainda itong transparency na ipahiling ninda sa tao, kasi every time po na nagbabarabarangay kami, pag nagkakaigwa po kay kami ng ano, signature campaign patungkol pa sa petition, may mga tao po na sarado na po ang kaisipan, kasi ang natatanong sa inda, maray po ang abot kay inis sa inda. Sumayo po kayong maray. Kasi ang pinapahiling po ninda, kada konsultasyon, araw gani, maray ang itatao. Sumayo po itong karaota na pinapaano ninda.
0: Ay, siyempre. Siyempre. Ang iba so, pahiling ngayon si karahayan.
4: Ngunyan po, ang kurahaw mi sa mga nanunungdan, i-ano po itong civil responsibility sa mga kasaraditan. Na saro po, lalo na po sa Kalabanga, gusto mong maranasan itong sinasabi ninda na totoong gobyerno irarari ninda sa tao. So ngunyan po, iyan po ang hagad mi na mamatian mi po ito, kasi parang nahihiling mi po sa ngunyan, mayo kaming
0: kakampi.
4: Mayo kaming kapas, kasi sa mga kalakawan mi, sa diri mi po ang niluluwas mi. Bakong araw po kang mga nasa CIP talaga, milyonaryo po sila, may mga kwarta.
0: So inaasahan nyo si mga local officials nito.
4: Yes.
0: Na ibahang ka mo digdi sa kursadang ini.
4: Ang ano mi na lang po ngayon niyan, haputon po sinda kung ano po ang desisyon na ninda, tindog po ninda digdi. Kasi kung sa pag-aadal, aram tamang po na ihiling tama na ang magiging epekto po kanin sa ropa. Ako po kaya nag-assist po doon sa dati sa ano, sa surveying team po diyan sa San Miguel Bay. So sinasabi din na 100 to 200 meters po, depende na nakukuha ang katagasan sa Ilalumkan dagat. So di ibig sabihin po huhukayin talaga siya para itindog po ang ano ang windmill. So ano pong magiging kaabtan kayan? So yan po ang hagad mingo niyan sa Samuya po sa LGU, kung ano po ang magiging tindog dinda.
0: Okay. Opo. Sumapaya nagtat maski ang mayor nilo Mayo Pang.
4: So, si mayor po sa kada konsultasyon Mayo Pang po siyang sinasabi sa muna.
0: Anong sinasabi niya lang?
4: Mayo po, dahil po siya nag-a-appear. Mayo Pang po siya sa mga...
0: Ah, dahil siya nag-a-attender sa mga konsultasyon.
4: Katupong nagkaigong konsultasyon ang ACX3 sa Octagon, pagpuan po yaon siya. Tapos hanggang sa nag-flog na pang Mayo, dahil muna po siya na
0: Ang sangguni ang bayan po, may posisyon na ba sinda?
4: Ito pa lang po.
0: Resolution, opposing the construction.
4: Kang nagpasa po kami ng petition tsaka resolution sa sanggunian, saka pa lang po na ano itong tulong kagawad kung ano pa ang tindog ninda. So mayo pa po talaga kaming kalinawan.
0: So sa presente pa lang, ito si De Los Santos, Bordado, and Santa Ana.
4: Yes po.
0: And the rest, mayo pa pong mayo pa po pahayag. Including ang Vice Mayor nindo, si Dibidia.
4: Mayo pa din.
0: Okay. So ang pigaasahan nito ko niyan, ining mapigranan nito ang mga national official.
4: Yes po.
0: Okay. Sige po. Alright. Thank you. Kampagadig din doon dito. Nanay, baka may gusto ka pong idagdag. Ika, sir? Okay na po ka mo? Oo. So baritaan nito kami kung ano ang latest po. Kung ano. Ang problema lang kaya is pigihiling tata inike po renewable energy. Talagang ang gobyerno ta tinutulod ang inaapod na renewable energy. Pero dapat balanse. Ano kita sa renewable energy, pero dapat less ang impact sa environment and di man madanyaran si hanap buhay kan si mga taong arog sendo. Totally ipagbabawal na talaga ang pagsira diyan.
4: Yes.
0: Ha?
4: Bali po naman po kami kontra sa renewable kasi aram tama po na sa progreso po kita. So ilaag lang po sa tama saka sa mga kaperwisyo. Oh,
0: ang problema lang dahil baba na ang pagsira diyan sa San Miguel Bay.
4: Yes po.
0: O baka duman sa ano kaya sa
4: luwas po.
0: Sa pati sa laot bawal na. Dayman. Si Adail aagihan.
4: Yes.
0: Sugurano kadakula yang kahiwas. Iyan baybayon. Gabos yan lalaganan ning windmill.
4: Kasi yung bilang po sa bago na 100 plus, Kalabanga pa lang po yon.
0: Kaya nga ni. So kung ang interong shoreline na yan kang San Miguel Bay, lalaganan ning windmill, definitely bawal mag-agi ang mga sasakyan din pandagat diyan. Maski ini mga saradit na sasakyan, bawal. Ipagbabawal yan, hinapot nito.
5: May mga pagpawagi po kaya sinda na di may mga seasonal po pag kita yung business.
0: Oo, oo.
5: Lugar tana. Pag-amot ni mga March, April, May, June.
0: Oo.
5: May ng Euros.
0: Oo.
5: Pini kong mga kagilidang kung saan may gifbe, tatayo aninda yan ng sulan. Dahil iyo ang mga produce ni pagpaikot, ilis yan sa panahon na Mayo ng Euros.
0: Ah, okay. So, apera ka itong windmill. Oh, sure. Itong offshore windmill, malaag pa sinda ning solar sa in-between, sa gilid kang dagat. Di mawawara na si Baybayon. Iyo yan ang project ninda. Ay, medyo dapat talaga anuhan ha.
4: Kasi siyempre po, itong mga poste kang windmill, may mga kable din po ito sa Iraro.
0: Mm-mm, tama. So, di talaga papaagihan yan.
4: Mga nasa 15 piraso po ang mga ano.
0: Kable. Tapos kung pati iyan mga shoreline, iyan baybayon, lalaagan yan ng solar.
5: Opo.
0: Totoo yan?
4: Iyo pang...
0: Iyan ang pakasabi.
5: O sa mga halimbawa, di ini po magang isinda, aram po ninda yan. Kundi dahil lang ninda may payag. Kundi kami, may mga kairibawan po kami nag-research, naarap din ang mga plano dahil man ipapahayag kang mga kwentang kang CIP.
0: Siguro pagyao na, saka na lang.
5: Saka na lang. Arap kayo na po.
0: Kaya lang pagyao na, di pa ano na ka mo.
5: Po nga ni.
0: So, si paghahanap buhay ni Do ang apektado.
5: Kaya po nga ni.
0: At siram-siram na kang abo dyan sa Kalabanga. Oo. Oh.
5: Kaya po nga nagsasabi kaming darayaan ta. Dahil nila isinasabi ang
0: dahil transparent.
5: Po.
0: Okay. Sige po. Sige, pag taga-update na lang nindo po kami kung ano takong itong nangyari nindong rally, ano si impact to?
4: Naalarma po si Nda.
0: Mm-hmm.
4: Si sinabi po katong ano taga CIP, naalarma po si Nda kaya ngunyan katong pagpaapod mi din po sa ano pagpasa mi petition sa sanggunian. Ito pa po ang sarili nagtao sa Nda ning alarma din. Na may mga tao palang nagkukontra.
0: Dahil hindi aram.
4: Dahil may po aram kasi. Dahil
0: aram kang Copenhagen na may nagkukontrang.
4: Dahil po aram kasi may mga consultant po sinda. So yung mga consultant siguro ang feedback po sa inda maray.
0: Maray.
4: Tapos ka nakaaging Saturday, may consultant din po na nag-aulay sa mo. Duman mi po sinabi itong realidad na pwedeng mangyari. So sabi po kang itong consultant, dahil mi ni doktoron, dahil mi ni sa salaon, gabos ning hinaing ni do, ipapaabot ni sa inda.
0: Iyo, dapat. Dapat. Oo.
4: Siguro
0: po. Noorin po ang next rally nindo.
4: Sangunyan Mayo pa.
0: Mamaman. Okay, ang problema dahil dahil ka mo inibahan kang mga local officials nindo dyan. Dapat kasurog nindo ang mga local officials. So mapasin si Mayor, mapasin ang stand.
4: Mayo pa po.
0: Mapa. Si Tulong Kagawad pa lang. Okay, sige. Tamahapot-hapot kami sa mga diyan sa Tulong Kagawad na pigme-mention nindo. Ano po? Tapoton may ang ibang mga detalye. Manunugod dito. Dapat inipig di detalye ni sa mga local officials. Ta mga local officials, iyo ang masabi sa mga tao na, iniba ko ning maraot, arog ka ni, dapat arog ka yan.
4: Kasi diba? Ang agad mi ngayon yan, sir, dapat yung mga nakatoko ang mag-informar sa mo. Bako itong CIP po ang nakikiulay sa mo.
0: Iyo.
4: Kasi saka, just in case po na anong mangyari sa mo, mamampananagutan doon si CIP.
0: Saka dapat pati, may taga Department of Energy. Kasi project din da ini.
4: Yes po.
0: Oh, Department of Energy in the ang ayan mga taga-gobyerno ang nagkakaulay.
4: Kaya dapat si taga-gobyerno po ang nagkakaulay sa.
0: Iyo, bako ining kontraktor.
4: Yes po.
0: Narubaliktad.
4: Kasi kadaklan po kontraktor tsaka si consultant, iyo po ang nagawa.
0: Iyo ang nagkakaulay sa endo. Si taga Department of Energy Mayo.
4: Mayo po tsaka ang LG Mayo.
0: Magyang LGU Mayo. Okay, sige. Sige, salamat po kang pagdidinig nindo. Thank you very much po. Okay. Mga opisyalis po kang mga parasira duman sa Kalabanga na nag-oppose digdi po sa offshore windmill project duman po sa Banuan kan Kalabanga.
6: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Grabe ano, kung ang pati ang baybayon lalaganan ng pati ang baybayon lalaganan po ning ano yan lalaganan po ning mga ano ni lala gananing solar, di paano pala talaga si mga tao dyan? Anyway, inipunto nung kagawad, Bordado, Santa Ana, and De Los Santos, ipapahanap ta po tanganing haputunta kung ano ang aram ni Dadigdi po sa oposisyon na ini kan mga residentes sa lugar. Mabalik po ang sa tuyong programa, Right Chance, standby.
7: Radyo Guapito.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO. Love your eyes.
11: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
12: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
0: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities. Antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakaka-share to kamo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga parte kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
13: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
14: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
14: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
16: Health Tips. Ngayong

Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.

0: 9:41 na po ni Pag-aga. Balik kita sa tuyang programa.
1: Asintado Live Report.
0: Ang report ni RSR, dara po ni Satuya kang LS Sabana Tire Supply and Car Tint. Darama po ni Satuya mga tugang kang Good Job Stamps and Balaog Souvenirs. And also, dara po ni Satuya mga tugang kang EO Executive Optical for Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
0: Nasa linya mo niyan si Roy San Ramon, RSR. Good morning.
5: Hello.
0: Yes, good morning.
5: Yes, yung kita di sa Sesyon Kansanguni ang Panlunsod Kanaga.
0: Aha. Uh-huh.
5: At last, kaso bago may nag-privilege speech na sarong kunsyal.
0: Oh.
5: Digdi sa Sangguniang Panlunsod.
0: Ano ang privilege speech niya?
5: Ang topic, manunungod sa reorientation project.
0: Oh, ay maraman.
5: Kang
0: nag-airport. May naglakas loob na.
5: May naglakas loob.
0: Oo. Oh. Sino na ang naglakas loob?
5: Makakaulay takot niya lang naglakas loob na si Kunsyal Elmer Valdimoro.
0: Oo. Uh-huh.
5: Manunungod sa isyu kang Naga City, Naga Pili Airport reorientation project.
0: Oh, ibaga ta halibagang nagpapara silensyo ang siyudad kang Naga. Garo baga day apektado ang mga taga Naga kang samantalang ang kadakol para sa kay eroplano mga taga Naga.
5: Yung gayo ka.
0: Okay.
5: Maraman ta kunya gikon sa Elmer Valdimoro kung ano ang pighagad niya sa gobyerno nasyonal, katakot niya sa iyang privilege speech, manunungkulig di sa isang inyo. Kung saan, okay. Good morning sa atintado si Joe, sabi.
6: Maray na aga, Paling Joe. Maray na aga, Roy. Maray na aga po sa gabos na nagihinan niya.
0: Good morning, Councilor Elmer. Sabi ni Roy, at last, may isa rin ng konsihal kang Naga ang nag-privilege speech and nagtukar na kaniyong problema ta sa Naga Airport reorientation project. Counselor, pwede mo po maaraman ano po ang nag-inspire sa imo magtaram gamiton ang privilege hour para po diskutiron na iniyong arabalatang Naga Airport rehabilitation project, sir.
6: Sa ngunyan ba kaya, Palingyo, nahali na sa to itong biyahe, haling Naga to Naiya.
0: Mm.
6: So, kung gusto mo magpamanila, magamit ni masakay sa aeroplano, ang baba mo pa yan sa Clark International Airport.
0: Mm-hmm.
6: O kung gusto mong direktang Naiya, masakay ka duman sa Bicol International Airport na parehas po. Na pwedeng makadagdag ng 2-3 oras na biyahe duman sa regular na biyahe na ang Naga to Manila pagang aeroplano, it will take only mga 45 minutes. So, dahil po sa mga Aropean na eksperyensya and sentimento, mga nagenyo and ini pong mga ibatang kairiba dito sa Marinisur, minanigo po na mag-take part man ang lokal na gobyerno ng Naga sa pag-ibig sarong resolution na i-urge po ang CAAP, ang DOTR, and the Office of the President to look into the implementation ng inipong phase 1 ng redevelopment project dahil based po baga sa report na pinuknan ang proyekto February 2026.
0: Oh, sabay kang alos. Sabay-sabay ini kang councilor, sabay-sabay ini kang Bicol International Airport.
6: Ay po, kang 2014 Padingyo,
0: dapat ni Pinoy.
6: Lagat ining phase 1 na pag-i-implement mo niyan na nagpuon kang February na dapat matapos January 2027, alagad sa tulong bulan na pagpatrabaho, nagluluwas po na nasa 1.63% pa lang nag-igibo. So, nagkakaigwa ng pag-antala sa pagpatrabaho.
0: Mm-hmm.
6: So, yun po yan itong katuyuhan na makulang si attention kang KAAP, DOPR, or the Office of the President para po hilingon kung ano si nagiging cause of delay sa pagpatrabaho.
0: Opo. Okay. So, ini yung sa imong privilege speech, naka-address po para sa ano pong government agency, tabi, Councilor?
6: Naka-address po sa KAAP, sa DOTR, and the Office of the President. Ayon po sa paagi na ng karong resolution kang sangguniang panglungsod na piguruyunan man po ang pag-iriba na ipasar po on joint and collective motion na iyong ipapadara kuman sa mga nasambitan ng opisina.
0: Mm, okay. O ano man, conforme man po sa mga kariba mo na dapat lang talagang may mag ano yan, may magsundot naman para Naga City kung ano pa ang reason taday ini nakakaabante, Councilor.
6: Ayun po, base po duman sa submit ang proposed resolution, mayo man pong nagkontra and gabos man po nagduyon.
0: Mm-hmm. Okay. Sige po, balik ko kay Roy. Roy?
6: Mabalos pa rin dyan.
7: Thank you. So, yung masana yan, aramunta kung ano magiging resulta kayo ninyo. Pero kasubago, bago ako magdigdi sa sangguniang panlunsod, nag-hapit ako sa tourism office. And pigapot ko kung kumusta ang tourist arrival digdi sa Naga, ngunya na ulan. Lalo na ngunya na aldaw kumpara no ang hotel. Si pigapot ko, si Roel Oliver, napangirit na no.
0: Maayo man rin, nagparahapot ako sa mga front desk. Nagparapang-apod ako kasi, di ba, pigmamalaki baga kang Kapitolyo na dakula na ang pakinabang kang Naga, kang mga hotel sa Naga, sa Kaugma. So, ang ginibutan, nagparapod kita sa mga front desk, kan iba-ibang mga hotel, sa OMA, sa Avenue, Villa Caceres, Summit, Liton, ano pa to, si ibang mga sikat na mga hotel sa Naga. Mas nakul pa ang nag-check-in.
7: Uma.
0: O day, mas nakul pa ng check-in sa Papa Tantan eh.
7: Ayun. Duman sa mga kuyan, sa mga barabarangay. Napangirit nga ni si Mr. Noel Oliver, ano?
0: Ano?
7: Kang yabot ko yan. Hmm. Ito nga yung barita nga nito, sapat na nga itong kuyan, sapat na nga itong impormasyon. Ate mo na nga ako pagkaputon, sapat na nga ito. Tamayo man nga baga kitang naiiligdigding movement.
0: Mm-hmm. May man nga ni baga.
7: Panawagan siya na Naga.
0: Oh.
7: Kaya sabi niya, pigko kayang pilang, bilang kaya pigtipon bilang itong report kan mga hotel ligdi sa Naga. Para nga mas baga yun, pagkatapos nga pagkulit nga kayo ito, tapos pag naano ni, tatoon taka nga yung record na nga ning maraman nga ya ka mga paradang bindo kung talagang totoo itong sinasabi. Parang nga itong tawantagang record. Di pa lang nga tapos pag-record, then record lang daninda. Pero within the month, within the week garo, tatawan na kita ng kopya. Tanganin nga yung, kuyan, tanganin nga yung, may magkaigwa ka ngayon ng record. Sabi ka, hapot ko sa kasubago kung para noon ang ganda ng hotel digdi sa Naga. Pangirit si Roy Oliver kang hapot ko, ano.
0: Roy, mas... Basta ang alam ko, ang papatantan, paano? Every 3 hours.
7: Iyo. Yan man lang dyan. Check-in, 3 hours. Tapos 6 hours. So, iyo yan. Pero ang ibang mga hotel digdi, talagang may medyo, hali ako sa kuyan, hali ako sa Avenue eh.
0: Mm.
7: Hali ako naman sa Avenue, kasubago lang, bago ako nag-apit digdi sa City Hall.
0: Mm-hmm.
7: Mayo, baga may, medyo, itong mayo, regular lang na, ano? Regular lang na transaction.
0: Primero, ang mga madalan dyan sa Kaugma, harakot baga, ta may libring sakay.
7: Oo, saka sabi ni Roy Leluber, isa man nga madalan niya yung haligay sa ibang lugar, madigdipan, madalan, madyan lang. Mayo, mga nga yung madyan. Ta, ang madyan niya, mga taga-digdiman lang.
0: Mm.
7: So, yan si follow-up sa kasubago, si tapig, pigapot-apot ang tourism office digdi sa Naga kung kumusta ang arrival kang mga pagkinasabi. Baga, parano nga ng mga hotel digdi sa Naga.
0: Pano ang papatantan every 3 hours?
7: Oo. Pero itong mga darakulang hotel, mayo, maski sa Villa Caceres, mayong nakaparadang, may isaw mambaga, kung may mga ano digdi, kung may mga dayo digdi sa Naga,
0: ang,
7: interong siribot.
0: Ang mga hotel sa Naga, parano na? Pero sa Peña Francia, ta-advance booking.
7: Iyo, oo. Iyo.
0: Diba? Naka-advance booking.
7: Iyon nga ni sinabanggit ka subago. Parang ngayon sa Peña Francia.
0: Sa Lotus. Kasunma, nag-aagi ako dyan sa Yasano. Nagsaglit ako duman sa, ano yan, sa front desk. Nako, nako, ano, amiga. Ay, sir. Nako, ano, pano? Di man po ngayon, di man siya fully book. May vacant pa man po. Pero,
7: napapano pala yung joke, itong mga nagpapareserve, mga August pala na po niyan. August, July. One month before pala daw. July, August. Sabi ni Ruel Oliver.
0: Pero as early as now, may mga advance booking na.
7: Igwa. Pero bakong pangdakol, bakong araw ng bulan na Agosto,
0: yan
7: talaga nagdadakol ang mga nagpapabook. Mga bulan na Agosto at July, nagpupuon na. Pero pag Agosto na, yun na yan ang puon. One month before, bakong araw ng mga panahon na itong may aktibidad digdi, Mayo manda.
0: Saka si Ima dyan sa Lagwartang yan kang Kamsor Uptown na nangisnit na. Mainiton baga. Mainiton.
7: Pwede pa
0: pwede pagaro pagbanggi.
7: So yan, ang talap report talig din sa City Hall ngayon na pagkaga, may development kita manunungod sa, at least may nagsurug na kay Congressman Delos ng Legasyon sa iyang prusada na mapunanan totalmente ang reorientation project ng Naga Pili Airport.
0: Okay. Ay, alam ko na, Roy. May may nag-PM digdi sa kwan sa Rokalaw. Ihapot na ni kay Jepson, kay SK Federation Chairman, Jepson Felix. Ano tama yung interbarangay ang Naga?
7: Igo ba? Hindi ko lang aram doon.
0: Mayo ako nahihiling na mga promotion sa social media. Maabang interbarangay ang Naga?
7: Alat lang.
0: Di ba may session ganyan? May session ganyan?
7: Igo ang session kay Joe. Katabihan kong madali si Jepson Felix.
0: O itong ano yan? Itong suspension kay Kapitan Francis Mendoza na iserve.
7: Pero dahil pa, Joe, may kaulay ako kang sudma ka nagtalikod na Lunes. Dahil pa na-implement.
0: Okay.
7: Sa halatunta kung luarin maranggad na within the week, halatunta kung i-implement niyan ngunyan na simana o iserve na ngunyan na simana. Apotong ko lang girari si kaulay kong barangay official dyan sa Concepcion Pequeña kung nagkaigwan na sila ng pagbabago o mayo pa. Bueno, halin sa location, hindi si Arisa.
0: Salamat sa imo, Roy San Ramon.

0: 9:54 na po niyong pag-aaga, mga tugang. Liwat po ha, si mga kurpas na ang tint, kansaydo pong auto, LS Sabana Tire Supply and Car Tint ang sa tuluyang dumanan. Available po sa inda ang Nano Ceramic, Magic Tint, Fiber Tint. Asin man, siyempre, pwede po sila magpa-change oil, under chassis repair, wheel alignment. Available po sila mga guma po sa Yokohama, Apollo, Outlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Asiman na Aribo Tires. Magdiyan po kamo sa Binmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad po yung kanya Colt. Pwede po kamong mag-inquire kay Mary Jane na Adonis sa 0912-328-6723. Bukas nila 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. And si mga ano dyan, ha, mga abogado, doktor, engineers, nurses, teachers o anuman pong profesyon o negosyo na naghahanap ng self-inking stamps, pangtatak o dry seals para po sa inyo pong mga opisina, yaw na po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Igwasidan ng notarial stamp, license stamp, logo stamp, office stamp, throw that daters si mana dry seals. Tandaan po nindo ang Good Job Stamps, mga tugang, nag-offer man po ng same-day delivery. Hanapon lang po nindo ang silang Facebook page, Good Job Stamps, dyan po yan sa may ground floor kan Ramayda Centrum. At abangan po kan Video Elias Sangeles Street, corner Dimasalang Street, Naga City. Iguhan po ning brand sa Rizal Street, Legazpi City, o kaya mag-duman sa 09, mag-apod sa 0998-976-5716. Tandaan po, Good Job Stamps. Oy, good morning po lang dyan sa Raga Motors, ha? Good morning kay Paul Ragamo Lichon. Dyan sa Raga Motors, lalong-lalo na sa sayang malupit na ano yan, malupit na pintor, ha? Malupit na ano yan, malupit na tauhan sa shop dyan sa Raga Motors Auto Repair Shop. Pa-shoutman kay Romeo Julia, ang malupit na pintor ni Paul Ragamo Lichon. And also dyan sa Raga Motors Auto Repair Shop. Dahil pa ako nakakadyan na Paul, ano? Pasinsya ka na, ta medyo ano yan, medyo busy pang maray. Okay. Ano ni? Okay, sige. Mga tugang, may announcement po pala nako. Doon po sa mga nag-aalat sa wheelchair, wheelchair distribution. Sa maabot na pong June 7, ang wheelchair distribution kang Batalya Cares, asiman po kang asentado sa radyo. June 7, alas 2 po ni pagkahapon dyan sa Robinson's Place, Naga. Good morning kay Manager Tina Dakiwag kang Robinson's Mall, Robinson's Naga. Thank you, Tabi, Robinson's Place. Ta, dyan na po gigibuhon ang wheelchair distribution kang Batalya Cares, asiman po kang asintado sa radyo. Duman po sa mga resipyente kan ano yan, hindi pong libreng wheelchair, hali po sa Batalya Cares, asin man po sa asintado sa radyo, sa maabot pong June 7, gigibuhon po yan. Alas 2 ng pagkahapon, aldaw na Domingo, dyan po yan mga tugang sa Robinson's Place, Naga. Yan. Kaya pakisabi na po duman sa mga kababayan ta na nakapalista na pig-a-anunsyo mi po na sa June 7, 2 p.m. yun na po ang official distribution kang libreng wheelchair, hali po sa Batalya Cares, asin man sa asintado sa radyo. Kasod ba na haman mi na po ang kikipag-coordinate sa Robinson's Naga sa paagi ni Ma'am Tina Dakiwag, ang mall manager kan Robinson's Place, Naga. Okay. So, pakisabi na lang po, duman sa mga beneficiary kang wheelchair, si Dae po makakadyan, pwede ka mo magpadara ng representative, i-co-communicate mo po sa indo, kan sa moyang staff, ang distribution kang wheelchair sa maabot pong June 7. Aldaw na Domingo, alas 2 ng pagkahapon, dyan sa Robinson's Naga. All right. Alright, oras na para magpaaram sa tuwing programa. Mga tugang, atyan si Water Doc. Healthy Talk with Water Doc with Dr. Renato Water Doc Paragas. Antabayanan po ang masunod na programa. Ako ang sa inulingkod, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa inyong nahinan nyo, ang programa Asintado sa Radyo.

Radio Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman.

0: better now. New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi. Home.

0: Radyo Guapito. Radyo, Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
5: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estel Draw para sa draw number 6160. Camarini Sur, let's play Estel 3PL Draw. Para sa first pulling number, time ready.
1: Time ready.

0: 12. Poll number 12. Ating ibabalik ang poll number 12 upang makasamang uli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, tayo ready.
1: Tayo ready.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Happy Tuesday, mga ka-RG. It's 105.5 Radyo Gapido on your background. Mainit sa labas, kaya naman magdala po ng payong o tubig sa mga lalabas po dyan. At syempre yung iba naman may planong swimming ngayon. Ingat-ingat po sa mga magsiswimming dahil sinusulit na yung kanilang bakasyon. Dahil in just a few weeks, balik eskwela na naman po. At para naman sa ating mga college student, nakakabakasyon lang na ko talagang pinaplano na nila yung mga swimming nila. Kaya party-party na naman sa mga susunod na araw. Pero dito sa RGFM, araw-araw may tugtugang masasaya. Kaya happy listening po sa mga nakikinig sa atin dyan sa People's Mart at sa Naga City People's Mall. At sa mga chupen na nakikinig sa atin ngayong hapon, happy listening po. It's Tina G para sa ating programang Gina G ngayong Tuesday. Siyempre, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon at kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gupito. Kasama pa rin si Tina G para sa ating mga upbeat songs ngayong Tuesday. Happy listening kay Rosary Maserati at kay Lola Ursula dyan sa Barangay San Felipe. Nakikisabay sa ating tugtugan ngayong hapon. And of course, dyan sa Garis Cuisine, malakas yung kanilang radyo dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa RGFM. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. Here's Jennifer Lopez with the song Let's Get Loud, only here on 105.5 Radyo Gupito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Gina G. Sa RT.

0: RG.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
2: Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: It's still Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Ano kaya yung mga merienda nyo ngayong hapon? Ako, ang init-init pa rin po sa labas. Kaya ingat-ingat po sa mga uuwi sa kanilang bahay. Lalo na sa mga kakatapos lang ng trabaho at ng eskwela. Happy listening din po kay Luwala Lambrinto at kay Jane Palaympayon. Tuloy-tuloy pa rin po ang tugtugan natin, upbeat music dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya naman, don't go away dahil marami pong tugtugan ang ihahatin sa inyo ng 105.5 RG FM.

0: KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Sira ang kantugtog. Guapito.

0: Gina G sa RG.
1: Marhay na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 42 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang ating programang Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Ngayon pala yung first day of performances sa Kaugma Festival. Nako, sino yung mga pupunta dyan? Oy! Para sa mga nagtatanong po, abangan nyo ang performances ng Ben and Ben and Lola Amor. Of course, ingat-ingat din po sa mga balak pumunta doon dahil grabe na naman ang traffic. Anyways, don't go away dahil tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Guapito. And speaking of Lola Amor, here's a song coming from them, Raining in Manila. Only here on 105.5 RGFM. Again, this is Tina.

NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito Afternoon Rock. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman, tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rock.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

NCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Sa 7 p.m. draw. Sa first winning number, Tamara Lee.
2: Tamara Lee.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
6: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
7: 105.5
6: RG Suwabe sa gabi.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I manifest.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radio Guam.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: Naga City's coolest radio. Radio.
3: Cool 105.5.
2: Radio Guapito.
4: RG.
2: Good night, hits.

Kaya, naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Pasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 man yung pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Rhymon Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Rhymon Transportation ka, biyahe na.
1: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
2: Nakantabay ka mo digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ngunyan yan. Alas 4:07 na din pagkaaga.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hello, good morning. Alas 4 na. Oras na po kang programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Garay, good morning sa mga amay at mga parantabay. Digdi sa Asintado Buena Mano. Sa 105.5 sa Berican Kansay Dumang Radio, nakatutok man sa Facebook Live and sa YouTube Live as ito mga parantabay sa inmang kamumpartikan kinaban. Good morning sa mga amay ta mga kapartner sa programa. Si Love Moon, amay-amay na pagkaaga sa mga amay nagmarta, maray na agad ah, sabi ni Love Moon. Ano ba pangaran mo, Love Moon? Good morning, maray na aga sa mga taga Bicol. Pero nasa ibang lugar na. Good morning, Philippines. Good morning, world. Tagabos niya ito mga parantabay sa inyong mga kapupartikang kinaban. Inaabot ka mga studio broadcast digdi sa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Nagyari po ang sendong lingkod sa Ed Bando. Nagpapabot din magayaga morning. Kapartner ko sa control si Terry Verdejo. Sa luwas sa tuya mga pag-iribang reporters na mahatod kan mga impormasyon ngunyana niya na amay na pagkaaga. Uy, gwana naman pong burulyada kasubanggi sa Senado. Kaya napuyat po ang sendong lingkod. Alauna na kita napaturog. Grabe na naman ang mga maniubrang ginigibo ni St. Peter Cayetano. Pambihira o. Kaya nag-walk out po si mga senador na miyembro kang minoriya. Ano ta nag-walk out? Pagkatapos kan mainit na diskusyonan, aramon po at yan sa tuyang programang Asintado Buena Mano ang mga detalyes kay ni
1: Asintado Buena Mano.
0: Good morning man kay Ma'am Grace Nardo dyan sa Bula. Amay man nakantabay sa tuyang ngunyan. Maray na aga, kumusta na sa imong kamatian? Classmate. Maray na aga sa gabos niya mga parantabay, sharing man sa mga OFW sa ibang bansa na pirming nakatutok din sa tuyang programa pag amay na pagkaga sa duman sa inda matanga oras kan sa indang pagpahingalo antes magpahingalo nagdadalan mo na ka mga bareta digdi sa Asintado Buena Mano. Good morning, good morning, good morning. Maray na aga sa inyo gabos. Siyempre pa, kadakol pang mga aksyon ngunyan al daw, mga headlines, kadrakulang barata na ma... Dadaw ngunyan daw amay na pagkaaga, digdi sa Asintado Buena Mano. Kasong plunder, graf, isa sa angat na ngunyan na simana sa Sandigan Bayan kontra kay Senador Jinggoy Estrada. Asin man Senador Joel Villanueva. Bantang kaso man na matindi, pinakamatindi dahil yung kaso ko niyan, first time in the Philippines. Isya sangat man kontra ki dating House Speaker Martin Romualdez. And siring man, si Senador Chis Escudero. O paano na? Pag nagka-arrestar na ni, pag nagluwas ng warrant of arrest, ngunya ni si Mana, ha? Pirang senador ang makukulong, maray man. Mga abusado na mga senador tayo, sobra na. Aratyan, babalikan tayo na aramot ako na ang mga report sa luwas, sa mga market updates, ngunya na amay na pagkaaga.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramon ta sa market update.
0: Nasa lidyang amay nagmamata, amay nagarikorida, amay nagre-report, Troy Ranoco.
1: Asintado live report.
3: Morning.
0: Morning, Roy.
3: Gwapitong Ed, may lihim na pagtingin si Pinuno
0: Ihim na pagtingin. Ayun, nahadalan ko.
3: Kipiya.
0: Ano ba, alam mo ba na, ano sabi niya? Mahal kita.
3: Mahal kita.
0: Ano na sa tuwing mga sinadar? Ano, garo mga payaso? Suya na.
3: Ay, intiro, ano?
0: Ay, salamat anya kay Senador Lito Lapid kasi palagi niya akong pinapadalhan ng ano yun?
3: Maha
0: saka ano ito, Saro?
3: Ano to? Si Saro?
0: Basta mga kakanin. Si Maha.
3: Si mga...
0: Ano si Bagray ni Pinono?
3: I love you. Tapos pig susunod pa ba ito? Pig saway ni Marcolita. Like, ngayon para hero. Tukawin lang ngayon duman. Ay, sorry ha.
0: Ano ba yan?
3: So, yan ang mga kaganapan. Saka, kuyan, opening so ugma kang kaugma. Medyo... si mga bihikulo pigpaagi diyan sa may kuyan, sa may Minalabak, kaya si mga pasahero nagrereklamo ta mahal ang bayad sa kuyan, ano, sa jeep.
0: Pera daw sa, ang gastos diyan sa kaugma kamundo yan o kaugma.
3: Sa inda kaugma.
0: Sabi ni Bukal JJ Pilapil, dahil talagang nga pagpapaihisa mo, kumpira talagang milyon na binubo dyan.
3: Oo.
0: Pambihira niya ako.
3: Tapos din ko yan, baga, inin 2 million, ay, pero 200 million na...
0: Oo, tango na naman, kaprobinsya.
3: Pambakal paaloy sa mga parauma. Kailangan ko lang matatabagan ka ni, na mga parauma.
0: Hay, nako. Ayan, iniroy ha, inin katotohanan, inin ang reality. An sabi kang NFA kan nagtalikod na duwang semana. Sabi kang DA, NFA, ngaya babakalon mi an ani kan mga parauma 30 pesos kada kilo kang paroy. Ngunyan, manaman mababakal, lalo ka man sure, sen ang paroy na babakalon. Manaman, uto na sa mga traders.
3: Iyo to mahal.
0: Kaya ano man nang mababakal ang NFA. Uto na sa mga traders, anong babakalon man ngayon ang Kapitulyo?
3: Kaya diba? Ning mga patanid kada patarok kuya, ang ani nindo sa kuya na.
0: Patanidan pala, pwede.
3: Patanid? Patarok pa sana, patiprak pa sana sa probinsya na nindo ipabakal.
0: Tapos, pag mga eleksyon, iyon ang papanao.
3: So, kuya, ano, nin, abad daw, ilingontaan magiging sitwasyon, ta, iguamang kitang kadikit na uma-uma.
0: Sige, sabihan mo si Gob, bakalon mo na ngantigan sa kuya, ano? Ani.
3: Paroy.
0: Ano ito, mga 100 tons ngantig yan.
3: Pero dahil kuya, dapat dahil ninda pa sakitan ang kuya, ang mga parauma, kung mabakal. Itong ko yan, itong garo sa mga kumprada baga, na igwadig din sa may ko yan, sa may magaraw, na sinda nag-harvester, itong nag-aani baga, harvester, ano, sa pagkakan harvester, tapos sinda naman nagbabakal kang paroy. Mahal ang presyo kang paroy, dahil napipapasakitan ang mga parauma. Paggilid, ako ton kan dako lang truck diretso na sa kumprada. So sa, dapat arog ka yan. Sa inipigay baga, kadakol proseso na agian man bago mabakalan sa ibang paroy.
0: Iyo.
3: Dapat kuya na dahil na magpara pasarakitan ang mga parauma ta rulogi ng intiro uli sa mahalan mga fertilizer, pesticidio, tapos ang gasolina. Iba na alang pa.
0: Yan ang
3: mga kamunduan kan, kuyan, ano, kan mga parauma. Pero hindi kita sa merkado publiko, mga gulay naman kita. An ko yan, kada bag kan sa yuti, 350 per kilo sa retail, 45 an kilo. An carrots, 1,200 an sarong bag. Sa retail man, 160 an sarong kuyan ano, sarong kilo. Sa itong dalakula na carrots, 1,050. Sa retail man, medyo barbara to, 120 an sarong kilo. Digdi sa repulyo, kada bag barbara to, 260. So, 50 an sarong kilo. May kuyan dyan ano, may mga may barbara to pang makukuha. Pichay, 300 an sarong kuyan. Sarong bag, ang kilo, 50. Patatas, 600. Ang bag, 70. Ang sarong kilo. Ang sili, 520. Ang, sar- ay ano ni, 3,000. Ang sarong bag, 360. Ang sarong kilo. Kan siliri, ay kan sili. Iring siliri, ang kuyan an sarong bag 900 140 an kuyan sarong kilo so ining iba pang mga gulay digdi sa merkado publiko mga beans ini bagyo beans nasa 450 an sarong bag 140 an sarong kilo ining sarong klaseng beans man 1,000 ang sarong bag 280 ang sarong kilo. So digdiyan mababakal sa may third floor kan merkado publiko kan Surininaga. Ining pipino 870 ang sarong bag 1,000 ang kada kuya niya 100 ang kada kilo. Sa natural na bawang 320 ang sarong kilo ining medyo mahal-mahal 470 ang sarong kilo iba-iba ining sibulyas may pasanggatos ang kilo 80 makukuha na pag suki so ining ano pa din ganib laya an kilo 1,435 an kuen ano ining laya ang sibulyas pag pig kuen na pig kilo na 35 hasta sa 25 an kilo kan sibulyas so yan digdian sa may portion kan third floor kan merkado publiko kisain digdi sa third floor ang limon 30 ang 1/4 ang kamatis kuya na sana balato na ang kamatis pig tatawa na sana ng 20 ang kuya na no ajis and 1/4 so 40 an sarong kilo kan kamatis depende sa klase igong kamatis na nagluluha igong kamatis na makintab yan an itong mga nagluluha na nagprosip na digdi sa kayo no sa mga box yan ang sa tuyang nga impormasyon nga gikan digdi sa merkado publiko kan Surinaga Roy Ranoco
1: Asintado Live Report.
0: Alamat Roy Ranoco sa mga impormasyon halid dyan sa Naga City People's Mall. Good morning, Eduardo Dangkalan. Dyan sa Pili, San Isidro Pili, Permi Amay, nakantabay, sabi niya. Good morning, Sir Ed, at sa lahat ng asintado sa Radio Panatic na nakantabay. Ngunyan, good morning, Sir Iman kay Ronnie Gabara. Ronnie Gabara, sabi niya, good morning, Sir Ed. Si Ed Aspigubat, kabayan ko Magkataid Barangay kami San Rafael. Ah, talaga. Sinda ako San Rafael, sinda ako San Isidro Norte. Kaklasiko tugang niya si Edwin Gubat, Armed Forces of the Philippines, dati mayo na siya. Ah, okay, si Elmer, bista mo si Elmer. Ka-ano mo pala, ha? Ka-barangay mo pala. Kababayan diyan sa Lagunoy. Si Ed Aspigubat na nakaantabay man ngun yan. Uy, nakaantabay ngun yan si amigong Ed Aspigubat diyan sa San Francisco, California. Good morning, my friend. Salamat na maray. And si Riman Olivares Arlene Arnilios, watching ako digdi sa Bulacan. Nakatabay man si Angel Garay Aquarius, ganyan ang amay na paggaga. Si Arnold Pulon Lipa, babalik bilang municipal councilor kang Minalabak. Oh, pre-plugging yan, amigo, ha. Amay managmata si Kagawad Arnold Lipa kang Minalabak. Si Ed Aspigubat, nakantabay man ngunyan duman sa Amerika. Si Flor Decina, nakantabay man. Si Iba Domingo Pitel, good morning, watching from Saudi Arabia. Tagasain ka nga ni Iba. Pili ba ito? Pili? Kaya sa Saudi Arabia siya. Pero may man nakantabay sa tuya sa programa pag-arog ng oras. Good morning, Kilion Marshall. Abiya, good morning, Sir Ed. Para sa mga parauma, pero ano tasigin niya pang pang-anab nin daga? Uy, pinapatramaan naman kani si Ate Mars. Ha? Ano tasigin niya pag-anab nin daga sa mga parauma dyan sa Kadlan at saka sa Gurong? Uy, Ate Mars. Ay, nako. Palugot ako na report. Hali kay Lara Javier Bicolano.
1: Asintado. Live report.
0: Good morning.
4: Ed Morena Aga. Kumpirmado na ni Consel John Paul Santa Ana, ang chairman kang Committee on Appropriation and Finance, kang sanggulang bayan ng Kalawanga, Camarines Sur, nasa indanang na-receive ang ipiga pasang supplemental budget kang opisina ni Alcalde Philip Dumalasa para sa operasyon kang munisipyo na nagkakantilad ng 12 milyones pesos. Sigong i-Consel Santa Ana, ini ang supplemental budget number 2 para sa taon 2026 na uusaron bilang dugal na pundo sa palagos na operasyon kan Material Recovery Facility o MRF as in iba pang gagastusong kan lokal na gobyerno sa iranong kanopisina kan alkalde. Magigrumduman ang mga ekipahe kan Material Recovery Facility kan munisipyo binakalpakan na administrasyon ni dating alkalde Eduardo Severo tanganing marimedyuhan pagtambak ng mga basura kan banwaan pagkatapos na higot na ipagpangalad kan Department of Environment and Natural Resources an open dam site bilang pagtubod o pagkumpli sa provision kan Clean Air Act. Kung kaya tanganing paragos na magandar ang mga makina kan MRF arga na makina na pangrunot ng mga buti asin man iba asin panggiris ng mga kahoy asin iba pang mga nalalapang mga basura arugan dahon asin iba pang klase ng basura na pwedeng maging abuno asin materyales sa pag gibo ng hollow blocks na maging materyales sa lado ng construction. Yan ay din sa kuyang initial na informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
1: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Good morning kay Okia Imelda saka iba pa mga paraantabay taong niya na amay na pagkaaga. Si Ma'am Sinaida Rivero Salazar Sanyosa, ang amay pirmi nagmamata. Si Rachel Yanson, Arlene Leona Perez, Crising Barbante sa Mataorok, Binalabak. Si Ma'am Becky Dulong sa Carolina and iba pa. Sa mga headlines pakita ko niyan, kasi mga barata ngon niya na aldaw. Okay, pwedeng magparalangkaba na naman ang presyo kang krudo as in gasolina. Ulit kasuod ba, nagkaiguan na naman yung pambobomba ang Amerika duman sa Iran. Pagkatapos na mamalisyahan kang Amerika, nasigida ang latag din mga sea mine, mga bomba sa dagat kan mga soldados kang Iran. Pangtatraidor na naman isa mga maaraging barko. Kaya, binurubumba na naman kasod makan Amerika ang Iran. Dawa na sa taho kang inaapod na urulay pangkatuninungan. Ay, nako talaga, oh. Iba pa mga headlines yung mga bareta ko niyan. Bareta pa sa Lado Nacional. Nasa inumaan tamayan at yan ang detalyes kayan sa Laugas Tuyang programang Asintado Buena Mano. Siyento disiotsong mga badil ni Senador Bato de la Rosa. Pinapakumpiskar na ko niyan kan Philippine National Police. Pagkatapos na makonfirmar na igwa na talagang warrant of arrest at International Criminal Court. Grabe man ining dating PNP chief. Ano? Bak mong siyento disiotsong badil? Ano? Magibo ka ning kampo. Ibang klase talaga ni si Bato. Ini ang Bato na biglang nagiging mamon pag natatakot. Si Bato nagiging mamon. Iba pang headlines yung mga barat. Ang ngunyan aldaw na antabayan at yan ang detalyes sa Senador Barculeta. Dating Congressman Mike Defensor bawal na magluwas sa Pilipinas. Pinag-aasin ng unyan ang precautionary hold departure order kontra sa Enda sa Kansandigan Bayan. Pinulit na iguan ang kaso na isasangat plunder kontra kay Senador Barculeta dahilan sa daipag laag sa iyang statement of contribution and expenditures sa kasal-en kan 75 million pesos na contribution da sa eleksyon. Mientras tanto, warrant of arrest kontra kay Senador Jingo Estrada as in man kay Senador Joel Villanueva pwedeng ipaluwas na ngunya na simana. Yan pagkatapos na kasunba pinirmahan na ni Ombudsman Boying Rimulya and Information na ipinagpahasa na duwan sa Sandigan Bayan sa kasong plunder as in malversation of public funds saka bribery. Pirang Senador magkukulong, ha? Pira. Ay, nako. Rachan, babalikan tayan pagkatapos kayo ng mga iba pang pagiramdom.
1: Radyo Guapito.
5: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
6: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go.
7: matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, asin kan LTO Region 5.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims.
10: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Da iparadit, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan Apartment, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
15: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
16: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
15: Yashano, Yashano Mall.
1: Q
9: nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
0: Oras ngunyan, alas 4.38 din pagkaaga. Good morning sa mga kapartner ta na amay nag-antabay sa tuwi sa Facebook Live, sa YouTube, Chairman sa inyong mga radyo. Good morning kay Annie Hapin. Diyan sa AR83, amay nagmamata mga may 83, ano, karinderia, restaurant. Ta amay nagsasaod. Amay nagluluto nin mga pamahawan. And good morning man kay Marcel Raquel. Nakaantabay dyan sa United Arab Emirates. Good morning da aki mama niya dyan sa family niya dyan sa Bula. Si mama niya, si Mama Araceli Raquel. Saka sa iya mga aki, digdi sa Laogkan syudad ning Naga. Good morning sa iya mga OFW, mga makabagong bayani. Si Ma'am Sonia Bagadjong, nakaantabay naman ngunyan. Uy, may bagyo po, ha? May bagyo. Balaog ang bagyo sa Aga sa Philippine Area of Responsibility. Antabayan doon at yan, ang details kaya, ante itong low pressure sa partikang Pacific Ocean, naging bagyo na, malaog sa Satuyang Philippine Area of Responsibility. Malagot na ng report, Halimang Kimelvin Machado.
9: Asintado! Live report.
17: Hi, good morning Ed. Para sa pagkakasama sa ato mga parantabay. Sudma, kulang ang bihikulo.
0: Tano.
17: Pasiring sa kulang o dahil matraffic lang sa may area kang Barangay Kadlan.
0: Din sa Kaugma.
17: Din sa Kaugma.
0: Mm-hmm.
17: Ang pamasahe mi ka Sudma, 50 pesos.
0: Papili.
17: Hali sa pili. Ay, hali sa pili. Haling Naga.
0: Naga pili, 50 pesos.
17: 50.
0: Kano man na tamahalon?
17: Na naglimot kami. Haling Naga. Nagpasira kami ng Milaor. Minilabak.
0: Ay, grabing pag-ikot man yan.
17: Pagkatapos. Pero mabilis man.
0: Ayoyo, tama yung traffic. Kaysa umagi ka sa Kadlan, abutong kang siyam-siyam.
17: Oh, hindi may aram ano ang kamuntagan doon sa area. Pero hindi, ano to, paano siya, mabilis. Dahil nga kami nag 30 minutes. Mabilis lang si pag-biyahe. Pero ano, libot lang talaga. Pag-aaling yung terminal, Milaor, Minalabak, tapos sa pili na Barangay San Isidro. Tapos si mga alam mo, pasiring kagrarai sa may porsyon ngay kang Karero yan, ang may problema lang diba sa mga pasiring lang Palestina. Sa pabulta ka, takong mayong mapur sa kagrarai talagang pasiring sa normal na rota. Pero ini, babalik ka eh. Di ba, dumli si Pamasay, ano nga pala?
0: Pambira.
17: Mga 60 pesos pala. Tama, tricycle ka pa kung pabalik ka ngayang Karero yan.
0: Iyo.
17: Sentro kang pili, pabalik ka naman. Pa. Oo. Kaya medyo ano lang, sakripisyo lang kasuod ba. And, may iba man ng mga hobbies nang sakay man sa jeep pero dahil man na aram na dahil malusot din sa may Capitol kaya parabaan na naman sinda. Pero siguro itong paglibot magayo na papag-adalan talaga yun ng mga access road na niyo. Orong na pag may mga darakulang aktibidad o kaya man may mga incident sa mga national highway talagang in one way or another, dapat mahiling ang arog kaning sitwasyon. Dakulang bagay ni mga access road, ni mga alternatibong ruta. Although, may nagitin yung mga tinampo, and dapat siguro ang DPWH magkaigwan ng pag-aadal sa ang ibang agihan dyan. Kung aagihan mo yung dakulang bihikulo, baka mangyari-araw itong sa Bulatabi-ed kang mga panahon. Kang naraot baga ang tulay kang pawili, pinaglibot baga din sa may porsyon kang bula, maluwas ka duman sa may parte na kang nabwa. Di ba, pag-aagi ka dyan, rinapak baga si tinampo dyan sa banuang kang bula. Medyo haloy-haloy na napakarhay kang DPWH. Pero sa lago kang Philippine National Police, tuod ba, may mga assessment na gigibuhon Graray on a day-to-day basis, iguan yung mga assessment na gigibuhon ang Philippine National Police para hilingon kung ano ang problema sa day one, kasuod ba, ano ang pwedeng i-improve kung niya naman aldaw. Medyo nag-uran baga kasuod ba. Sanaga nag-uran. May kulang araw sa baluwagan, pili kang mga oras na ito kung uminuran man. Pero dahil man ito naging ulang para sa mga naglaralan. Siyempre, may libreng sakay. Ikahanap ko nga si libreng sakay, dahil ko na ako kuha.
0: Sabi baga, igwa pang dang itataong 50 pesos basta mag-atindir sa mga estudyante.
17: Ay, isa. Ay, baka na pala kung estudyante. Kala mo. Sayang man kaya kung igwa. Pero ako, kung igwa lang pagkakataon, duman ako sa libreng sakay, di pag-abot mo sa medyo, di dikit na lang ang ibabiyahe. Kaya lang, siring sa dati, matatrapping ka mang Giraray, tamako ka man, buo ka man lang sulo, mabiyahe pa siring din sa may area.
0: Ang problema da, ta para sa daang sound kay itong banda, kaya may matatabuga na naman kiniatyan si Ate Mars.
17: Dahil ko kayo na dagog si Sain sa live o sa...
0: Sa ano? Sa duman mismo, sa Kaugma.
17: Ay, talaga.
0: Natuyawan ka mga nagdaralan. Ano naman niya ta? Wasak ang sound. Ha ha ha ha ha. Dahil niya nag-sound check.
17: Ay, hindi ko kayo nadahog yan. Talagang
0: may
17: ano yan.
0: May maparakpatak na naman kaya dyan ang nguso.
17: May maaanggot ka talaga kaya pag-arog kaya. So, sa lado kang PNP, sinabi ni Police Colonel Berilio Olalia, kay mga assessment yun da. O yan ang parte kang pahayag ni Police Colonel Berilio Olalia, napit sa daily assessment yun da para ma-improve pa ang side ng pagtawing siguridad at yung pagmaneer kang trapiko.
18: Yes, continuing yung assessment. Kung ano yung what transpired for a day, pag-uusapan po yan para everyday na-improve yung mga effectivity ng deployment.
17: Ngayon ang halimutan ang pahayag ni Police Colonel Berilio Olalia, dapit sa siguridad. Actually, ang pinagtaon ng emphasis si Kabi Ed, bako man talaga si pinaka Kaugma Festival, kundi ang pinag- tutukan ta kay DJ ining bulos kang trapiko na ini mga national highway. Iyan ang pinaka ang agrangay malamas kike ang sa tuto kay diyan Ed, maski duwang bulan ka diyan magkaugma festival basta di apektado ang traffic, maman problema.
0: Iyo
17: mabambag ang diyan, sabi uno pa diyan duwang bulan ka magpag okasyon diyan basta di maapektaran ang bulos kang trapiko, mayo man yan ning reklamo ang public. Nagkakaigwalang aming reklamo ang mga reklamo kundi ang rangay dahil apektado ang mga motorista. Kaya yung pitaon taning dakulang emphasis ng Dio. Itong programa, halina ng laging discussion bagay na Kaugma Festival kung dapat o dahil dapat. Dapat para sa inga. So be it, ginibunin na yan. Pero itong sa sektor kang mga parasakay, commuters, lalo na si mga rugado naman maghapon,

0: kasi may may underlying normal na yung may take-out bagayan ang mga tsuper. May darasig ng professional driver's license. Kung sabihin professional sinda. Sa sarong banda, nahanap buhay, pero public service man na nagbabiyahe ka ng mga pasahero pag aga-hapon. So, ayun si observation na asan ang assessment man kang Philippine National Police o alas si Sen Calag. Assessment sa day one, at iba pang abot pa ni sa aldaw na Sabado. So, aldaw na Sabado yun eh. Limang aldaw pang tamalibot sa Wilaoro area.
1: Abot sa... Ang sakripisyo yan.
0: Unless although may yung road closure, may stop and go na baka maginibo ka tabi dahil ang mga jeepney habumagagi hindi sa rotang ini.
1: Iyo ta malulugi ka lang sa gasolina eh, krudo.
0: Matitingka ka talaga.
1: Oo.
0: Sa pasahero man, maabala ka, tagdagal mo na ng sakripisyon mo naman sa pamasahe. Malanit-lanit lang dahil siyempre sa panahon mo niyan, di ang isang katos mo kung 25 ang pamasahe, ay madudubli 50 na may matransbordo ka pa, pabalik ka pa kung sa may kabagakakanti ng rota pasirin sa imong barangay din sa Banuangkang Pili. Marito mga taga rin kuna na, dar-daretso na lang ito mga pasirin sa Bula, rin kuna de area o sa Partido Era, dar-daretso na. So yan si observation at yan ang follow-up kang assessment magang Philippine National Police. Sa silan kang nagaiwaman at yan, may road closure man, isa may portion kang civic center. Hulita, ini man ang aktibidad mo niya na pag-aaga. 68th anniversary, birthday anniversary tabi end ni Pugi, ngunya na aldaw. Sa ibang aktibidad man sa siyudad kang Naga. Sa itong laglag na impormasyon, ngayon namin na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report.
1: Salamat Melvin Machado. Good morning Kimel Enalpe. Nakaantabay sa tuya ngunyan, punda alas 11 kasubanging matanga. Bayong kuryente sa Vilmar, Calawag, naka-off ang contact number kang Kasoreco. Tad-tada si Daning Kagating Lamok ay Rakman. Good morning, Kimel Inalpe. Ilarin, Loren Rasonable dyan sa Pasakaw. Pabati sa agom ko si Noel Velasco. Belated happy birthday. Sa iya birthday niya po, Kasodma. Ay, happy birthday na lang ha, kay Noel Velasco. Agom ni Loren Rasonable. Kay Cheryl Barbon. Kay Julieta Montero nakatabay naman sa kasi Ronnie Guevara. Sabi niya, baka nangyari sa Pili. Bakong Kaugma Festival kundi Kamundo Festival. Pambihira. Tuto karon ta po ini nangyari kasubanggi diyan sa Senado. Ha? Ta napuyat akong kaantabay kang bagay na ni. Ta dagkaigwa na naman po ning burulyada, brasuhan sa Senado kasubanggi. Hmm? Eh, nakaturog ako alauna na ta ma-edit pa kitong video. Parte na yung kantrabaho. Ang nangyari po, si Senador Marcoleta nag-motion na dapat nga baguhon ta ang sa tuyang rules sa Senado. Ano ang babaguhon? Dapat nga ang mga senador pwedeng magboto online, daw mag-attender personal. Dapat magboto online, pwede. Yan ang babaguhon. Ano ta pinag-propose ini? Kawasa, magkapira pong senador ang day makakaboto na nasa mayoriya, kakampi ni St. Peter Cayetano. Si Bato de la Rosa, si Gindulag-Dulag, maa-aristo si Jinggoy Estrada, ngunya na semana or next week, ta isa sa angatas sa Sandigan Bayan ang kaso, kan-ombudsman. Si Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, maa-aristo, tamay klasong plunder, pareho kay Jinggoy Estrada. Si Senador Chiscudero, by kaso man, pwedeng paluwasan man tulos yan ng warrant of arrest. So, kadakol ng mga senador, ang makukulong, ang gusto ni Marcoleta, pwede makapagboto online.

0: ang mga senador na ni. Eh, nag-alboroto po si mga senador. Ah, dalanon da po si pag-walk out din da kasubanggi. Nag-alboroto si mga senador sa minorya, nag-walk out po sa Senado. Pag-play mo, Terdi. Ah, nag-walk out si nasa minority, ah, yan po, nahiling nindo, nagtirindugan si nasa minorya, ta arog si senador Kiko Pangilinan, dahil pinapubuhin magtaram, mag-question. Ah? Pati si Senador Irwin Tulpo, intirong nangalintar, na high blood da intiro, sa nangyari kasubanggi. Na gusto mangyari ni Senador Peter Cayetano na magkaigwada ang division of the house, magburutuhan. Eh di siyempre, permin daw ang minoriya, ta. Minority nga ni. Ano nangyari? Nag-walk out po si mga senador. Na nasa minority. Panluloko ngayon eh, sabi ni Erwin Tulpo. Panluloko ngayon eh. Ano taka babagon nga ang rules? Naday pa nga niya, nag-aagi sa Committee on Rules. Tapos gusto kayo ng brasuho ni Senador Alan Peter Cayetano ang proseso na dapat magkaigwan ng borotohan baguhon ang rules kang Senado. Base sa motion ni Senador Marcoleta. Nahiling ni Dombrasan ngayon. Grabe na, matindi na ang nangyayaring ngayon sa Senado. Nakakasupog na maray ining bagong Senate President na ni. Nakakasupog. Garbaga, i-insist mo kung anong gusto mo daw sa ralto na. Kawasa po, gustong pagpaparadudupahan sa impeachment ang sa indang patron na si Vice President Sara Duterte. Nahiling ni Do, kung anong pinagsisirban ka mga senador tangini. Dudupahan ang sa indang patron na si Sara Duterte. Daw gunta po ang pahayag digdi kan magkapir ang senador nag bad trip kasuwanggi ang guto na maray kaya sinda nag walk out uya po ini po ang sindang pagkalintar pagkatapos na o bago sinda mag walk out duman mismo sa Senado.
1: It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
2: Madam Chair,
1: we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
2: Madam Chair, may
1: who will benefit from the amendment to the rules.
3: Is this rule, Mr. President?
1: For Senator Bato, who is not here, we would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote,
2: Madam
1: Mr.
2: Chair.
1: President.
3: Yes,
1: these, we should not be...
3: How can the presiding officer...
1: The President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed. Because there's
3: Since
1: a motion to divide
3: curtailed,
1: the House.
3: Since you're not being curtailed, we would like to hear your objection to the motion. Thank you.
0: Yan po ang pag-alboroto ni Senator Kiko Pangilinan na tanagtataram, pigpaparasusupla. Pigpaparasusupla si pagtaram niya. Dahil pa nagkaigaw ang debate. Gusto magkaigaw ang division of the House. Magbuburotohan tulos na dapat bagoon ang rules kang Senate na dapat makapagboto na ito mga senador, dawa ma-arrestar, dawa sa kulungan, pwede magbuto online sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Hindi nyo mga kapalpakan kayo ng mga senador, mga dainang supog. Harap-harapan na po. Matindi na. Kaya inaabot kita matanga kang kaantabay kang update kayo ni. Sabi ni Senador Erwin Tulpo, grabe na ngayon. Anong takaipuhan madaliun yan? Anong pangaipo takaipuhan madaliun? Na pagbutuhan na baguhon ang rules kang Senado na kaipuhan magbuto online ang mga senador na di man presente. Mayo man yan yung bagyo, mayo man yung COVID. Daugod na po si pahayag niya ni Senador Erwin Tulpo sa issue kasubanggi.
4: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it's as convenient to hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure, or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
2: Madam Chair.
4: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam President.
2: Madam Chair.
0: Yan po ang pagkalintar na kasubanggi sa session kan Senado ni Senador Erwin Tulfo. Iuman si Senador Big Subiri, iuman si Senador Risa Ontiveros, nangakaralintar sinda na garo kaya garapala na ang ginigibo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Garapala na po, parang kasusupgan. Dawa aram de online yan na dadalan kang buong sambayan ng Pilipino. Para lang dipinsahan po ang sendang mga ang sendang patron na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan po pinaka-objective kaya ni. Babagoon ang rules. Sunod kaya na rules na babagoon, dapat mayuriya ang mabuto bako ng 2/3. Baniobra po yan eh. Kaya kasunma, nag-walk out po si mga senador na nasa minority. Ano nang kontrobersiya ni si Senado? Kapalpakan kan liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahilan po yan sa greed, kasakiman, sa kakalasingan sa kapangyarihan. Ay, nako talaga oh. Dahil ang supog ba si Senador ni Baad, yun ay ni ang ano ni, ultimo kang political career ni kan magtugang na Cayetano. Antabayan po ang detalyes kayan at yan sa ito yung pagbabarata alas 5 sa gudang alas 6:30 ng pagkaaga. Sa pangalas yung pag-iliban ng katod kang impormasyon dahil pati nakalaog si Rick Margibara. Barata mo lang at yan, Rick Mara. Pangalas yung mga pag-iliba sa control si Terry Bernejo, hindi po sa idol lingkod si Edbantol Diyos. Mabalas po, antabayan mga barata, ura at yan lang.
5: Radyo Guapito.
6: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuldukan ng sakit, uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
11: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
2: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguradoon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
11: Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihingan nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras mo niyan, alas 5.8 in pagkaaga.
0: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, Enot na Arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guam.

0: Barinaga mga tugang aldaw na Miyerkules kunyan, petsa 27 kan bulan na Bayo 2026. Sa gari po, kami ang sendo mga amay na parabarita.
1: Ito po si Ares.
0: Ito po si Ed Bandol. Sa headlines, kasi ito mga barata ngunyan, edot sa barata sa lado lokal. Asintado, asintado. Headline. Mayor Lenny Robredo, ugmahon. Ulit ang mangyayari na ang pakakonsigir kang syudad nin 236 na mga classroom sa mga pampublikong eskwilahan sa Naga.
1: Sa iba pang headlines, kan mga barata sa lado lokal, mga electric cooperative sa Camarines del Sur nagpuno ng magparlangkawan sa tarifa rin kuryente ngunya na dry season.
0: Asintado, asintado. Headlines. Sa iba pang headlines, kan barata sa lado lokal, patrabaho kang Andaya Highway, pwede na ang puunan sa bulan na Hunyo o kaya Hulyo pagdatapos na ang mga plano kan mga foreign consultants.
1: Mientras tanto, mga parasira sa Kalabang Galiwat nagpahayag ng higot na pagkontra sa windmill project ang Copenhagen. Huli daas sa Mayong malinaw na plano para sa mga maapektaran kan sinambit ng proyekto.
0: Asintado, asintado. Taogma Festival, nagrangkada na alagad konsumido ang mga biyahero. Grabe ang traffic pag-abot sa kadlan sa Banwaan kang Pili.
1: Mientras tanto, Congressman Ligasyon ipinabiklad sa DPWH ang detalye kan massive rehabilitation kan Andaya Asin Maharlika Highway.
0: Asintado, asintado. Sa headline sa Barata Salado Nasyonal, Senado nagkigunawan ng Burulyada Kasubanggi pagkatapos kan mainitan na diskusyon sa pagbabago kang rules na dapat da magboto online ang mga day makapresenteng senador, dag walk out ang mga senador sa minoriya.
1: Asintado, asintado. Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Senadora Amy Marcos rinis bakantulos ni Yusek Claire Castro.
0: Kasong plunder as in graft, pinagsangat na sa ombudsman sa Sandigan Bayan kan ombudsman na pwedeng magpaluwas na ng warrant of arrest ngunya na simana ki Jingo Estrada Siringman ki Joel Villanueva duwang senador.
1: Sa kinabaling karawat, mga atleta sa palarong pambansa na makakasungkit ng medalya may incentives na marresibihan sa Philippine Sports Commission.
0: Yan ang headlines sa mga barata. Ngunyan sa detalyes na kang barata enot sa lado nasyonal. Sa barata sa kamugtakan kang panahon, naging bagyo na ang sarong low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. As in ini malaog sa Philippine Area of Responsibility sa aga. As in, ini aapodana kan sa aapodon sa pangaral na Bagyong Domeng. Mientras tanto, pinag-inkaminar kang pag-asa ang mga Pilipino na paghandaan ang pinaglauman na sabay na paglaog sa dasyon kang Il Nino Pinominon as in man kan habagat. Inisigun kay Ana Soles ang pamayo kang Climate Monitoring and Prediction Section kan pag-asa tanganing tulos na makagibunin aksyon o paagi ang publiko sa linalauman na epekto kang grabing El Nino asin habagat na may kasabay na makukusog na pag-uran asin man grabing mga pagbabaha. Bagirumduan kan 2009 by El Nino asin habagat na kunsain kadakol din mga bagyo asin super typhoon ang nagkabirilog araw kayto nangyaring bagyong undoy na nagdara ng grabing danyos sa Pilipinas as in kadakol man ang nagkaralamos dahilan sa hararom na baha.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, panagos na piga-adalan o piga-adalan na kan Department of Justice ang posibleng paninimbagan ni Senador Robin Padilla pagkatapos na nag-ako ang sinambit ng senador na naglunad sa Sayas ang puganting si Senador Bato de la Rosa. na nagresulta sa pagdulag kaini sa protective custody kansirado. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida na inanindapin na darhanin subpina si Padilla nin huli tanag-ako na ini kan sa iyang ginibong pagtabang sa sinambit ng puganting senador sa pagdulag ka na kaaging aldaw. Sinabi pa ni Vida, pigihiling na ang mga naging pahayag ni Padilla tanganing desisyonan kung pasok ba ini sa inaapod na elements of crimes o crime. Partikular na pigsambit ni Vida an obstruction of justice o Presidential Decree 1829 na nagsasakop sa inaapod na concealing an offender, misleading authorities, and delaying legal processes bilang patanid sa mga opisyal as in empleados kan gobyerno na pag napatunayan, pwede pang mapatawan in perpetual disqualification na makalaog sa arinman na opisina o makapagtrabaho sa arinman na opisina sa gobyerno.
0: Sa Barata Salado, lokal, mga langkawan, opisyal kang National Irrigation Administration, Bicol. Nagkaigwang rotation ka, nagtelikod na aldaw ang detalyes hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Haros sa duwang taon man nagserbi bilang mga manager kan imo sa mga probinsya sakop kan ni Bicol sigun ki Miss Nikay Baraero tagapagtaram kang niya sa Bicol na si dating imo manager kan Kamarinisura Engineer GC Bainas iyo subot makapot kan sursugon masbati imo mantang siya. Okay, si inalian ni Engineer GC Bainas sa Kamarinisura matukaw man si Engineer Carol Ranyula dating sa Kamarinis Norte imo mantang sa Kamarinis Norte matukaw man si Engineer Edmundo T. Villanueva o Villaluz hali sa sursugon masbati imo inisubot parte sila kan palagos na pagpauswag asin maray na serbisyo kan niya sa Bicol region na sa mga parauma subot o kayaan sa mga probinsya na nasasakupan kang National Irrigation Administration.
4: Nag-rotation, sabi nga ni Ken, minsan po talaga si mga niya officials may iiwasan na nagkakaigwa talaga ng mga ano to, ng mga change of leadership. Tanganin, kumbaga, mas fresh, mas bago si kaisipan nila duman sa lugar, panibagong ano to, panibagong challenge din duman sa INDA. Sabi nga ni kaya ni RM De Vera, ang mga araw kayo na klase ng decisions, minsan makong madali, pero kinakaipuhan para doon.
3: Partigan payag ni Miss Nikay ang tagapagtaram kang niya sa Bicol para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deporte.
2: Asintado, live report!
0: Sa iba pang baratang unyan sa Lado Nasyonal, pinagkumpirmar ka National Bureau of Investigation na NBI na opisyal na nindang pinaghagad sa Philippine National Police na suspindihon ang permit kan bali 118 badil na nakaristo sa pangaran ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun ki NBI Director Melvin Matibag, kawali sa mga malangkaw na kalibre ng badil na ipinaparibok ng unyan ayo an automatic rifle as in man shotgun. Biyantras tanto sinabi man ni Justice Secretary Frederick Vida na kasood ba inaglalauban nindang mariribok na ang bangalisensya sa badil, kadakul-dakul na badil na saray-saray ni Bato de la Rosa. Nainot nang ipinagturing bilang armado as in delikado o kaya armed and dangerous ang dating hepekan PNP na si Bato de la Rosa sa tao kan ba ginigibong paghasog ngunyan kan baka autoridad kontra sa iya huli man sa iguan ang pinagpaluwas na warrant of arrest an International Criminal Court manunungod ba sa extrajudicial killing na nangyari kay itong panahon ni Digong Duterte. Higon sa impormasyon, kaipuhan na saroon kan mga pulis at mga harong ni Bato de la Rosa tinkumpis karuna ang mga kadakol na saray na badil kay ni na pwedeng gamiton sa mga awtoridad na maservisaya kan warrant of arrest.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, nagpalawas na ni Sandigan Bayan in 7th Division ni Precautionary Hold Departure Order o PHDO kaso Udma laban kinda Senador Dante Marcoleta sin dating Congressman Mike Defensor asin duwang iba pa. Pinaunrahan kan korte ang kahagadan kan Office of the Ombudsman laban kinda Marcoleta Defensor asin mga negosyanteng sinda Joseph Varias Espiritu asin man Aristotel Baloyot Viray mientras sinahalat pa ang resulta kan preliminary investigation sa kaso na hampang ang mga ini sa reklamong plunder, indirect bribery asin man paglapasubot sa presidential decree katagod man sa pagresibinin regalo kan mga pampublikong opisyal. Katakot ini sa subot 75 million pesos campaign donations na na-receive subot kan senador kan 2025 midterm elections na day na i-declarar sa iyang 2025 sal-en o kaya man sa statement of contribution and expenditures o susi.
0: Sa iba pang detalyes ka mga baratang unyan sa lado, lokal alkalde kan Libmanan nagpaluwas ng executive order pagkatapos na magkaiguanin issue sa pagatod ng serbisyo ang sa inda mga rural health unit workers. Ang detalyes halikirik Margie Vara.
2: Asintado, live report.
5: Saro na naman na magayon na programa asin proyekto kan lokal na gobyerno kan Libmanan Kamarines Sur ang syertong mapapakinabangan kan mga nangangaipuhan pag-abot sa pangangaipong medikal. Ninhuli kaya sa Executive Order No. 24, Series of 2026 na pigpirmahan ni Mayor Edelson Marfil, gigibunang institusyonal ang libreng pagtaon in serbisyong pangsalud sa banwaan ni Libmanan na direktang manginginabang iyo mga namamanwaan sa paagi kan nasambit na kasuguan mas pakukusugon asin na gigibun patas ang pagtaon in serbisyong medikal sa gabus lalo na ang mga nasa indigent families asin na vulnerable sectors ang mga libreng serbisyo na pwedeng makuha sa apat na rural health unit kan Libmanan iyo ang medical consultation, basic laboratory services, maternal and child care, immunization and nutrition programs, provision of medicines, dental services, mental health support, senior citizen and PW health programs, asin iba pang health related services. Uni ang naging pahayag ni Mayor Son Marfil.
6: Nagkaigwa kayo ng issue manungod sa yakap na sa mga dai membro kang yakap and dai registered as PhilHealth dai nakaka-receive ning libreng bulo as in libreng serbisyong medikal sa mga rural health unit. So para mawara ang pagdududa kang mga taga-Libmanan, tinagmaot kita na makigong executive order kang legal na may mandato ang mga doktor, nurses, midwife and all employees sa rural health unit na utubod ang sinang sinumpang tungkulin na magtao o mag-deliver ng serbisyo dito sa mga taga-Libman. It's either member ka man, kang PhilHealth o dai. Basta ikalihiti mong residente kang Libmanan, talagang obligado sila na magtao ng serbisyo sa mga taga-Libman.
5: Sigun pa kaya kay Mayor Edelson Marfil ang maugma asin na malusog na komunidad sarong simbolo nin maayos na buhay kan mga namamanwaan. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
0: Alas 5.22 din pagkaga sa iba pang barata sa lado nasyonal, nagapudan si San Carlos Bishop Gerardo Albinasa sa mga senador na ibalik ang dignidad, tranquilidad as in integridad sa serbisyo publiko pagkatapos niyang iladawan bilang nakakaalarma na as in nakakadisganar ang mga nangyaring sa Senado. Sa siyang pahayag kan Sudma, binatikos ni Bishop Albinasa ang haros duang oras na debate sa Senado. Katakod kan video presentation dahil pinahiling ni Senador Amy Marcos asin sinabi man kaini na dapat inin na matapos lang dalawag siya na yung 10 minuto. Sigun sa obispo, dapat ko taana ipinaglaan ang oras sa pagtukar kan mas mahalagang issue sa Pilipinas o na ang kinakatubang na mga pagtius ngon yan kan mga ordinaryong Pilipino kagutuman asin kawaran in trabaho asin na paglangkaw sa presyo kan mga barkalon isyo sa edukasyon asin serbisyo sa salud. Tinawan din doon kasi ng bitang obispo na ang sinado ngon yan na nawawaranan ni integridad asin nawaranaan na pagtubod lugod kan mga tao pagkatapos na mangyari ang Boruliada, nagkaigwa ning pagdulag kibat ni Bato de la Rosa asin nagkaigwa pa ning Baradilan.
1: Uminabot sa kabilugan 35% kan mga Pilipino ang nagtutubod na nasa maray na kamugtakan ang salud ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mientras na nasa 30% man ang nagsabing dai tubod, matatandaan ang Presidente mismo ang nagkumpirmar kan January 28, 2026 ang pagdapo sa saiyanin helang na diverticulosis alagad sinipigsyerto niya na sa publiko na panagos pamang giraray niyang nagigibuan sa iyang trabaho sa ibong kanasang bitang helang. Puon kani, malibaybang impormasyon na nagkuriyat sa publiko na nagparibong sa mga isyo maparapit sa salud kan Presidente miyantra si Guaman nagsasabing mga report na marinaan sa iyang kamurugtakan. Pasado sa iniluwas na survey kan SWS kan Martes, May 26, sa ginibo kaining survey kan Marso, kan Marso ngunyan na taon, mahiling na maabot sa 14% kan mga Pilipino ang tubod o strongly believe, as in 21% man ang medyo tubod, somewhat believe, na nasa maray na kondisyon ang salud ni Presidente Marcos Dailan para umabot sa kabilugang 35% ng mga Pilipino ang nagtutubod na maray ang salud kan Presidente. Sa ibong kaini, maabot man sa 30% kan mga Pilipino ang dahil nagtutubod na maray ang salud kaini. 15% sa inda medyo dahil nagtutubod. Mayantang 15% man ang nagtutubod. Mientras tanto, puminakul man sa kabilugang 35% ang mga dahil decidido o undecided sa sendang simbag at agud man sa presenteng kondisyon kan Presidente.
0: Sa iba pang barata nasyonal, nasa 21 mga chief of police duman sa Calabarzon ang tinanggal sa sendang pwesto pagkatapos na bumagsak sa pinagsasagibong exam na ipinagtao kang Philippine National Police Calabarzon Command. Sigon kay Brigadier General Hansen Barantan, ang Calabarzon Police Director na sa 11 Chief of Police sa Quezon Province, duwa sa Cavite asin saro sa Rizal, asin kabali na sa 21 Chief of Police na sa iraram sa Temporary Administrative Relief, biyentras na ang sa indang deputy ang maribay sa indang posisyon. Sigon sa iya ang dahilan kan temporaryong pagtanggal sa inda, dahilan sa daini nakaparasar sa eksaminasyon para sa Enhanced Managing Police Operation o EMPO asin iba pang police-related concerns. Sigon sa kay General Barantan, ito mga chief of police na bumagsak sa exam, tatawanin pandua pang asin pang tulong pagkakataon. Tangaling na mag-take giraray kan exam. Alagad, kung sinda bumagsak din tulong beses, sinda maatubang na nin permanenteng pag-rebuy sa sendang mga posisyon.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, tubod ang Malacanang na ginagamit, pagpaparagamit sa naman ni Senadora Amy Marcos ang isyo kang no elections sa 2028 tanganing ilihis ang atensyon kan publiko sa impeachment trial asin pagpapadulag kay Senador Bato de la Rosa kan sa indang kampo. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, apwera sa impeachment asin pagpapadulag kay Bato na nasa protective custody kan Senado, sarong dakulang isuman ang nangyaring pagpaparapaputok ni na Badil sa Senado kan Mayo 13 ni Mau Aplaska ang head kan USAA. Tinawan doon ni Castro, kadakol mga kaputan ang dapat na simbagon kan Senado. Taano datap tinugutan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang karibukan asin taano garo ibinabaling ang pagbasol sa minority o sa mga senador na yaon sa minorya para kay Castro. Importanteng maaraman kung igwaman ang gadnang pag-abuso sa parte kan mga senador. Nagtutubod pa si Castro na dai dapat mabaling sa liderato kan Senado ang isyo. Ibabaling na lang o nagtutubo dini para dai mabaling sa liderato kan Senado an iso sa ginibong kapapasawayan kan mga ini o kapalpakan kan mga ini, ibinabaling na lang ninda an iso sa minority senators. Tanganing tahuban ang ginibong pagdulag ni Bato de la Rosa sa Senado asin man kapalpakan kan liderato ni Alan Peter Cayetano.
0: Iba pang barata, local Chinilas leadership na pigpunan ni dating Mayor Jesse Robredo, ehemplo para kay Councilor Elmer Baldemoro. Ang detalye sa hali kay Joel Solina.
2: Asintado, live report.
7: Pinagrurundum, asin sarong ehemplo sa pagtawaring serbisyo publiko ang mga pinagpunan ni former Naga City asin dating DIRD Secretary Jesse Robredo na Chinilas leadership na maging sibagla asin na pagkakaigwaning participatory governance. Inyang sinabi ni City Councilor Emel Bardiboro katakod kang pagsilibran mo niya na abdao kang ika-68 taon na nakumplian niyo ni former Mayor Jesse Robredo. Panagos man na pinagihiling na inspirasyon ini kan mga aparehas niyang local leader ang mga naging agi-agi asin inspirasyon na pinagwalat kang dating leader kang Naga. At siya naman na alas 7 ng aga, magkakaigwaning simpleng seremonya sa JMR Museum na papanginutan ni Alcalde Lenny Robredo, Eriba Senda Vice Mayor Gabby Bordado, at mga miyembro sa kang konseyo lokal, mga nasa akadim, mga barangay official, civic organizations kang Naga, at mga empleyado kang City Hall sa pagtong-onra, at sa pagirumduma sa dating leader kang syudada sa agdaw kang sa iyang kumplianyo. Walang pati kang pahayag ni City Councilor Elmer Baldemoro.
8: Gerom dumanta itong sa iyang mga ginigibo sa Naga. Siguro po kung bako man dahil sa iya, may man kami digdi dahil siya itong nagtaong inspirasyon sa pamamahala digdi sa Naga and siya man itong namuklatan mi na bilang leader digdi sa Naga. So dakula ko pong panghinayang na dahil naging haloy si pag-iribanan mi dahil mga araw kaning panahon pag may spare time siya kay bakita sa pagbibisikleta, paglilibot and kung ano man na itong mga dumanan na aram tapo na harani sa tao nakakasalamuha ang ordinaryong nagin.
7: Parte ng naging pahayag ni City Councilor Elmer Baldemoro. Para sa Asintado News, Joel Solina.
0: Oratyan sa muyang pagbabalik, antabayan ang detalis kang barata. Manonood sa Burulyada naman kasubanggi sa Senado. Kunsay nag-walk out ang mga senador na miyembro kang minoriya, hulita gustong baguhon ang rules sa Senado. Kunsay pwede da ang magbuto ang senador, dawa absent o dawa ini nakakulong. Mientras tanto, disize na mga natrap sa nagbagsak na building duman sa Angeles, Pampanga, pinagtutubodan na garadana. Ang detalyes kang balatang yan, asin man manunungod sa kasong kinakatubang ni Senador Jinggo Estrada, Senador Joel Villanueva, ang tabayan oratyan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: mensahe.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibola Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibola Tours, 96@yahoo.com.
0: Tiyara na!
8: Kaka-art! Kaka-art!
9: Uy, she! Ang sigla mo pa rin kahit puyat.
8: Naman! Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
9: Tiwala sa 4 Superfoods?
8: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
13: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asentado sa radyo.
14: Oras mo niya, alas 5:40 ng pagkaga. Ngunyan sa iba pang mga details kang barata sa lado nasyonal, ipinagrekomendar na kan Philippine National Police ang pagbawi sa lisensya kan kadakul-dakul na mga badil na saray-saray ni Senador Bato de la Rosa. Sa press briefing kasud ba, pinagpahayag kan Civil Security Group Firearms and Explosive Office Service Legal Officer Lieutenant Colonel Domer Tadeo na nagpuna ang rekomendasyon sa Firearms License Revocation and Restoration Board kung sa'in pinapabawi na ang mga lisensya asin mga badil na 118 gayo na yaon kay Senador Bato de la Rosa. Daw kunta ang pahayag na ini kan pamayo mismo kan pahayag ni Colonel Domer Tadeo manunod sa isyong ini sa pagbawi kan mga badil asin lisensya ni Bato de la Rosa.
15: Already gathered the necessary evidence tungkol doon sa pag-cancel or pag-revoke sa LTOP at firearm registration ng ating butihing senador. And we have already evaluated kung ano yung ground na gagamitin in as far as that ICC warrant of arrest is concerned. The good senator will be notified of such cancellation. With that, kaakibat niya yung confiscation.
14: Beadas tanto hinaputman kan media si Colonel o si General Nartatis ang pamayo kan Philippine National Police. Kunta no, takadakul-dakul ni badil na lisensyado si Bato de la Rosa sin kunini legal ba uyaan sa iyang naging kasimbagan sa kahaputan kang media kasud ba?
16: Do you consider that normal for one individual who's already retired from the force?
17: He was given the license, pwede naman kasi may mga level din, category.
14: Good yan sa detalis pa kang barata sa lado lokal. Civil Aviation Authority of the Philippines, DOTR, asin opisina kang presidente kang Pilipinas, Hinagad ni City Councilor Elmer Baldemor na i-monitor ang patrabaho kan Pili Airport. Ang detalyes hali kay Melvin Machado.
0: Asintado Live Report.
18: Kang pribilisao sa sesyon regular kang sanggol ng paglisod kang naga pinagsaro-saro ni City Councilor Elmer Baldemor kung tanong ta dapat pagsibutan ang patrabaho kan Pili Airport. Kung ano ang dadaroon na marahin na epekto kay ni sa ekonomiya kan syudad kang naga. Sarong resolusyon man ang pinag-sponsoran kani sa sanggol ng paglunsod na naghahagad sa Civil Aviation Authority of the Philippines, DOTR, asin sa opisina mismo kang presidente kang Pilipinas na higot i-monitor ang patrabaho sa Naga Airport na yaon sa banuang kanpili Camarinesur. Uyan naging patagang privilege speech ni City Councilor Elmer Baldemoro.
19: With this, I respectfully call upon my colleagues in this august body the passage of a resolution urging the Civil Aviation Authority of the Philippines, the Department of Transportation, and the Office of the President of the Republic of the Philippines to closely monitor, expedite, and ensure the immediate and full implementation of Phase 1 of the Naga Airport Redevelopment Project and to prevent further unnecessary delays. May I also request the Chairman of the Committee on Rules for the transfer of my proposed resolution from new business to special business or order. We cannot allow this project to slide further into uncertainty. The economic future of the Naga City and the welfare of our people and our standing as the heart of Bicol are already on the line. The people of Naga deserve better. We deserve timely action. We deserve genuine progress. And we deserve an airport worthy of the growing aspiration of our city and of our region.
18: Parte ka magdaging pahayag, kasi man parte kang privileged speech ni City Councilor Elmer Baldemoro. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
0: Asintado Live Report.
14: Sa iba pang barata, tungkol niyan sa lado nasyonal.
20: Balikan tayo iba pang mga nagbabaga mga barata sa lado nasyonal paman giraray. Imbes na simbag magsimbag ng diretsahan, nag-ismid lang ang ipiga simbag ni Presidente Bongbong Marcos bilang reaksyon kanaputon kan media kung ano ang masasabi niya sa mga pasabog kan sa iyang tiaon este ate na si Senador Amy Marcos kan subot nilulutong no election sa 2028 para palabaon ang termino sa posisyon asin day makakandidato sa pagka-presidente si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kan Lunes, Mayo 25, nagkaigwapan in video presentation ining si Amy Marcos sa sayang privilege speech kung sain igwada ang nilulutong charter chains o imiendran ang 1987 Constitution asin imbuelto daa ang mga senador. Sinahutan pa ang mga senador sa minority bloc na involto asin pirang mga kongresista duman sa Kamara de Representantes. Higot man na kinundinar kan mga senador sa minority bloc ang mga aligasyon o sahot na ini ni Senadora Amy Marcos, lalong-lalo na intero nagkakainit na nagtindog asin sinimbag siya ni Senador Mig Subiri. Mientras tanto, kasuod ma, intero man nagkakainit na pinaymutikan kan Malacanang ang sinambit ng aligasyon. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary asin man Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang mga akusasyon kan sinambit ng senadora saro sa nasubot diversionary tactics kan kampun ni Sara Duterte tanganing ilihis ang isu sa impeachment trial. Tinawan doon pa ni Castro, harani na kaya daa ang Senate Impeachment Court na dangugon ang kaso ni Sara Duterte o kasong hinahampang ni Sara Duterte. Asin tinawan doon pa ni Castro, permisubot nagsusunod ang presidente sa batas asin due process kaya malabo da ang lapason o kontrahon kan presidente ang konstitusyon para lang mangyari ang term extension. Idinagdag pa ni Castro na kapalaman subot sa batas ang nakatalaan na eleksyon sa 2028 kaya nakakasyerto subot ang publiko na susunod ni Presidente Marcos ang legal na proseso. Buelta pa ni Castro, mas maray da ki si Amy Marcos nalang ang haputon kan publiko kung totoo ba ang pigpaparataram kainin o chisme o pigpaparataram kainin charter chains. Matatandaan na pinitan si Senador Aimee Marcos na bawion ang video presentation sa sayang inilatag sa sesyon kansirado kan nakaaging Lunes pagkatapos na sunod-sunod na mag-alma ang mga senador asin batikusun sa kan mga ini.
14: Sa iba pang barata sa Lado National, bayo na nin sign of life o pag-asa pa na buhay ang bali 16 pang mga trabahador sa nagbagsak na siyam na iskalo na building duman sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ini ang pinagkumpirmar mismo kan Bureau of Fire Protection asin man kan mga autoridad na nagtarabang kuta na sa search and rescue operation. Tinapos na ang search and rescue operation asin nagkaiguana ning pag-orden na retrieval operation sa bangkay kan bali

0: Itigil na nila yan. Tayo na lang pumunta doon sa lugar na yun. Sir, kahapon pa namin tinuturo ko nasaan banda yung kuya ko eh. Sabi ko na patara na tayo na lang kasi sir, gustong-gusto ko nang sumigaw sa area na yun. Gustong-gusto ko nang pumunta sa place na yun. Gustong-gusto ko nang sumigaw na di ko. Nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan.
1: Hanggat hindi po namin nakikita yung kapatid ko at pamangkin ko, hindi po namin matatanggap eh. Hindi po namin kayang tanggapin. Kahapon pa po kami, halos wala kaming mga tulog, hindi kami makakain, kaming pamilya. Hirap na hirap po kami.
2: Ano po yung, managot po yung engineer na may hawak niyan, saka yung may-ari. Engineer siya, dapat alam niya kung matibay o hindi building kagawa niya. Sana makonsensya siya. Dahil marami siyang pinatay. Sana makamit ng ustisya ng mga taong namatay dyan.
3: Palagi niya po kami kinakamusta. Ngayon po, wala na pong magkakamusta sa amin. Wala na sa aming papalalan lagi na mag-iingat ka.
4: Biyadras tanto, ipinagpahayag kang tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Central Luzon. Dasinda namumundo na dainda na rescue ang bali 16 pang mga tao na nagkatarambunan sa pagbagsakan sinambitang building. Uyan sa iyang partikan pagpapaliwanag.
5: Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive. Bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. 100% po na binigay namin ang assurance that we did our best to save their lives.
6: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, mas maray padaa si dating showbiz journalist asin man na Queen of Intrigue si Inday Badiday ta asin zero. Tunay asin pinagkakatiwalaan an sa iyang mga sinasabi sa telebisyon. Ini ang naging pahayag ni Senador Pampilo Lacson kaso udma kumparar sa mga ibiniklad ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo kanakaaging Lunes na anas na mga palsipikado, anas propaganda, asin na puro kaputikan. Sinabi ni Lacson na flat outright lies ang mga sahot ni Amy Marcos na pig-urlayan daakan minority blakan Senado ang pagpapalawig sa termino kan mga elihidong opisyal sa paagi kan Constituent Assembly o CONAS. Pun ka na kaaging simana pig-paparataram na ni Amy Marcos na plano da ang kontrolon ang liderato kan Senado tanganing tawandalan ang imyenda sa konstitusyon para palawigun da ang termino kan mga arlangkaon opisyal kan gobyerno. Idinagdag pa ni Amy Marcos ubito da kaining palawigon ang termino kan presidente asin man vice presidente asin langkawan ang age requirement para sa mga ini para pahali sa 40 pasiring 50 anyos tanganing diskwalipikaron da si Vice President Sara Duterte na inutrupa dahil pa na kontento inutrupa ka na kaaging Lunes. Matatanda nagpartisipar si Lacson sa motion kasi mga pagiriba sa minority black na ipa-strike off the record ang party kan sinambit ng privilege speech ni Senadora Marcos na may laman kan sinambit ng mayong basihang mga aligasyon. Sinabi pa ni Lacson na nahiling niya ang party kan pag-uurulay ni dating Senate President Tito Soto III asin man House Speaker Faustino III kung sa intinukar ang itinutulod kan Speaker na dagdagan ang bilang kan mga senador hali sa 24 sa good 36 asin bakulang pagpapalawig sa termino o bakong pagpapalawig sa termino kan mga elihidong opisyal.
4: Iba pang barata sa lado nasyonal, pinagsuspindir din 30 aldaw ni Department of Labor Secretary Francis Tolentino and Regional Director kan Department of Labor duman sa Region 3 Central Luzon kasunod man kan pagguho kan siyam na eskalo na building duman sa Angeles City Pampanga na ikinagadan kan bali apat na mga individual mantang disayis pa ang sinasabing natambunan kan sinambitang pagbagsak kan nasambitang building. Intirong nagburlakog ang mata kan Regional Director kang Dolly duman sa Region 3 kan habang pinag-interview si Secretary Francis Tolentino, pinag-anunsyar ka ini na 30 days niyang pinag-sususpindi ang sinambitang direktor, dinulita nagpabaya ini sa pag-check kan construction safety kan sinambitang building.

0: Yung pahayag na yan ni Secretary Tolentino.
1: Tumugon daw sila, di umano, noong magkaroon ng inspeksyon, kaya na-lift, naalis yung work stoppage. Naalis yung work stoppage at nagpatuloy yung paggawa. Kasi baka nung na-lift yun, eh 4 stories pa lang. Eh ngayon, eh 10 stories na ata. O 9, may swimming pool pa.
2: Dahil dito, pinatawan...
0: Eta tanto, pinagpahayag man kan Regional Director kang Dole na si Panlilio na nagsunod banda siya sa kasuguan, kundi ang problema dahil na natutukan kung talagang nagsunod sa saindang mga orden ang kontraktor kang building o yan sa iyang pagrason sa isyong ini. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga baratang unyan sa lado nasyonal.
3: Balikan tayo, di ba, pang mga nagbabagang mga bareta. Pigapudan kan pag-asa ang publiko na mag-preparar sa piglalaumang sabay na paglaog sa nasyon kan El Nino Phenomenon asin man kan habagat. Susog sa Climate Monitoring and Prediction Section kan pag-asa. Ang lakdang nanitanganing tulos makagibunin paagi ang publiko na sa piglalaumang epekto kan El Nino asin habagat na may daradarang makukusog na mga pag-uran asin man mga pagbaha. Kan taon 2009, igwanin El Nino asin habagat, kadakol na mga bagyo asin super typhoon ang nangyari. Kabalin digdi ang bagyong Ondoy na nagdulot ng dakula o na danyos, kaya dapat na kitang mag-preparar ngunya ng mga panahon. Matatandaan malawag ang El Nino asin habagat sa pag-ultanan kan bulan na Hunyo asin man Hulyo asin Agosto ngunya na taon. Piglalaoman man ini kan o piglalaoman digdi na madara ni mga pag-uran sa may parte kan Luzon asin man duman sa Metro Manila. Sa ngunya, nagluluya na ang panahon ng tig-init mga tugang, kaya luhay-luhay nang matatapos ang inaapod na warm asin man dry season sa katapusan kan Mayo o kaya man sa primerong simana kan bulan na Hunyo. Maabot man subot sa 10 to 15 na mga bagyo ang pwedeng tumama sa nasyon pun Hunyo sa good bulan na Nobyembre.
0: Mientras tanto, problema doon yan si Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva pagkatapos na i-anunsyar kasudma ni Ombudsman Crispin Remulla na pinagpirmahan na niya kasudma ang case information kontra kay Estrada. Asin isusunod man sa maabot na Webes sa aga ang pagsangat maning kaso sa Sandigan Bayan kontra man kay Senador Joel Villanueva katakod man kasubot manumali ang multi-million flood control project. Sigon sa impormasyon, plunder, malversation asin kan ang mga kasong kinakatubang unyan kan duwang senador na konsain na subot na karesibining milyon-milyon na mga kickback o kaya lagay hali mismo sa mga project na sa indang pinagtulod. Apuera kayan na sasangatan mandaaning kasong mas magabat si dating House Speaker Martin Romualdez o yung pahayag niyan ni Ombudsman Crispin Remulla.
4: Pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Yung linggo pa. Painit ng painit yan eh. Yung pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan sa pamamagitan ng budget. About every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na
3: Balikan tayo, di ba, pang mga nagbabaga mga bareta, liwat, pinakiulayan o hinagad kan Department of Justice sa senior lawyer na si Jimmy Bundok na kumanta na ini. Kumanta na lang ini. Asin ikanta ang kinamumugtakan kan puganting si Senador Bato de la Rosa. Sa mga na may aktibong mandamiento di aresto na ipig-isyo kan International Criminal Court o ICC, matatandang isinugo ni Justice Secretary Frederick Bida ang pag-isunin letter request kay Bundok, legal counsel ni De Rosa asin Sarong Singer, na magtao sa DOJ nin impormasyon, ikanta ang naaaramang kini mapapadapit sa kinamumugtakan kan sa iyang kliyente. Pinagrumdum ni bida na an attorney client privilege dahil nagtataunin rason sa sarong abogado na makipagtabangan sa lay o gumibunin krimen arog kan misleading authorities as in man harboring offenders. Kaya mas maray pa daadig ni Kibundok imbis na magparataram as in magparaputik ilantad na lang, kumanta na lang kung hain si bato.
0: Sa pinakamainit na barata kang Aldaw, liwat na naman nagkaigwa na yung mainit na diskusyon as in pag-walk out kasubanggi sa sesyon kan Senado and minorya. Yan pagkatapos na magkaigwa na yung motion si Senador Rodante Barcoleta kung sa'yin dapat na baguhon ang rules kang Senado. Kung sa'yin tutugutan na ang mga membrong senador na makapagboto, dawa na ini absent pa. Dahilan kay ni nagkaigwa ng mainitan na diskusyon na kung sa'yin nagkalintar na entero. Sinda Senador Kiko Pangilinan na haros habo ng patarumon kasubanggi sa sesyon, ipipapara kontra ni Senador Alan Peter Cayetano asin man ni Senador Loren Ligarda. Entero man nagkalintar asin nagkainit ang payo ni Senador Erwin Erwin Tulpo kan iniipahayag niya na anong gayo ang pinagmamadali na garugusto palusutan na bagoon ang rules kang Senado. Yan may katuyan sigun sa iya na dahilan sa magkapir ang mga senador ang pwedeng makulong ngunya na si Mana asin gustong pabutuhon pagyaray dawa ni nasa kulungan o yung pahayag ni Senador Erwin Tulpo.
5: Madam President, my question is why is the majority in such a hurry to tackle this motion, this allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference? Whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convening hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
6: Madam Chair.
5: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President?
0: Mientras tanto kasubanggi, nagtirindugan na si nag-walk out sa Senado ang mga senador na miyembro kang minorya kan magdesisyon si Senador Alan Peter Cayetano na i-divide da ang House as in magkaigwang burutuhan. Tumindugman si dating Senate President Tito Soto as in sinabi nang dapat i-adjourn ang sesyon kung kaya day nakapalag ana sa mayoriya sa sendang maitom na plano na baguhon ang rules kan Senado na makapagboto ang mga senador dawa ini magkakurulong pa. Oratyan, babalikan ta ang mga mainit na barata sa lado lokal sa buyang pagbabalik.
7: Radyo Guapito.
8: Mga
6: mister. Gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black,
9: may balak.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
11: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
12: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
13: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
14: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video okay. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras yun yan, alas 6, 9 din pagkaga. Gunyan sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Nakumbinsidaan ni dating Bukal Carlo Batalya si dating Vice Governor Imelda Papin na magdalagan giraray bilang Vice Governor kang Camarines Sur. Si Imelda Papin na sangunyan na sarong Board of Director kang Philippine Charity Sweepstakes Office ang pinagpasyaran ni dating Bukal Batalya as in presenting Bukal J.J. Pilapil duman sa iyong opisina sa Manila as in nakumbinsidain ng magdalagan bilang Vice Governor kung si Simon ang itatampad na kandidato pagka-gobernador laban kay Elry Villaforte. Nagunyan ang naglalataw na malaban bilang gobernador Yusuf Bong Rodriguez as in pwedeng magkaigwa ng hararom na pag-urulay, tangani magkaigwa o maging running mate ni Bong Rodriguez Imelda Papin. Igwa man yung mga banak-banak na pwedeng magdalagan na gobernador si Bel Robles kang PSSO alagad sa sarong exclusive interview pinagtuga kayo ni naanda dalaganan niya pagka congressman kan second district kang probinsya ni Camarines Sur. Imelda Papin ang haloy man nagsirbi bilang vice gobernador kang probinsya ni Camarines Sur.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga barita, liwat pigbukasan ni Congressman Nelson Ligason ang vice chairman kan House Committee on Bicol Development and Recovery. Kasuod man isu sa massive rehabilitation kan andaya asin Maharlika Highway. Sa hearing kan sinambit ng komite, sinaro-saro o ipigbiklad ni DPWH Undersecretary Rico Bernabe ang update asin detalyas kan sinambit ng proyekto matapos huruton ini ni Ligason. Sinabi ni Bernabe na base sa timeline, piglala umang matatapos ang design kan massive rehab sa masunod na bulan na Hunyo. Sa bulan na Hulyo man subot, matatapos ang bidding asin pupunan ang patrabaho sa bulan na Agosto o Setyembre ng unyar taon. Base pa sa timeline kan DPWH sa abuton ng 16 na bulan ang konstruksyon para makumpleto ang nasang bitnang proyekto. Uyan pahayag kay ni duman sa hearing kan House Committee on Bicol Development and Recovery.
3: Namin yung timeline, kailan ho ba yung bidding at kailan kaya more or less magsisimula yung patrabaho?
4: Mr. Chair, yung tapos po ng design ng ating mga foreign consultants are expected to be completed by June. So, siguro po earliest po baka by end of June or July makapag-advertise na po tayo for these packages.
5: Kasi dapat
4: na-add po, no? Kaya po namin ginawa po na ganito yung ruta kasi nga po yung ating consultant, mga foreign consultants po is para po magawa yung kalsada ng buo. Kasi po yung ating mga line items under Dagaa ay nakahiwa-hiwalay po siya. Minsan po nakahiwalay per district. Hindi po siya magiging efficient kapag ganun po siya ginawa. No? Kaya po this time, kukagawa tayo ng 10 programa na buong 30 km stretch, one package po. Para yung buong kalsada talaga yung isang gagawa po, Mr. Chair.
3: Ang nabanggit po ninyo, matatapos yung design by June. So yung bidding ba ay mangyayari by July?
4: Yes po, yun po ang target, Mr. Chair. That is
3: okay.
4: The target. You will advertise by July.
3: And therefore, yung simula ng patrabaho ay either August or September.
4: That is the target, Mr.
3: Kailan
4: Chair.
3: Kailan po yung target completion?
4: Mr. Chair, hintayin po na namin yung design, but I would think mga 16 months po ata. I'm not too sure, Mr. Chair, no. I will check po.
3: Kung 16 months, meaning that is still within the term of the present administration.
4: That is correct, okay. Mr. Chair.
3: So, thank you for that.
2: Parte kan pagtukar kasuod ma sa House Committee on Bicol Recovery mawa para pitsa nasambit ng massive rehabilitation. Matatandaan si Congressman Nelson Ligason iyo na sa likod kan pag-arangkada sa pag-sasagibo ng massive rehabilitation kan Andaya Asinwan Maharlika Highway.
1: iba pang barata sa lado lokal. Magkakaiguanan ng solusyon ang grabing kakulangan din mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan digdi siyudad dinaga. Maugmang pinag-anunsyar ni Mayor Lenny Robredo kan siyudad dinaga na madali nang mangyari ang pagkakonsigir niya kan bali 236 na gayo mga classroom na ipapakonstruct digdi sa naga bilang Public-Private Partnership for School Infrastructure Project o PSIP na sangunyan padagos na pinagibo ang procurement tagani mapu nanaan sinambitang konstruksyon kan mga eskwelahan na ini o classroom. Sinabi sa impormasyon ni Mayor Robredo na nainot na ni sila nagpirmahan ng memorandum of agreement in the Secretary Sani Angara kang DepEd duman sa Malacanang kan Pebrero 23 konstruin na magkakaiguan ng pagkonstruhir kan mga pagkukulang ng classroom digdi sa Naga. Ini nangyari manggiraray pagkatapos na magbisita duman sa Bayugan City sa Agusa del Sur sa Mindanao si Mayor Lenny Robredo asin nagkaigwagiraray nin dagdag na alokasyon na 282 classroom. Sa ilalim kasi na bitang kasunduan, 145 million labi ang pinag-download na pundo sa Naga City para sa pagkontruhir kan mga classroom na ini na masimbag sa kakulangan kan mga classroom na ginagamit kan mga kaakian.
2: Nagpuo na magparalangkawan sa taripa nin kuryente ang mga electric cooperative sa probinsya nin Camarines Sur kasabay kan nagrarani ng paglaog kan bulan na Hunyo. Sa bagong taripa na ipinaluwas kasuod makan mga electric cooperative, haros sobra sa piso ang ipigdagdag sa singil sa kuryente. Ang kasurekuan nasa 11.4665 per kilowatt hour ang taripa sa residential consumers. Mantang sa kasureko to paghali sa dating 8 o 9 pesos, puminakol na sa 10 pesos o labi sa 10 pesos per kilowatt hour sa residential. Sa kasureko 3, 11 pesos per kilowatt hour as in kasureko 4, labi sa 10 pesos per kilowatt hour. Matatandaan, enotang nagpatanid si kasureko to spokesperson Renner Bukay na mangyayari o mapautob ang mga electric cooperative nin adjustment urug na ang kasureko dos sa taripa sa kuryente ngunya na panahon uli man sa pagpapalangkaw na naman sa singil o taripa sa kuryente kan sa indang mga power supplier.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, nagrangkada na kasudma ang Kaugma Festival sa probinsya ng Camarines Sur na pinag-ibod yan sa party kan Kadlan Pili Camarines Sur. Susog sa impormasyon kasudma, naghakot ang kadakul-dakul na mga auto kan mga badaralan kadaklan digdi mga hobines igwang libreng sakay na pinagtatao asin ini magdudurar sa kun ng Mayo 31 libreng sakay hali sa Naga, Kanakman, Binalabak, Bilaor, Ocampo, Baaw, Bula, Iriga asin man Nabwa. Alagad ang mga pasahero na maurali sa pili ang nagrereklamo yan in hulita nagkaipuan pang mag-ikot ang biyahe hali sa Naga, maikot sa Bilaor, pasirin sa Binalabak, balda na sa pili. Yan ay nulita grabe ang paggurubok kang trapiko sa partikan Kadlan Pili. Dahilan man ngani sa sinasabing Kaugma Festival, nag-aagrangay ang mga pasero na kayo po magbayad din pamasahing 50 pesos. Hali Naga, pasirin sa pili. Inuli sa ikot na maray ang sinambit ng biyahe. Ang Kaugma Festival, ang igwang kadakol nin mga concert as in ang mga estudyante sa iba-ibang eskwelahan ang pinag-obligar na mag-aratindir tanganing magkaigwasan na ning audience ang sinambit ng Kaugma Festival na pinaggastusan nin abuton daang 75 billion pesos.
2: Taras tanto sa kudmun yan panagos kinukontra kan mga parasira sa banuaan ni Kalabanga Camarines Sur ang planong pagpapatugdok nin Windmill Project kan Copenhagen Infrastructure Partners o CIP sarong klasikan renewable energy o mapagkukuanan nin ipapabakal na kuryente dyan sa kadagatan kan San Miguel Bay sa tao kan ginigibo kaning konsultasyon sa mga residente sa sin parasira sa nasambit ng lugar. Iyan pagkatapos magsungko sa asintado sa Radyo Kasudmaan pirang leader kan mga parasira sa mga banwaan ka, o sa banwaan kan Kalabanga. Sa interview kan asintado sa Radyo Kinda Emily Torno, presidente kan samahan ng mga mangingisda sa Kalabanga asin Jose Sotero, presidente kan samahan ng mga maliliit na mangingisda, si Riman Lid Convenor kan Tanggol San Miguel Bay, sinabi kan mga ininadda isinda kumbinsido sa mga paliwanag asin promesa kan sinambit ng kumpanya sa planong pagpapatugdok kan nasambit ng windmill o renewable energy hulita magiging dihado subot sinda sa offer kan sinambit ng kumpanya. An pagpapatugdok kan nasambit ng proyekto kan kumpanya na maproducing kuryente dahil mandaa mga katabang senda hulita sertong magiging mahal subot ang kuryente hulita maluwas sa saruining pribadong kumpanya. Sa katunayan, sa ginibo subot konsultasyon, enot ang sinabi kan mga representantes kan Copenhagen na magiging naan magiging presyo kan kuryente nasa 9.16 pesos per kilowatt hour harayoon lamang da sa taripa ngunyan kan Caso Recudos uya si Jose Sotero.
6: Ang kinokontra mi dyan dahil mararaot so kabuhayan mi, number one so kalikasan, napipirasa naman ang makinabang. Ang kumpanya ay private. Magiging garot tulay na para magmahal ang kuryente. Ta, may mga batayan na kita, ngunyang kung gura no, ang sa indang taripa, kay puan sumunod to tao. Kaya bilog na susupreyan kaya ang kabos apiktado sa pagtaas kang kuryente dahil ang sinabi nilang taripa poon sa 9 abot ng 60 ang rate nila. Ito, saro itong bagay na kinukontrami na gabos na magmakaipon ng kuryente apiktado.
2: Mientras tanto, apuwer kayan, pig-abisuan pasubot sinda kan o na duwang taon dahil pwedeng maglawod ang mga parasira sa San Miguel Bay. Mientras na pigahaman o ipigtutugdok ang sinambit ng windmill project, idinagdag pa ni Mr. Sotero na mayo man subot ipig-o-present na alternatibong hanap buhay sa indaan kumpanya. Mientras sa dahil sinda pwedeng maglawod imbes, pig-promisan subot sinda nin ayuda. Pero inidaa magahali sa DSWD, arog kan tupad, AX, asinman, akap, uya pa si Sotero.
6: Sa laog ng duwang taon na ang construction, dahi kami makakalawod dyan sa dagat na yan. Dahil bawal mo na po data na makonstruct. Kasi sabi kan mga memorami po, no, ano pa lang kami pagburuhay mi.
7: Ano sabi po, Linda?
6: Maayuda da. Kung yan, ang tinugan ninda pong ayuda, so, akap, so, tupad, ha? So, livelihood. Sa gobyerno, kakaulayong po danin ang DSWD. Naglaw sa isip mi na, dawaday sinda magtugdok dyan. Problema kang gobyerno.
7: Oo.
6: O, paano itutugaan niya yan sa to? Maski ngunyan niya ako, di magrelaya sinda hindi, taon ito hong akap na to, tupad, kung ano. Ano tayo itutugaan ninda? Di garo niya ako baga naglulukuhan.
2: Parte kan mga naging pahayag kasuudma o himuto kasuudma ni Jose Sotero ang representante kan mga parasira sa banwaan in Kalabanga, Camarines Sur.
1: Sa iba pang barita sa lado, lokal datayawan kan mga parauma sa banwaan Kampili si Gobernador Elry Villaforte pagkatapos na badagog ang barita na mautang na naman ang kapitulyo ng kantidad 200 million pesos para na pambakal din paroy kan mga parauma. Asin iniitatabang man giraray da bilang ayuda sa mga residentes kan Camarines Sur pag ini naging bagas na. Sigon sa mga parauma sa Pili na apiktado kan pagpapatugdokan iconic capital, kung talagang sinsiro ang gobernador na tumabang sa mga parauma, ano ta sinda mismo ng mga parauma ang hinahalian in diretso na makapag-uma? Daday pa man nga ni nababayadan ang sinda mga daga pagkatapos na magkaigo ng expropriation sa sinda mga daga na subot gagamiton kang kapitulyo provincial asin pinagbabayadan sa naning hababa o na presyo. Higon sa mga parauma kung ang gobernador talagang igwang puso para tumabang dapat ipahiling ininin totoo bakong sa paagi sa nanin mga pag-uutang na naman ini apwera pa kan pinag-utang kan Kapitolyo na 3.5 billion pesos na sugubot pampagibokan uptown asin iba pa mga building digdi sa Kamarinesur.
2: Mientras tanto, pinahimutikan kasudma kan Naga City Tourism Office o Naga City, asin man kan Naga City Investment Board ang nagluwas ng mga bareta na patida ang mga hotel sa Naga para no-pano ng intero nin mga turista na madaralan daa sa Kaugma Festival. Sa pagkipag-ulay kan sa Sintado News, Kirwil Uliber kan Naga City Investment Board, sinabi kayo ni, may umansindang impormasyon o record sa opisina na nag-uumapaw na ang mga hotel sa mga dayuhan o pulibok na nin mga turista ang mga hotel sa Naga para lang dumalan ka na sa bit ng festival kan gobyerno probinsyal. Sa presente sa pagkaaram subot niya, normal sana ang mga transaksyon sa mga hotel pati na mga restaurant sa siyudad ni Naga asin may mansindang namumonitor na kasiributan o pagdakol ni mga turista o nagkakasiribut ng mga turista sa paglaog sa mga hotel. Sinabi pa ni Oliver na papano o nagiging fully book sana ang mga hotel sa siyudad ni Naga kada panahonin Peña Francia Fiesta pagbulan na Setyembre. Uring bareta niya tungkol niyan, bareta na sa kinabalin karawat ang bareta sa sports at sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, ipikanunsyad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na sa primerong pagkakataon makakaresibi na nin cash incentives hali sa Philippine Sports Commission o PSC ang mga atletang makakasungkit nin medalya sa palarong pambansa. Matatandaan, anas DepEd sana asin mga LGU ang nag-re-release o nagtataon nin cash reward sa mga estudyanteng nagpartisipar sa palarong pambansa pag nakakasungkit ni na medalya. Kana nakaagi kayang Domingo May 24 opisyal na pigbukasan ang ika-66 sa taong edisyon kan palarong pambansa na ginigibungon yan duman sa Agusan del Sur asin maduran sagkod sa pecha 31 kan Mayo sa katapusan kumpuesto ang regional teams kan palarong pambansa ni na 13,000 na mga parkawat ngunya na 2026. Dawa nga ni day nakaabot si Presidente Marcos sa opening ceremony sa sinambit ng salo sa pinakadakulang sports events sa nasyon. Pig-representar siya ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo asin ipig-orgulyo kaining maabot-subot sa 6,000 na mga eskulan ang naabutan kan gobyerno o ang napadarahan kan gobyerno ni Tabang. Tanganing magkaiguanin sports equipment as in supplies poon kan 2022 hastang 2025 sa ngunyan labo-labo na ang bakbakan duman sa Agusan del Sur kan mga atleta.

0: Yan ang kabilugang sa mabarat ang unyan na aldaw na Miyerkules, Mayo 27, 2026. Salamat sa mga tutok live sa Facebook, saka sa YouTube. Shout out kay Rinaldo Cosa, kay Chris Cañaria Palguera, kay Alan Barrios, Lord Cecina Altes, Nestor Vargas dyan sa Taguig City Port sa Manila, Maxima Oliver, JBC Bayrante, Lily Malaga, kay dating kagawad Arnold Polon Lipa sa Minalabak, Cecil Larga Blag, Rosemary San Benaventura, Marlicia Batin, Maritis Buena, Emma De Vera, Gerald Rule Reto, Seringman Kibatukan Nilia, Raymond Keneta, asin Los Beminda Mendez. Asin sa kadakol pa nakantabay sa YouTube Live. Salamat man sa nakatutok sa edad mga radyo. Sa YouTube, 125 nakatutok sa tuwi live ngunya na pagkaaga. Asin sa Facebook, 113. Sa pangarang siyong pag-inibarang hatod ka informasyon sa kontrol kay Banyato si Terdy Verdejo, Angie Salcedo, asin man Jameson Brinya, sa Engineering Department si Engineer John Robin Floresi, kami man po ang sendong mga amay na parabarita. Hindi
1: po si Aresa.
0: Di ba po si Ed Bandol, Diyos Mabalos po. Kansindong pag-antabay.
2: Sa indong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay liwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.
4: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
5: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
4: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
5: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
4: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
5: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
6: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
7: Halina.

0: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!
1: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras sa ngunyan, mga tugang, eksakto na pong alas 6:35 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dala po sa tuya kan SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo mga tugang, sa SNJ Hardware Plus, kumpleto po sa gabos ng mga pangangaiputa. Puan po mga tugang sa hardware materials, construction materials, mga electrical materials, plumbing, finishing materials, araw po kan mga tiles, ceiling panels, wall panel, SPC flooring. Asin man po, kompleto man po sinda sa mga furnitures, mattress, storage and office equipment na nasa second floor. And also, may mga tools, may mga tools, may genset, may water pump, water tank, asin iba pa pong kaipuanta, lalong unyan ta panahon po ning tag-init. SJ Hardware Plus, pwede na kamo magamit ng credit sa debit card. Belgips registered na, maiwas po ang parking space, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa sendo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, at abagan po kan Shell, harali po sa may Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, daraman po ini sa tuya kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, tandaan po nindo mga tugang, ini po nagsa-celebrate kan sa edang ika-16 taon na anniversary. Sa pag-celebra nila kan sa edang ika-16 taon na anniversary, sa kada pag-purchase po nindo o pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic ikwakal ka na po ning raffle ticket and may chance kang manggana ning brand yung motorsiklo asin man cellphone.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal. Asin ang inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa Lulingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa satuyang programa. Ini po ang programang Asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
2: Ang baretang sendong maantabyanan sa kamugtakan po kan panahon, dara po ini sa tuya mga tugang kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service asin man po kang LTO Pamplona. Magdangog kita ha, ta si advisory po kan pag-asa kasunma sa national, medyo makaadit. Ta posible pong magsabayan ang paglaog sa Pilipinas kan habagat asin man po kang Super El Nino. Ano ang gustong sabihon po kani? Mga tugang, masabay-sabay ining duwang phenomenon ang habagat saka ang panahon po na tag-init. Bot sabihon, pag may El Nino, ma-enhance ang habagat, mas gulping mga uran, mas gulping mga super typhoon an posibleng maglaog. Aramon tani sa pagikan sa tuya mga amigo gikan sa DOST Pakasa. Duman po sa siyudad kan Ligaspi, nasa linya si Ariel Samudio para po sa update.
1: Asintado Weather Update.
2: Aramon tayo pinakalatest sa pagi ni Ariel Samudio. Ariel, good morning. Ano ang latest ta sa panahon?
3: Okay, naaga po. Sa ngayon, southwesterly wind flow ang nakaka-apekto sa Palawan pati naman sa western section ng Mindanao at in trough o extension mangkang tropical depression ang nakaka-apekto sa natatandaan parte duman sa Mindanao. Ang tropical cyclone man na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility na kung saan niya ni Charo naman ng tropical depression, puri na matala niya sa bagong alas 3 din aga sa distansyang 1,230 kilometers sirangan kang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, iguain yung kusog din duros na harmes sa sentro nag-aabot sa 55 kilometers per hour at iguang pabukso kan duros na nag-aabot sa 70 kilometers per hour. Nag-iroy niya sa direksyon na pasulnupan, norte sulnupan sa rekas man na 10 kilometers per hour. Ang tropical depression, posibleng man maglawag sa Philippine Area of Responsibility sa agang hapon o banggi at inipapangaranan na bagyong doming. At sininiman, posibleng mag-abot sa typhoon category sa Sabado habang iniman nasa kadagatan kan Pilipinas. Baba man ang tsansa na maglansol ini sa anumang napartikan sa tuyang nasyon, alagad, posibleng man makaapekto ang makusog na duros kanido man sa may extreme northern Luzon at sa Sabado, posibleng man na ma-enhance kanayo o mapakusog ang southwest monsoon o duros sa bagat. Sa ngunyan, sa maghapon ng Kabikulan, Palagos, Manila, Lauman na magkakaigwanin mainit na panahon. Alagad igwaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldulin dahil man sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sirangan hanggang sa timog sulupan na anuang matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang heat index posibleng man mag-abot sa 41 to 45 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:17 in aga, masulupatan alas 6:06 in hapon. Halilibis sa DOST.
2: Ariel, good morning, Ariel. Ariel.
3: Hello.
2: Hello, Ariel. Yes, si Joe Sabalda ini. Ariel, mahapot lang ako. Kasod, may pinagpaluwas ang Pag-asa Central Office. Manunugod sa El Nino and Habagat. Possible da na mamamatian ta ang pagsasabay kang El Nino asiman Habagat. Ariel, pwede bang paki-enlightened mo ang mga listeners and mga viewers about digdi sa anong ini, report na ni?
3: Magdore na po kayo ng mga climate models, nagsasuggest na talagang may gulit ang 92% na probability na magka-igwan yung El Nino sa June, July, August na ano na period. As in, may chance na yung mag-persist hanggang sa May to early 2027. As in, ngani, 82% chance man na magkaibigit ang El Nino by ngunya na May, June, July 2026. So, dakula ko talaga ang possibility na magkaibigit ang El Nino ngunya na maabot na June. Kasi hindi yung habagat man, usually, dawa may El Nino, may o Mayo, talaga pong ang habagat na galaog mga bulan kang ano, kang Hunyo. So, nagkataon lang na ngunyan, possible halangkaw ang chances na magkaibigit ang El Nino na kung sa inyan eh, by June na yan yan, may huwag kitang 92% chance na magkaitaming El Nino, which is, yun man yung panahon na mapunangan ng ano, ang usually yung habagat.
2: And,
3: kaya possible na magsabay.
2: And possible, baka araw kinikatong 2019, na kung sa inyan nangyari baga itong undoy, tabi, Ariel, na sabay-sabay si El Nino and si Habagat. Tama ba?
3: Base po kaya sa ano, yan man, sa mga historical records, kapag nakakaigukit ang El Nino, kapag sa mga bulan ng June or July, yung timing na nakakaigukit ang El Nino, makusog man ang ano ang epekto kang ano kang habaga.
2: Mm-hmm. And possible medyo may mga super typhoon kita kayan ma-develop, Ariel.
3: Usually po, yan, saro yan sa impact kang ano kang El Nino dito sa ano sa Pilipinas. Bibihira o dikit ang bagyong landaog sa par, pero kung may maglaog man, mga nasa typhoon or super typhoon na category.
2: Okay. So dapat inihan sa tuyang paghandaan. All right. Ariel Samudio kang DOST Pag-asa Ligaspi. Ariel, thank you very much, Ariel.
3: Salamat po.
2: Ang report na yan, mga tugang, dara po sa tuya. Kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asiman kang LTO Pamplona, si mga gusto na pong mag-renew kan sa tuya pong mga rehistro para sa tuya mga auto, motorsiklo, asin iba pa, magdiyan po kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. One-stop shop na po sinda, mga tugang, asin ang kagayunan na po gani, kompleto na sinda dyan, may insurance, may medical, may emission testing and inspection. Saro na po sa sarong lugar lang, air condition pa ang waiting area kaya dai kita maiinitan. May drive-thru para mas lalong kaskas. Sa detalyes kan mga mainit na mga bareta, pigwalkoutan kan minority and majority sa pag-insist ni Senador Rodanti Marcoleta asin man ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilusot ang sarong proposisyon na dapat makabuto ang o magkaigwaning inapod na online voting o makapag-participate ang mga senador na mayo sa Senado sa paagi kang teleconference o Zoom. Inidada naman da bago, sigon kay Senador Rodanti Marcoleta, taginibo naman da ini. Asin kan Mayo 11 pa, nagproponer na siya kan bagay na ini, na daiman na nagustuhan kan minority. Nagkaigwaning balitaktakan, sinda Senador Erwin Tulpo, Senador Rodanti Marcoleta, maging si Senador Alan Peter Cayetano, asin napuli ini sa adjournment sa masunod na Lunes para sa saindang sesyon. Nag-walkout ang minority senators. Ninulit na dai ninda gusto na i-reload na aprobaran ang pagbabago kang Senate rules. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal pamangiraray o sa lado nasyonal. Mga tugang, sa lado nasyonal, pinasa na ni Senador Bam Aquino ang mga sahot kasumpay kan subuot agenda sa pag-revive kan liderato sa Senado sa paagi ng charter change sa sinman na no election scenario. Sa plenary kanakaaging Lunes, pinaymutikan ni Senador Bam Aquino ang allegation na may clandestine agenda para sa tsa-tsa o pag Oktaba kan eleksyon sa 2028, kasabay kan na pagtaan doon kani na mayong nangyaring urulay o ano man na plano para itulod ang Constituent Assembly. Simbag ini ni Aquino sa video na ipinaluwas ni Senador Amy Marcos sa sayang privilege speech na sigon kay Aquino naglalaman kan mga salang impormasyon asin man fake news lang. Uya po si Senador Bam Aquino.
4: Yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni Senate former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push. Wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas. Wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news.
2: Ipinuntupan ni Senador Bam Aquino na mayong anuman na proposisyon para man sa Kongreso sa anuman na pag-revive kan konstitusyon. Kinumpirma man ni Senador Kiko Pangilinan na mayong pagdangog sa komite o constitutional amendment manunungod sa bagay na ini. Iginit ni Aquino na matiner siyang matinir siyang kontra sa anuman na lakdang na magbago ang 1987 Constitution. Asin nagtutubod siyang may makusog na pagkontra sa laog kan Senado laban sa tsa-tsa asin man no election scenario. Nangapudan man ang minority bloc na paraon sa official records kan Senado ang ipinahiling na video mantang pigiing ganyar ni Aquino ang mga kapwa senador na ipundo ang anuman na distraction asin man i-focus ang atensyon sa tunay na problema kan nasyon.
4: Marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Kung tinanong lang po kami, siguro po masasabi ho natin ngayon pa lang kung nagbilangan tayo ngayon, eh baka 24 pong makuha natin na hindi papayag sa charter change. Kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang con as a con-con, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no-election scenario.

0: Mientras tanto, apuera ki Estrada, hinug na mandaa ang kasong plunder asiman malversation, graft and corruption na ipigsusunad o isusunad laban man ki Senador Joel Villanueva. Samantalang hinug naman ang isasangat na kaso laban man ki Senador Rodanti Marculeta na may koneksyon ini sa pagresibi niya ning campaign donation kan siya congressman. Inagbawala na kan Sandigan Bayan ang sinda Senador Marculeta asin man na dating congressman Mike Defensor na magluwas sa Pilipinas. Nagpalawas ang Sandigan Bayan ni Precautionary Hold Departure Order laban ki Marculeta asin man ki Defensor. Asin duwa pang opisyal kasumpay ini kan plunder asin man indirect bribery na isinangat kan Office of the Ombudsman sa 7th Division kan Undercover Court kan nakaaging Mayo 26. Kabali man sa may PHDOEO sina Joseph Barrias Espiritu asin man Aristotle Baluyot Biray kasumpay ini kan subuot pag-donate kan mga ini o pagtaoning 75 million pesos campaign donation ki Marculeta. Ang mga baretang sendong na nahin ninyo, gadara po yan sa tuya mga tugang kan GLE Driving Academy as in one kan Win-Win Hotel and Resort. Tandaan po nindo mga tugang, ang GLE Driving Academy, ini po maasahan ta, tutugduan kita maging disiplinado as in man maging defensive driver. Obligado na po kitang mag-agi sa theoretical course as in man mag-agi man po giraray mga tugang sa practical course as in ini an itatao sa tuya sin makukuata sa GLE Driving Academy. Gusto nindong magkaigwa nining professional driver's license? Makakaigwa na po ninan professional driver's license, enroll na po sa GLE Driving Academy. Duwa po ang pwede nindong dumanan, duman po sa ang main branch mo ninda sa Pamplona, LTO Pamplona, asin may branch po digdi sa may Panganiban, tungod lang po kang Kusina Conchita. Dalaman ini sa tuya kan Win-Win Hotel Resort, dakulang resort na igwapo ning dakulao na swimming pool, halangkaw na slide, mga rooms na pwede kong mag-overnight, mahiwas pong space, may function room para sa mga indoor activities, mahiwas na parking space. Mag-like and follow lang po sa inyong Facebook page para makapag-message ka mo asin man makapag-pabook. Gabos po ini sa Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. Pagsiselebrar mo niyan kan mga tugang tang Muslim ang Eid al-Adha. Kaya nakikisumaro po ang asintado sa radyo sa mga tugang tang mga Muslim sa pag-selebrar nila kan sa inda pong Eid al-Adha. Holiday mo niyan! Founding anniversary kan Camarinesur. Asin man 68th birthday ni dating Mayor, dating DILG Secretary Jesse Robredo. Mabalik po ang satuyang prarangkahan Aracan.
1: Radyo Guapito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: abang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manibela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6:56. An oras pong ini, darastoy kan na Bicol Access Health Centrum. Ngunyan pong bulan na Mayo, Mother's Month ngunyan, alagaan natin ang paningin ng ating nanay dahil mahalaga po ang bawat sandaling makakasama natin siya. Isa sa mga pangkaraniwang problema ng ating mga nanay habang tumatanda ay ang katarata na maaaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin po ang Access Health Eye Center. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City. Bukas sila Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sina Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang prarangkahan. Mayo lamang kitang nadadangog sa mga opisyales nyato sa gobyerno nasyonal, maging lokal, na iniingganyar kita na maghanda sa sarupong sitwasyon na at stake ang satuya pong siguridad. Ninuli kaning nakaamba na nakaambang Super El Nino na sasabayan kanhabagat. Pirangal daw na nagpaparapaluwas o pirambula na nagsabi ang PAGASA na maepekto ang El Nino by June and possible umabot ini sa August and by October hanggang first quarter kan 2027. Mayo lamang ni saro sa tuyang mga nasa national and local government ang nagpapagiramdum sa tuya na igwa kita ning impending na possible na mga possible na danger sa tuya pong mga kababayan, particular si mga vulnerable sectors, si mga yaon po sa mga low-lying areas, vulnerable sa flooding, landslide, and iba pang mga bagay. Igwa po ni nakaabang Super El Nino na sasabayan kan habagat. Sabi po kang PAGASA, sabi kan sa tuya pong Weather Bureau, ang pwedeng magsabay-sabay ang habagat saka ang El Nino asin subago, hinapota na po kay Ariel Samudio. Possible na may mabilog na mga super typhoon sa mga bulan puong June hanggang November. Ngunyan, busy ang satuyang Senado sa Iriwan. Umala, kasubanggi, nag-walk out si minority tapi nagpipirit kan majoriting mga senador na aprobaran ang pagbabago kan sa indapong Senate rules na makaboto, makapag-participate sa deliberasyon sa plenary via teleconference ang mga ausente o mga absent o mayo physically present sa Senate. Gusto nindang i-amend ang Rule 11, Section 22, na nagsasabi, notwithstanding the preceding section with the public interest so requires, such as during a national emergency or when there is a force majeure, the Senate President in consultation with the Majority Leader and Minority Leader may authorize the holding of session through teleconference, video conference or other reliable electronic means. Ini ang gusto nindang i-amend. Dahil po nangyari, ta nag-walk out si minority, tapig, ano yan, pig railroad. Ini yung pong Senate rules in favor kibato, in favor da sa mga possible na maa-aresto huli po kang ipa-file na plunder cases. Mga tugang, ang debate sa plenaryo, sa Senado, maging sa Kongreso o sa House, sa mga sangguniang bayan, sangguniang panglungsod, panlalawigan, part ini kang inaapod na democratic process. Normal ining nangyayari. We have to debate, kay puan magdebate, kay puan pagdiribatihan ang pros and cons, ang mga bagay na debatable. Alagad, more than digdipo sa mga pinag-iiriwala ninda, dahil lamang nang nadadangog na nagdidiribate ini sa impending danger sa buhay kan mga Pilipino inipong papaaboton na Super El Nino, nangunyan nga ni, mati-mati ta ang grabing init. Sasabayan po kang habagat na pwedeng mag-create o maka-generate ng super typhoon, mayo man lamang sa mga opisyalis, sa mga senador tangunyan, ang nag-didribati about ano ang gigibuhon ta once mag-abot na inipong mga kalamidad na ini. Hininga po nindo sa mga nasyon sa Southeast Asia, ang Pilipinas saro sa mga country na vulnerable sa mga disaster. And yet, we are fighting, ang sa tuyo mga opisyalis, they are fighting in their interest, political interest, o ano pang mga interest, not the interest of the Filipino people. Digdi man po sa local, ang gobyerno provincial taman, sige ang urugma, hindi minsan mayo man lamang pong ipinapahiling na mga paagi kung paano kita makaka-adjust once ining mga kalamidad na ini mag-arabot. Mapurulok-pulok yan pag yao na. Ini ang makasuya pagparahilingon. Kaya minsan dahil mo mabiblame ang iba kung nagmamigrate na sa ibang countries. Ninuli tadae na sinda nakakahiling ning hope na ang satuya pong mga leaders ay magbabago pa. Pati po ang mga butante, makamurumundo na they are fighting not for the public interest but the interest kan partido o grupo na sinang pinababalihan. Unyan, ang labanan bako naman para sa mga Pilipino. Labanan na kan pro-Marcos, pro-Duterte. Bako ng pro-people against Duterte, bako ng pro-people against Marcos. Divided na ang mga Pilipino. Ngunyan, sisay po ang ma-stand out sa mga leaders na ini to be our next president na can unite iniyo pong mga pro-pink, pro-red, pro-green, pro kung anong-anong mga color ang kinababalihan nila. Sisay. As in, ini po, mamundo man ako on, ang resulta ka ni, pag nag-abot po ini yung mga kalamidad na ini, we are not prepared, then makaramas-kamas kita. Yan na naman ang gusto ninda, ta kita nakatingag, tamahalat ning ayuda.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guam.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, alas 7, Jess na po ng pag-aaga. An oras, dara po yan sa tuya mga tugang kan EO Executive Optical. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
2: An oras, daraman po sa tuya mga tugang kan BMEG Feeds.
6: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Alay na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feed sa pagpapadakula kan sa toyang atama na orega siman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
7: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
8: Joe Usaban.
7: Sa asintado, Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barata ala 7. Mayo 27, holiday po ngunyan, tanataon po, Idil Adha, kansatoya po mga tugang na mga Muslim, founding anniversary kan probinsya kan Kamarinisur, asin man ngunyan po ay ka 68th birthday ni dating Mayor, dating SILG o DILG Secretary Jesse Robredo. Sa headlines kan sa tuya mga mayor na mga bareta.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa headlines kan mga bareta, sarong simanang Kaogma Festival pinagpuna na kasubanggi sa paagi kan opening dance number ni Gobernador Elrey Villafuerte. 5.4 billion andaya siman Maharlika Highway. Labo-labo na po ang preparasyon. Posibleng pagpuon kani June or July until August.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Dagdag na mga korte sa Kamarinisur, inaprobarana ning mas mabilis. Sigon kay Congressman Nelson Ligacion kanikatulong distrito kan Kamarinisur. Rate kan kuryente sa apat na electric cooperative sa Bicol o sa Kamarinisur naggalangkaw. Samantalang sa politika, dating Vice Governor, ngunyan PCSO Director Imelda Papin, posible daang bumalik sa politika magdalagan bilang Vice Governor ni Bong Rodriguez.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Samantalang City Councilor Elmer Baldimoro nagpasar ning resolusyon na nagahagad sa DOTR sa Kaap asin man kay Presidente Marcos na i-monitor ang development kang napipinjenting Naga Airport Redevelopment Project.
1: Asintado, asintado.
0: Sa sports, Bicol Region nakasungkit na po ning tulong gold medal. Pambato kan na Sorsogon sa javelin throw nakapaggibo ning palaro record.
1: Asintado, asintado.
0: Samantalang grade 6 swimmer kan na Legazpi City nagpuli ning gold sa swimming.
1: Asintado, asintado headlines.
0: Sa NBA, Jalen Brunson, ipigkoronahan na most valuable player sa Eastern Conference Championship pagkatapos na labsiton o isweep kang New York Knicks and the Cavaliers kasudma.
1: Asintado, asintado.
0: Yan ang mga headlines kan sa tuya mga bareta. Dara po yan sa tuya mga tugang kang SNJ Hardware Plus asin man kang Atlantic Bakery.
1: Asintado, asintado, bareta alas 7.
0: Ang inot na arangkada kan sa tuya mga bareta, dara po yan sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang mga bareta sa lado lokal. Formal lang binukasan ni Kamarinisur Governor Elrey Villafuerte ang sarong simanang Kaogma Festival dyan sa Camsur Uptown na pinag-atindihan kan ng mga taga-probinsya kan Kamarinisur sa paagi kan na libring sakay na giribo kan Kapitolyo gikan sa maiba-ibang mga banuaan kan na probinsya. Ang Kaogma Festival itinampok o itinampok ang man iba-ibang klaseng mga palabas. Iniman ang pagpon kang sarong simanang selebrasyon kadagod kan founding anniversary kan probinsya kan Kamarinisur. Tampok sa opening program, iyo ang pagbaili ni Gobernador Elrey Villafuerte Jr. sa entablado bilang parte da kan selebrasyon. Asin formal niya naman na inanunsyo ang pagbubukas kan sarong simanang kaurugmahan sa paagi kan ng mga fireworks display sa kalangitan. Asin na pagpupunaman kan week-long celebration, inaasahan na dadagsaw na ini kan ng mga paradalan huli kan man iba-ibang mga ma-perform, mga libreng konserto, libreng rides, libreng pagkakan na konsain pig aapod ni Villaforte na hottest festival in the world. Kaso banggi, mantang nagdadakulpan mga tao asing grabe si traffic, pinagbuksan na ang nasa bitang selebrasyon sa paagi kan pagbayli ni Gobernador L. Ray Villaforte Jr. kay bahan ang sa iyang backup dancers.

0: Pasensya na po, sasayaw. Parte kan kaugmahan. Pero ngunyan nabanggi po, historical. Bakit? Ngayong gabi, makikita po ng buong mundo ang atin Camsur Uptown, the first global city in Bicol. Palapak po dyan. Etong gabi na ito, para sa kahubenan, kayo ang pag-asa ng bayan. Hindi lang ngayon, bukas. Kaya sa anim na araw, libreng concert, mag-enjoy kayo dahil ito para sa inyo. Salamat sa lahat nag-organize. Ilang tulog, hindi sila nakatulog. Sponsors, organizers, palapakan natin ang mga backup dancers. Hindi ko na panaginip na kaya ko itong gawin. Sila po ang nag-inspire. Palapakan niyo po ang mga backup dancers. Anyway, maraming salamat sa inyo. Mag-enjoy kayo ng anim na araw. People's Festival ito para sa tao. Kung wala kayo, wala kami. Kayo ang inspirasyon namin. Kaya kami nagigising kada umaga, nagtatrabaho para sa inyong lahat. Kaya itong kaugma, para sa inyo. Kaya Camsur, ready na ba kayo? As Governor, I now officially declare Kaugma Festival 2026 open!
1: In fairness, ha? Pwede na. Pwede na sa Street Boys. Si Governor. Dala nung talaw kiraray si Bailey. Hindi ko daw. Medyo nagustuhan ko. Sige daw, hindi nung talaw kiraray si Bailey ni Governor. Thirdly, oya po, kiraray ang Bailey ni Governor El Rey Villaforte Jr. Yan. Oh, talaga naman, oh. Dramatic entrance, ha? Yeah. Wow. Pwede. Balikantaan mga nagbabagang mga bareta sa Lado Lokal. Linalabo-labo na kan Department of Transportation, asin man kan DPWH, ang preparasyon para man sa 5.4 billion andaya asin man Maharlika Highway Rehabilitation Project sa Bicol asin man sa Quezon. Sa ginibong committee meeting kan Bicol Affairs Committee, ipighiras na kan Department of Public Works and Highways maging kan mga miyembro kan Bicol Affairs Committee ang nasabit ng pagpapakaray kang Andaya Siman Maharlika Highway. Sigon sa Department of Public Works and Highways, abuton sa kulang-kulang 1.8 billion kada package ang kantidad kan proyekto na may kabilugan pundong 5.4 billion. Inilatag naman ang schedule, inaasahan na matatapos ang design kan phase o design phase sa June 2026 sa kantulong foreign consultant na iyo ang pinag-hire kang gobyerno para mantabangan ang pagdidisenyo kan Andaya asin man Maharlika Highway. Gigibonda ang bidding sa July 2026 asin posibleng magpon ang construction sa nasabit ng rehabilitasyon sa Agosto o September 2026. Abuton daning 16 na bulan ang completion kan na project. Sigun ini sa mga taga DPWH na nag-attendir sa endaman na tatabangan asin mga konsepto ng design sa traffic management. Tanganing daidaam magdulot ng grabing traffic ang nasabit ng pagpapakaray kan Andaya Siman Maharlika Highway. Nag-attendir duman si Congressman Nelson Legacion kan ikatulong distrito kan Camarines Sur na iyo ang nagpara gibunin paagi tanganing matutukan ang rehabilitasyon kan Andaya Highway. Mientras tanto, ipig-anunsyo na ni 3rd District Congressman Nelson Legacion na aprobado na sa Committee on Appropriation ang pundo sa pagdagdag ng mga korte digdi sa Bicol Region sa Eraram Kambatas sa Pambansa bilang 129 sa Kamarinisul kabali sa mga mumukna na mga bagong korte. Iyo ang Regional Trial Court, Asiman Family Court sa Calabanga, Asiman sa Naga City, tulong kadagdagan na Municipal Trial Court sa mga cities in cities o MTCC sa Naga City, Asiman sa Banuan, Pukanpili. Sigun sa opisyal, inaasahan na mapaparikas ang dagdag ng mga korte sa pagresolba ng mga kaso asin mapakaray ang access to justice sa mga lokal na komunidad kan Kamarinisur asin man Naga City. Mga tugang, luminangkaw na naman po ang power rate kan kuryente sa apat na mga electric cooperative sa Kamarinisur. Ipinaluwas na kan apat na mga electric cooperative ang sendang electricity rate para man sa bulan kan Mayo na konsain luminangkaw po ning sobra sa piso ang idinagdag kang apat na mga electric cooperative. Iyan huli man kan paglangkaw kang sa endang binakal na kuryente sa mga power supplier. Sigun sa advisory, ang kasuriko 1 nasa 11 pesos 46 centimos ang per kilowatt hour sa residential. Sa kasuriko 2, 10 pesos 47 centimos. Sa kasuriko 3, 11 pesos 72 centimos ang pinakahalangkaw na rate sa apat na kooperatiba. Samantalang ang Kasuriko 4 sa 4th District o partido, nagkakantidad lang 10 pesos 58 centimos. Nagluluwas na ang Kasuriko 2 Manggraray ang may pinakang hababang power rate sa Kamsur. Inipodaa ang paglangkaw dulot kan na generation asiman transmission cost na ipinapasa sa mga consumer asin ipinapasa man kan na mga transmission asiman generation facility sa mga distribution facilities along kan kooperatiba o kan Kasoreco. Mga tugang, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, na sarong privilege speech ang ginibo kasudma ni City Councilor Elmel Bardimoro. Asin sabay kang paggasunad niya ng resolusyon para mga pudan sa DOTR, sa CAAP, asin man sa Office of the President, na hagado na tutukan ang pagpapadagos o dagos-dagos na pong puon kan na first phase, phase 1, kan Naga Airport Redevelopment Project. Diyan po sa Banuan kan Pili. Sigon ki City Councilor Elmel Bardimoro, kay puanda ang tutukan kan Malacañang, kang DOTR, asin man kan CAAP, kung ano na ang nangyayari. Sa pinaka-presente po, 1.63% pa lang ang completion rate kan na kontratista na Ma'am Sara Construction, ninulit na nasasakitan ining maghakot ning mga pang-earthfield. Ninuli po kan presensya kan Sagip Kalikasan Task Force kan Kapitolyo. Ang Ma'am Sar, nakakuana ko ta na ning supplier para sa earthfilling, nagkakandidad 240 pesos per cubic meter na daga. Alagad inidain nakakaporma, ninulita igwang nagbabantay na kalikasan na pwedeng dakupon ang maharakot na mga truck. Sa Kamarinisur da kaya, nagre-range ning 600 pesos ang per cubic meter kang pagbakal ning daga digdi sa probinsya kan Kamarinisur para i-dumping sa runway kan Naga Airport Redevelopment Project. Uya si Bardimoro.
2: I rise today on a matter of urgent public concern one that strikes not only the heart of our economy, but also at the aspiration and future of every Naguenio who continues to hope for progress. For more than 12 years since 2014, Naga City and the province of Camarines-Sur have waited for meaningful progress on the Naga Airport redevelopment project. Originally scheduled alongside the development of the Bicol International Airport, the redevelopment and modernization of the Naga Airport have remained largely unrealized despite repeated commitments, announcements, and promises from national agencies. After more than a decade of waiting, we finally received renewed hope when phase one of the project commenced in February 2026, particularly the construction of a new runway with a target completion date of January 2027. Many of our constituents believe that this could finally pave the way for the revival of the Naga-Manila route and restore stronger connectivity between our city and the nation's capital. As we all know, we are currently experiencing serious difficulties in air travel. Flights from Naga no longer have direct access to the Ninoy Aquino International Airport. At present, the only direct commercial route nearest to Manila is through Clark International Airport, which requires our people to endure an additional 2 to 3 hours of land travel just to reach Metro Manila. This affects ordinary employees, students, business owners, overseas workers, patients seeking medical care, government personnel, and families simply trying to travel home. But our renewed hope for the eventual revival of the Naga-Manila route is slowly losing its light. Recent reports reveal that after approximately 3 months of implementation, project accomplishments as of May 2026 stands at only 1.63%. At such pace, serious concerns naturally arise regarding the possibility of yet another delay. And every single day that we remain without efficient and direct connectivity to Manila, we risk losing our standing as the heart of Bicol's economy, education, commerce, and tourism. While neighboring provinces...
1: Parte yan ka na naging diskurso ni City Councilor Ermel Bardimoro. Inaprobaran man kansay ang mga pagiriba ang nasa bitnang resolusyon ay papadara sa DOTR sa Kaap Asinman sa Malacañang. Mientras tanto sa iba pang mga barata, pigrorundum mo niyan kan mga taga-Naga anika 68th birthday ni dating mayor, dating DLG Secretary Jesse Robredo. Sarong simpleng okasyon ang gigibuhon mo niyan. Ang pamilyang Robredo sa Pangit ni Mayor Len Robredo nakatalaan na magdalaw sa puntod kansayang agum dyan sa Eternal Garden asin magkakaigwaman ng simpleng selebrasyon dyan sa Museum ni Robredo. Ngunyan na aldaw may mga katugang pinag-celebrar kan na probinsya kan Camarines-Sur ang founding anniversary kasabay po kan pagbubukas kan Kaugma Festival. Alas 7:33 na po ng pag-aaga ang baratang sendong na antabayanan na dara po yan sa tuya mga tugang kang Best Cafe Day Every Day with Best Cafe. Tandaan po, inipong kaping ini, sarapong herbal na kape, hali po sa mga pananom kan kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, stevia ang ginagamit na panghamis. Kaya inipo talagang magayon sa satuyang salud. Nagtatabang po ini tanganing ma-prevent asiman ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak, lalong-lalo na kung kita po may hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, asiman halangkaw na kolesterol. Igwa po ini ning agaricus mushroom na nagsusupport para sa cancer prevention, rich in nutrients. FDA approved, awarded as organic herbal coffee kan taon 2019 as Golden Globe Awards. Kaya kung makapi kita, Best Kape na, Maray Nas Kape, Herbal Kopi para sa Satuya. Oras 7:34. Ang oras na ni, mga tugang darap po sa Tuya, kan Napper Pharmacy. Si naghahanap po ning glucometer, duma na kita sa Napper Pharmacy. May libre ka na pong 25 pieces Lancet, 25 pieces na testing strip sa kada pagbahal po ning glucometer. Glucometer, handy, kaya pwede mong darahon dawa sa in, pirmi mong mamomonitor ang sa imo pong blood sugar. Mga tugang, available man po sa Napper, ang man iba-ibang mga branded, asiman mga generics na mga bulong, barato, affordable po para sa masa. Tandaan mga tugang, Napper Pharmacy, tulo po ang mga branches ninda sa Naga City, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Quezano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Arajan! Dr. Carlo Batalya, nag-post sa Facebook na nagsasabing posibleng magbuwalta sa pagkandidato bilang Vice Gobernador kang Camarines Sur si PCSO Director Imelda Papin. Arajan yan sa pagbabalik!
3: Radyo Guam.

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulit ng sakit.
3: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
4: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water dog!
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras ko niyan, 7:45 na po ni pag-aaga. An oras na yan, dara po sa Tuya Country and Bakery. Kung kita po naghahanap ng mas managom, baratong siupaw, toasted and steam siupaw, mga tugang, hindi na po kita sa 3N Bakery. 3N Bakery, lakop na yan sa bilog na Bicol Region, sa Camarines Sur, asin man sa Naga City. Sa Naga City, doon po ang bagong bukas, dyan po sa, dyan po mga tugang, sa may Uni Oil, along Roas Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City, asin po dyan sa may Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa Tuya kan Bicol Petroleum. Bicol Petroleum, distributor po as in authorized seller kan Shell Fuels sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. ang Bicol Petroleum may 28 pong gas station sa Bilog na Bicol na masusumpungan po sa Camarines Sur, Albay, Asin, Sorsogon. Daraman po ini sa tuyang mga tugang kang Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Si mga gusto pong makatipid sa kuryente, o ngunyan halangkawan na naman po, naglangkaw ang sa tuyang power rate, kaya gusto tang makatipid sa kuryente, gusto ta pong magamit ng alternative source ng enerhiya, mag-solar na kita mga tugang. Available po niyan ang A-Solar 730 watts bifacial double glass panel. Hatod po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Si mga interested po, dumang kita sa accredited kan Department of Energy. Mag-send lang ka muna yung message kay Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Ginagarantiyahan po nila ang lifespan asiman ang durability kan solar. Para makatipid, mag-solar. Balik kita sa tuyang pagbabareta. Posibleng bumalik sa politika si dating Vice Gobernador. Asin man ngunyan PCSO Director Imelda Papin, iyan na pagkatapos na i-post kaso Bangi ni dating board member Carlo Batalya. Ang mga retrato sa Facebook na konsain na nakipag-meeting ini sa dating Vice Gobernador dumampo sa opisina sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Asin sa caption, panahon na daa talaga na baguhon ang liderato kan probinsya. Kinumbinser niya daa si dating Vice Gobernador asin man PCSO Director Imelda Papin na magbalik giraray sa politika asin na maging katandem kang madalagban na gobernador kan Camarines Sur. Dua ang pinagpipilian mo niyan kang oposisyon para ilaban kay Gobernador L. Ray Villafuerte Jr. ang mga iniiyos si Bong Rodriguez asin man si PCSO General Manager Mel Robles na taga Magraw. Pero si Robles desidido na magkandidatong congressman sa ikaduang distrito kan Camarines Sur kung sakaling si L. Ray Villafuerte dahil magdagos sa paglalagan bilang gobernador. Inulita putok ng bareta na maswap girare ang mag-ama si Luigi Villafuerte makandidatong gobernador mantang si L. Ray mabalik sa kongreso sa paagi kang paglalagan bilang congressman sa ikaduang distrito kan Camarines Sur. Balikan ta si Papin. Sigon sa post ni dating board member Carlo Batalya, asin yaon man sa picture si board member JJ Pilapil kan partido, kinumbinser niya ini asin posible daang mag-announce na ang Vice Gobernador kan sa iya pong pagbabalik sa politika sa probinsya. Nasa custody ngunyan kang Naga City Police ang duwang persona na magkasuway na dinakop sa Barangay Sabang, Naga City sa kasong robbery. Alas 4 ng hapon kasunma sa Zone 7, Barangay Sabang,

Baratang Sports. Tulong gold medal na ang nasungkit kan Bicol Region sa nagpapanagos na palarong pambansa duman sa Agusan del Sur. Pinatunayan kan Bicol Region na dahil nagpapahuri ini sa pagsungkit ng gold medal kan si John Lawrence Espaldon kan sursugon ang nakakuha kan gold medal sa javelin throw. Asin man si Espaldon nagibo ning palaro record kang mag-perform ini sa 62.48 meters na throw sa javelin throw. Aning maipuli man kani ang ikaduang bulawan na medalya sa Bicol Balkans na enot ng nakuakan sarong taga Camarines sa Norte. Samantala, saro man na bulawan ang nasungkit kan pambato kang Bicol ini si Riley Madeline Alindugan kan Legazpi City. Pagkatapos na masungkit kan grade 6 swimmer ang gold medal sa 400 meter freestyle sa enot niyang pagsabak sa national competition. Sa NBA, si Jalen Brunson ang pinagkurunahan na MVP sa Eastern Conference Championship pagkatapos na isweep kang New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference score na 130-93. Si Jalen Brunson nagibo ni mga importanteng puntos na tinabangan man ni Karl Anthony Towns na nagagibo ng 19 points sa siman 14 rebound. Lalabanan ka Knicks sa NBA Finals ang manggagana sa laban kang Oklahoma City Thunder asiman sa San Antonio Spurs. Nagigibon ang sedang Game 5 ngunyan na aldaw duman sa Spurs. Ang Baratang Sports, mga tugang, darapoyan sa tuya kan.

Mga tugang, iyon na po yan ang katelepunan. Kansa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sentado Bareta, alas 7. Ang mga baretang sa Indungan na Antabayanan, dara po yan sa tuya kang Lotus Blue Hotel. Ang Lotus Blue Hotel, iyo po ang pinagang-inot na hotel sa Naga, na yaon po sa Laog Kang Mall. Kung kamo po may mga bisita na madigdi sa Naga City, Lotus Blue Hotel. Kumpleto na po, tanyaon sinda sa Laog Kang Yasiano Mall, along Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po yan sa tuya, mga tugang kang 3JX Solutions. 3JX Solution, kumpleto po ang mababakal tadigdi na mga appliances. Pon po sa television o TV, refrigerator, washing machine, dryer, oven toaster, water dispenser, asin kung ano-ano pang kay puwanta sa laugan sa tuya pong residensya. Available man po sa inda ang mga electronics saka mga electrical materials, may genset, may mga manibay-iba pong kay puwanta sa mga gadget, puon po sa mga computer, laptop, cellphone, available po iyan. Available man sa inda ang generator o mga genset, asin iba pa. Mga video okay. Asin, syempre, kung gusto nyo makatipid sa

0: aircon sa paggamit ng kuryente, mag-solar aircon na po kamo mga tugang. Ipinipresentar po kang 3GX Solution ang sendang 3GX Solar Aircon sa kantidad na 40,000 pesos na kantidad ng aircon. Solar aircon kan 3GX, makakatipid ka na, dawa mayong kuryente, magana ang sa imong aircon, dahil ka maiinitan sa panahon ng El Nino. Mag-install na po, magpa-install na po ng 3GX Solar Aircon. Gagamiton na po ang init kansaldang para paliputon taan sa tuyang mga kwarto asima ng mga opisina. Magpasyar po sa 3GX Solutions, dyan po sa Barangay Dinaga, Elias Angeles Street, harani sa may Plaza Rizal. Daraman ini sa tuyang mga tugang kang HGB Pawn Shop. Sa panahon ng kagipitan, HGB Pawn Shop mararanihan. Halangkaw ang kilatis, madaling kaulay, halabang in terms, pwedeng i-renew, hababa po ang interest rate. Pwede ka mong mag-collateral ng mga mobile asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, asin iba pa pong mga collaterals. May extended months, tangani pong matubos o ma-renew ang sa inyo pong mga gadget. Pito ang mga branches kang HGP sa Kamsur. Ang pampito po, nagbukas na dyan sa B112 Building, Renacimiento Street, Biaknabato Street, Tabuco, Naga City, sa likod po kang BDO Tabuco. Naramanin sa tuya kang James sa Jameson Marketing. Dealer po sinda kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Union Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Sinda po matugdo asiman masupport sa indo all the way. Kaya sa inpakita, digdi na kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sinang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang sinang main office sa Jameson, Tabuco. And also mga tugang, ang Nation Gas, ang nagdi-deliver po ng LPG kung naubusan ka mo pagbanggi. Pakikontak lang po nindo si Kirk, 0961-422-673, 0956-015-6800. Makukuha po yan sa ground floor, Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado, bareta alas 7. Ako po ang sa indong naging para bareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Barreta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Gusto mo ng best student life?
4: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
3: De kalidad na edukasyon?
4: Check!
3: Makabagong learning modalities at modern facilities?
4: Double check!
3: Expert teachers?
4: Check!
3: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
4: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
3: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
4: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
3: Kaya huwag nang mag-hesitate.
4: When it comes to your future, UNC is your best bet.
3: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
6: On the move.
5: Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9430.